0: Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: And Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
7: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
6: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
7: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
6: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: It's a leap of faith, factually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Oras sa buong kapuluan, naganap na ang 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
15: Bangon, bayang mahal.
16: Bangon,
15: bangon, bayang mahal.
16: Pag-uusapan,
15: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
16: Tatalakayin,
15: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
16: At sasagutin,
15: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
16: 738 AM.
14: Sa ang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738. Tanyo po mga AM bands, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Happy Monday morning sa inyo pong lahat! O pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, makakasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunan.
15: Bangon,
16: bangon,
15: bayang mahal.
16: Bangon, bayang mahal.
15: Dito sa Radyo Pilipinas,
16: 738 AM.
14: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, kayo po ba ay nakilahok kahapon doon sa White Ribbon March na pinamunuan ng iba't ibang mga inter-religious organization kahapon? Panawagan po kasi ng ilan sa mga religious leaders dito po sa ating bansa ay ang sapin po no ng politika. Bakit kanyo? Mga kababayan, ito pong mga grupong ito eh nagkakaroon ng kanilang kilos protesta upang ipanawagan sa atin pong mga leaders dito po sa ating bansa. Ugnay po ng accountability. Ilamang po yun, kasama na rin mga kababayan, ang usapin naman sa anti-political dynasty. Ito pong mga pagkakataon na ito mga kababayan, gaya po nung nangyaring White Ribbon March na isinagawa po yan kahapon sa EDSA People Power Monument. Ay upang tugunan, ipanawagan sa atin pong mga leader, sa atin pong bansa, primarily our government mga kababayan, para wakasan na ang tinatawag na systematic corruption. Dahil po dito sa ating bansa, nagiging family business na, no? Ang pagiging politiko. Yun po ang isa sa mga tampok na panawagan na itong mga grupong ito na nakilahok kahapon, ano? Anila, panahon na para magkaroon ng pagbabago, no? Baguhin na yung mga nakasanayan, yung tinatawag nating traditional politics na kung siguro at even the lowest level, from the barangay level until the regional level, pare-parehas na mukha yung nakikita natin mga kababayan, Kung hindi man pare-parehas nga ng apelyido mga kababayan, Hindi lang halimbawa yung asawang lalaki, una, maupong mayor, vice mayor, yung asawa niya. Kalaunan, pag natapos yung termino at hindi na pwedeng tumakbo, akit na sa congressional level. Yun po, isa sa mga pinapanawagan ng grupong ito. Wakasan na ang political dynasty dito sa bansa. Matatandaan mga kababayan, sinertipikahan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., President urged Congress na agad na maipasa itong batas na ito. This is at this point in time mga kababayan, ito po ay bill. Po'y panukalang batas pa lang. At yan po matapos na mapagdesisyonan ng babang kapulungan at ng Senado, yan po eventually ay darating sa mesa ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dadarating sa punto mga kababayan kung ivivito ng Pangulo o kanya pong pipirmahan. There's also a third option, mga kababayan, tatandaan po natin, kapag ito po ay hindi inaksyonan ng Pangulo, this will lapse into a law. Alang sana, mga kababayan, ang nilalaman po netong panukalang batas na ito ay maging daan para tuluyan na pong matigil ang political dynasty dito sa bansa. Ilang yan, mga kababayan, electoral reforms, dapat magkaroon na rin ng reforma ang paraan ng eleksyon dito sa ating bansa. Ano po? Sana mabawasan na ano yung mga tinatawag natin na mga party list. Sana hindi ma-offend yung ating mga kaibigan ano po na mga party list representative, but other party list representatives no ay hindi na po kumbaga nagiging nagkakaroon ng multiplicity ng mga party list. Pare-parehas lang naman ang kanilang ipinanawagan. Pare-parehas lang naman ang kanilang misyon. Ano pang silbi nung iba? Ginagamit lamang po ito bilang tungtungan sa pagkakamit ng mas mataas at mas malakas na kapangyarihan.
13: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: 6 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Masusing investigasyon sa Tacloban School shooting, itinulak ng Teacher Solon. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
17: Radyo Pilipinas. Report.
18: Nanawagan si ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio para sa isang komprehensibong investigasyon hinggil sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Nagbabala rin siya laban sa mga pabigla-biglang panukalang batas na nagpaparusa sa mga bata. Ayon kay Tinio, hindi ito simpleng security failure. Ito ay bunga ng mahabang krisis sa edukasyon na dulot ng patuloy na kakulangan ng pondo sa mental health. Binigyan din ng mambabatas ang mga masaselang detalye sa insidente ng Tacloban na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Ipinunto rin ni Tinio ang House Resolution Number 1157 na kanyang inihain upang imbestigahan ang ugat ng karahasan sa mga paaralan at tugunan ng talamak na sistematikong kakulangan sa sektor ng edukasyon. Ipinunto ni Tinio ang House Resolution Number 1157 na kanyang inihain upang imbestigahan ang ugat ng karahasan sa mga paaralan at tugunan ng talamak at sistematikong kakulangan sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Pag absent, hindi raw nangangahulugang abandonment of work. Ayon po yan sa Korte Suprema. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
17: Radyo Pilipinas. Report.
19: Nilinaw ng Korte Suprema na hindi sapat ang pagliban sa trabaho, yung pag-absent, para patunayan ang abandonment of work, bigyang katwiran ang pagtanggal sa isang empleyado. Sa disyong isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh, ibinasura ng SC 3rd Division ang naunang pasya ng Labor Arbiter, National Labor Relations Commission at Court of Appeals sa kaso ni Production Utility Worker Alvin Carpio. Idiniklara ng SC na illegal ang pagkakatanggal kay Carpio na Green Era o ng Green Era Biotech Corporation at Great Value Management and Services Corporation. Nagugat ang kaso sa sunod-sunod na pagliban ni Carpio dahil umano sa karamdaman na nauwi sa pagdedeklara sa kanya bilang awol. Ayon sa SC, kailangan mapatunayan na walang balidong dahilan ang pagliban ng empleyado at malinaw ang intensyon nitong putulin ng employer-employee relationship. Giit ng Supreme Court, walang ebidensyang gustong iwan ni Carpio ang kanyang trabaho dahil sinubukan pa niyang bumalik at kaagad na kinwestiyon ang pagkakatanggal sa kanya. Ipinag-utos din ng SC ang reinstatement ni Carpio pero hindi siya bibigyan ng back wages dahil ginawa umano ng kumpanya sa good faith ang dismissal. Sa dissenting opinion naman ni Associate Justice Jafar de Maampao, makatwiran ang pagkakatanggal kay Carpio dahil sa sinadyang paglabag sa company policy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Mga programa na magtataguyod sa proteksyon at kaligtasan ng mga bata sa cyberspace, paigtingin ng Philippine National Police bilang suporta sa inisyatiba ng Department of Education. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Pahigtingin ng Philippine National Police ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace sa buong bansa. Ito'y para mapalakas ang mga hakbang sa pagpapanatiling ligtas sa mga paaralan at masuportahan ang inisyatiba ng Department of Education na mapabuti ang kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., buo ang suporta ng PNP sa panukala ng DepEd na dagdagan ng bilang ng mga guidance counselor at palakasin ang koordinasyon sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Anya, pinagtitibay nito ang sama-samang pananagutan ng mga paaralan, pulisya, lokal na pamahalaan, mga magulang at komunidad sa pangangalaga sa mga estudyante. Palalakasin pa ng PNP ang ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan, lokal na komunidad at institusyon pang-edukasyon upang mapangalagaan ang kapakanan ng bawat estudyante Pilipino alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil dito inatasan ni Nartates ang lahat ng Women and Children Protection Desk na paigtingin ng information campaign tungkol sa pambubuli, pang-abuso sa bata, pagsasamantala, karahasan laban sa mga bata at kaligtasan sa internet. Inatasan din niya ang PNP sa Anti-Cybercrime Group na palawakin pa ang cyber safety lecture para sa mga paaralan upang matulungan silang matukoy ang mga banta sa internet at maiwasan ang mga krimeng isinasagawa gamit ang teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Emer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: 21 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Tama yung nire-report ni kasamang J. Mark Dagala, no? I agree doon sa nagiging inisyatiba ng Philippine National Police, no, to help the Department of Education na magkaroon ng mas ligtas na pamamaraan, ano, ng paggamit ng ating mga kabataan sa cyberspace. Di lamang po yun, mga kababayan. Ano, alam, narinig nyo na ba yung kasabihan na it takes a community to raise a child? Alam nyo yun? Actually, sana nga, no, makapagbigay na sa atin ng Department of Education ang kanilang pahayag kaugnay po nito. Dahil mula nung nakalipas na linggo, sinusubukan na nating makakuha ng panayama sa Department of Education. But tayo nire-redirect doon sa kanila pong mga official announcement. Kaya lang po, hindi natin masasagot sa pamamagitan ng mga ano, pahayag, no? Yung mga pressing na tanong dito po sa ating kinaharap na issue ngayon. Bilang na nga po dyan, mga kababayan, ang ilang mga panukala, no, coming from different sectors of our government. Una, pagbaban ng mga violenting video games. Pangalawa, mga kababayan, yung paglimita sa paggamit ng mga kabataan sa social media. No, ibababa, bawal gumamit ang 16 anyos na bata ng social media. Kayo po ba, mga kababayan, agree po ba kayo doon? Kahit doon sa mismong pagbaban, doon sa mga violent video games, kayo po ba pabor doon? Kaya nga nang sinasabi ko, no, it takes a whole community to raise a child. Kasi po, mga kababayan, should also take into account yung mga taong kapaligid ng mga batang ito, paano sila pinalaki, what ideologies these children have doon sa kanilang tahanan. Mga bata po kasi, mga kababayan, habang mas bata pa sila, yung utak nila parang sponge. Ano? Kung ano yung nakikita nila, kung ano yung nagiging kilos ng mga matatanda sa kanilang paligid, yun po yung nagiging tama sa kaisipan ng mga bata. So imagine the risk being posed kung yung mga tao sa internet na mga masasama ang kanilang ideolohiya, masasama yung kanilang mga paniniwala, na-expose yung mga bata dito. It's very, very dangerous, mga kababayan. Kaya talagang ako ay advocate doon sa tinatawag nating parental supervision sa paggamit ng internet. Setting aside the fact na itong internet ay talagang ginagamit, no, sa kanilang pag-aaral, there are other measures in place. Ano po? May mga parental controls kung tawagin, malilimitahan mo kung ano yung mga sites na nakikita nila, ano yung mga keywords na pwede nilang mabasa sa internet. Pwedeng limitahan yan ng mga matatanda, ng kanilang mga magulang or ng kanilang mga guardian. That way, mga kababayan, nababawasan, ano, nalilesan yung risk ng exposure sa ganitong mga delikadong ideolohiya. Kung matatandaan niyo po, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng panayam doon sa ating open source intelligence analyst, si Ginoong Brett Morales. Na sabi niya, no, itong mga grupo na ito, yung tinatawag nating 764, ay borderline cult. Ano ho? This is a cult following, mga kababayan. Dahil po, itong paniniwala nila ay very misanthropic, very nihilistic, mga kababayan. Ibig sabihin, ito po ay nakakasama sa murang isip ng ating mga kabataan. I hope, mga kababayan, sa pamamagitan po ng ating mga naging panayam, sa ating pong mga pagtansya, pagtaya doon sa mga pangyayari nitong nakalipas. Kung matatandaan niyo po, yung nangyaring school shooting dyan sa Tacloban City. Sana po mabuksan ang isipan ng ating mga kababayan, especially the primary agencies concerned, ang ating pong PNP, ang ating pong DepEd, on the dangers ng masyadong risk o yung talagang malaya yung mga bata na nakikita nila kung ano-ano doon sa kanilang social media feed, sa kanilang paggamit ng internet. Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
20: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yung tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. Dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
1: Mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
29: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
29: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Bangon. Bangon. Bayang Mahal.
5: Bangon. Bayang Mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
14: 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Karoon mga kababayan ng nagkaroon po ng usapin mga kababayan tungkol po doon sa pagbaban ng mga violent video games gaya po ng ating binabanggit. And this is coming from the side of all the stakeholders. Nagawa dyan ano, yung Senate hearing sa pangunguna po ni Senator Risa Ontiveros. Kung saan pinatawag yung developer ng isang game kung saan doon ang tinuturo na dahilan para maging desensitized yung mga menor de edad. Kabilang na po yung mga namarel. Ito po sa Tacloban City, yung dalawang menor de edad. Sa pag-usad po ng ating palatuntunan, ano, we will discuss that at length. Pero marami po kasi tayo mga kababayan ang hindi po payag. Kumbaga hindi, bukod dun sa hindi sila o tutol sila dun sa sinasabi na total ban dito sa mga video games na ito, karamihan po kasi sa ating mga kababayan, especially the tech analysts and yung ating mga eksperto pagdating sa usapin ng paggamit no ng internet, sinasabi nila parang naliligaw ng landas yung investigasyon. Isinisisi natin sa maling dahilan. We're trying to get ano yung ilan sa ating mga tech experts, pero bago yan, kumustahin naman natin ang naging turnout o yung naging seguridad, naging mapayapa ba yung isinagawang White Ribbon March kahapon? Kumusta ba naging pagbabantay dito ng NCRPO? Makakausap po natin ngayong umagang ito, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
6: Yes po, Sir Al, magandang umaga po.
14: Ma'am, it's nice to hear from you again. Ano po, makikibalita lang po kami. Kamusta po ang naging overall peace and security kahapon sa ginawa nating White Ribbon March? Wala namang naging untoward incidents?
6: Yes po, naging generally peaceful naman po yung ating security coverage sa White Ribbon Rally kahapon sa People Power Monument. Wala po tayong reported, recorded po na untoward incidents maliban po dun sa ilang medical emergencies na nagkaroon po tayo dahil sa mga nainitan, yung po mga nahilo, mga tumaas po ang BP dahil po sa init ng araw. Pero so far po wala naman po tayo.
14: Balikan natin si Police Major Hazel Asilo. Kaugnay nga po, no? Nung isinagawang White Ribbon Movement, naging mapayapa ba? Of course, dapat po mga kababayan, because this is a peaceful rally. This is a peaceful movement. Nga, sa sinabi ni Police Major Hazel Asilo, naging mapayapa po yung sinagawang White Ribbon Movement, save from dito sa ilang mga medical emergencies. Dala po ng init. Siguro yung ating mga kababayan, ano po, masyadong nainitan, eh talagang kailangan ano, ng kanilang immediate medical attention. Halika natin si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po ulit.
6: Yes po, good morning po ulit.
14: Opo, pasensya na, napuputol lang yung ating linya. But going back do sa sinasabi niyo po, Police Major?
6: Yes po, opo.
14: Opo, kamusta po yung ating mga kababayan ano, na kinailangan ng immediate medical attention? Tayo ba sa PNP, ang tayo ba ang nagbigay ng medical attention sa ating mga kababayan?
6: Yung ilan po doon ay inassist po natin, lalo pa po yung mga kasama po doon sa mga parada. Tayo po yung nag-assist sa stretcher, pero sila po ay karaniwang inassist po nung ating LGU at saka po nung ating Red Cross na nandun po sa area din. So magkatuwang po ang ating PNP medical team, ganun din po ang Red Cross at ang ating local government.
14: Po. And as we understand it, ma'am, Police Major Asilo, ito pong movement na ito, itong rally na ito ay kinommunicate sa inyo prior. Gaano po karami yung ating mga kasamahan na naka-deploy dyan?
6: Para po sa area ng People Power Monument, meron po tayo, kasama po yung EDSA Shrine, meron po tayong nasa 1,900 na dineploy na PNP personnel. So kasama po ito doon sa kabuuang nasa 9,000 na ikinalat natin kahapon para po i-secure yung iba't ibang areas po na ating identified rally site.
14: Hmm. Tapos ito pong mga kababayan po natin, ano, gano'ng karami yung estimated nating crowd number dito po sa EDSA Shrine at sa iba't iba pang mga lugar kung saan sinagawa po itong White Ribbon March? Diyan nahihirapan lang tayo doon sa linya ni Police Major Hazel Asilo. Susubukan po natin ulit na maibalik yung kanilang linya. Balik, okay na. Sige, balikan natin si Police Major Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po ulit.
6: Yes po. Good Opo. Morning po ulit.
14: Opo, pasensya na po. Napuputol talaga yung ating connection. But going back po, do we have a crowd estimate sa ginawa pong White Ribbon Movement kahapon?
6: Yes po, ang peak po ng ating crowd kahapon ay bandang 4 to 4.30, nasa 3,800 po yung pinakamarami pong dumalo dito sa ating White Ribbon Rally.
14: At ito po, gaano po katagal bago eventually ano, nag-uwian na tapos po itong palatuntunan ng White Ribbon Movement? Anong oras po yung nag-disperse yung crowd?
6: Nag-disperse po yung crowd kasi po natapos po yung kanilang program bandang 5:55 p.m. at as soon as matapos po yung programa ay unti-unti na rin po namang nag-disperse yung mga participants po natin. Nagkaroon po ng konting pagsisikip sa trapiko dahil nga po dun sa naglalabas sa nating participants. Pero sa tulong po ng MMDA at ng ating LGU ng Quezon City, naging maayos naman po at flowing na moving naman po yung traffic po natin hanggang sa lumuwag na rin naman po kalaunan.
14: Po, and lastly po, wala naman pong na-report sa inyo na mga petty crime siguro o yung mga nananamantala, no? Of course with the crowd being as it is, no, napakaraming tao ang dumalo kahapon sa White Ribbon March, wala naman pong naitala, no, na mga petty crimes na ini-report sa NCRPO.
6: Wala naman po tayo na report ng mga petty crimes, although alam po natin na yung opportunistic crimes gaya ng snatching or yung mga hold up po ay maaring dumagsa, lalo pa po madami yung ating crowd kahapon. Wala po tayong reported na nanamantala po doon sa dami ng tao na umaten sa ating White Ribbon Rally.
14: Po, and lastly po, ang overall turnout, gaano paano po natin isasalarawan yung naging White Ribbon March kahapon base po sa pagtataya ng NCRPO?
6: Dahil po sa maaga nating pakikipag-ugnayan at sa ating maayos na koordinasyon doon sa organizers po ng White Ribbon Rally, yung White Ribbon Movement na nagkaroon po ng maayos na pag-uusap, na ilatag po natin ng maayos yung ating security coverage. Wala po tayong naitalang major untoward incident. At sa mga susunod po na panahon, maari pong ganito na rin yung magiging gagawin natin na magkakaroon muna ng pag-uusap para agad-agad po natin mapaghandaan, maplano po ang mga dapat ayusin, lalo po sa traffic, sa venue, ganun din po sa pag-deploy natin ng personnel para po maging maayos pa rin po at masiguro po natin ang kaligtasan po ng lahat ng dadalo, ganun din po maging maayos po yung hanggang sa matapos po yung kanilang mga programa.
14: Edad, maraming salamat po at mabuhay ang NCRPO at kayo po, Police Major Hazel Asilo, ma'am, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po para sa amin ngayong umagang ito. Good morning
3: maraming
14: po.
3: Salamat po.
14: Maraming salamat po ang atin pong hepe ng National Capital Region Police Office PIO ng NCRPO, ating pong tagapagsalita, Police Major Hazel Asilo.
7: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan po ang panayam natin kay Police Major Hazel Asilo mula po sa NCRPO. Naging mapayapa po, nagiligtas kahapon ang sinasagawang White Ribbon Movement. Wala namang naging problema kahapon. Ano? At yan po, na-highlight natin dyan na ito pong NCRPO at ang PNP po. Ginagalang yung karapatan ng ating mga grupo, yung ating mga civic groups, not only the civic groups but also the religious organizations doon sa kanilang karapatan sa ilalim po ng saligang batas for a peaceful assembly. Napakalaki po kasi ng bahagi ng NCRPO dito in keeping, mga kababayan, yun pong peace and security sa kabila po ng maraming pagtitipon ng mga tao. Tagyat po nating nakapanayam ano, si Police Major Hazel Asilo upang alamin kamusta po yung naging turnout kahapon. Bagamat of course yung mga damdami ng ating mga kababayan, understandably, eh, talagang mataas, but namayani pa rin po ang peace and security sa naturang lugar. Samantala, tanggapin naman natin ang mga balita na ito mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Antas ng tubig sa Angat Dam, wala nang isang metro ang agwat sa critical level nito. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Al, patuloy nga itong pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam matapos muling matapyasan ang water elevation nito magdamag. Batay sa pinakahuling update ng Pag-asa Hydromet Division, alas 8 kaninang umaga nang bumaba pa ng 62 sentimetro ang level ng tubig sa dam. Dahilan para umabot ito na 160.71 meters. Wala nang isang metro ang pagitan nito bago maabot ang critical level na 160 meters. Bukod sa Angat Dam, patuloy rin ang pagbaba ng water level sa iba pang malalaking dam gaya ng San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang National Water Resources Board o NWRB sa Pag-asa para pag-aralan ang posibilidad ng pagsagawa ng cloud seeding sa mga lugar o sa mga dam na bumababa ang level ng tubig. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, Marian Bastasa. Po, isa pa sa mga tinututukan nating istorya ngayong umagang ito, Las Piñas City Police kinumpirmang nasawi na ang dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong hukay sa Barangay Pamplona 2 dyan po sa Las Piñas City. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kinakapatid, good morning.
9: Yes, kinakapatid, isang nakakalungkot na balita. Kinumpirma na nga ng Las Piñas City Police na nasawi na ang dalawang tauhan ng isang water concessionaire sa pribadong village dito nga sa Pamplona 2, Las Piñas City, na natrap sa gumuhong hukay na bahagi ng kalsada. Ayon nga, kinakapatid, dahil kay Police Lieutenant Colonel Tioson Rosario, Assistant Chief for Operations ng Las Piñas City Police, kahapon pa na-recover ang mga bangkay ng dalawang biktima. Aniya, dakong alas 6:30 ng umaga kanina nang matagpuan ang bangkay ng dalawang tauhan ng Maynilad. Ani ni Rosarito na may lalim na 18 meters ang hinuhukay ng mga biktima nang mangyari ang naturang insidente. Natrap ang limang tao sa hukay pero maswerteng nakaligtas ang tatlong individual. Sa ngayon, kinakapatid na yan, ongoing pa rin ang isinasagawang rescue operations at pag-assess ng water concessionaire ng Maynilad at katuwang ang Las Piñas City Police at Bureau of Fire Protection sa pag-iimbestiga sa pinagmula ng naturang insidente.
14: Kinakapatid, AJ.
9: Yes, kinakapatid na yan.
14: Oh, kinakapatid, nagbigay na ba ng opisyal na pahayag itong water concessionaire kaugnay ng pagkamatay ng kanilang dalawang tauhan?
9: Yes, kinakapatid na yan. Ano? Sa katunayan nga, no, naglabas ng statement ang Maynilad matapos nga yung naturang pagguho at kinumpirma nga ng Maynilad na patay na nga yung dalawang contractor personnel. Ayon nga sa kumpanya, kinakapatid na yan, na suspendido muna ang trabaho sa naturang proyekto habang nagpapatuloy ang investigasyon, kinakapatid, at nakikipagtulungan na rin ang kumpanya sa mga otoridad at tiniyak nito, kinakapatid na Alian, na magbibigay ng tulong ang kontraktor at syempre ang pamunuan ng Maynilad sa mga pamilya ng mga nasawi, kinakapatid.
14: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio, sa iyong balita, no? At nakikiramay tayo dun sa mga naulila na itong dalawang tauhan ng isang water concessionaire na ito.
9: Alright, pagbabalik pa tayo, kinakapatid, sa iba pang mga follow-up report hinggil sa naturang insidente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Las Piñas para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: 46 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, sinusubukan po natin makakuha ng panayam mula po sa local government unit ng Las Piñas City. And of course, dito po sa kinatawan ng water concessionaire na ito. Tiyakin natin, alamin natin, ano, bakit nga ba gumuho itong nasabing proyektong ito? Is this a part? Is this a routine inspection or is this a routine maintenance dito sa kanilang mga linya? O may iba pang dahilan bakit ba gumuho itong hukay na ito, no? Yung binabanggit ng nating kasamang si AJ Ignacio. Subukan natin makakuha ng panayam sa kanila. But for the meantime, mga kababayan, 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
24: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
20: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Limampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Balikan lang natin yung pinag-uusapan natin kanina. No? Itutuloy mamaya yung isasagawang Senate inquiry. Dito po sa nangyari, iimbestigahan po ng Senado yung kung matatandaan niyo po mga kababayan, yung nangyaring school shooting diyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang panawagan natin doon sa mga magsasagawa ng nasabing investigasyon na 'yan, sana hindi tayo maligaw, no? Doon sa ating investigasyon, sana hindi natin ituro sa maling dahilan. We should not attribute, mga kababayan, ito pong ginagawa o nangyayari sa atin pong bansa. Masyado kasing shallow, masyado itong parang band-aid solution lang. Kung ibaban lang yung mga video games, ibaban lang yung social media. So imagine mga kababayan, kung ito ay pipigilan natin, pipigilan po ng mga magulang, ng mga otoridad, yung nangyayari kasi dyan, mas maghahanap ng paraan ang mga batang ito para maipagawa nila yung kanilang gusto. Diba? Parang kapag pinagbawalan ka ng magulang mo, mas na-challenge kang gawin. So it would produce the opposite effect, mga kababayan. Ang tawag dyan yung cobra effect kung maalala po ninyo. May ganun. The thing is, mga kababayan, yung ideolohiya ng mga kabataan ito, ito yung problema. Ito yung dapat nating tugunan. Hindi po yung paggamit nila o hindi yung paggamit nila ng social media, hindi lamang po yung kanilang paglalaro ng mga video games. Coming from sabi nga nagbabarilan nga sa Senado tapos video game gustong pagbawalan. Totoo naman, 'di ba? Kayo nga mga matatanda, nagbabarilan kayo diyan sa Senado, 'di ba? Yung mga bata. But humor aside, mga kababayan, hindi po dapat maging dahilan ito para yung ating mga lawmakers, gumawa ng mga padalos-dalos na mga reaksyon. But I appreciate, we appreciate, mga kababayan, yung ginagawa po ng ating mga government employees, yung ating po mga opisyal sa ating pamahalaan. Albeit misplaced, pero ganun talaga, mga kababayan. Kapag may bata na namatay, hahanapin po ng ating mga otoridad ano yung dahilan. Bakit nangyari itong karumal-dumal na krimen na ito? We appreciate that sentiment, pero sana hindi po tayo maligaw sa paggawa ng ating mga bagong panukala. Oras po natin, 54 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Gusto ko magpasalamat doon sa ating mga nakapanayam ng umagang ito and of course sa ating mga reporters na nag-abot sa atin ng atin pong mga balita sa umagang ito. Salamat kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. And of course, sa inyo po mga kababayan sa pakikinig sa ating pong palatuntunan ngayong Lunes ng umaga. Dito sa ating palatuntunan ng Bangon, Bayang Mahal. Maraming salamat din sa aking mga nakasama sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and of course, sa ating mga executive producer, Miss Glory Faye Bagon at Mr. Christopher Tirambulo. Bayanan po ang mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating PBS News Division, ihatid ni Ms. Sef Busongan. Bayanan din po ang Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
15: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw gagawin sa Sulu at Zamboanga City. Pagbibigay ng tulong sa local government unit sa pamamagitan ng bagong bayan makikinabang itutuloy. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa Sulu at lungsod ng Zamboanga, ang public engagements ngayong araw na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Maimbong Sulu na kung saan ay mag-iinspeksyon ito sa Regional Mobile Force Battalion Region 9B at mula dito ay susunod na ng punong ekutibo. Ang pangunguna sa bawat bayan makikinabang program na gagawin sa Barangay La o Maimbong. Mula Sulu ay pupuntahan naman ng Presidente ang Walang Gutom Kitchen Program na gagawin sa Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Mula dito ay susunod naman ang puntahan ng Pangulo ay ang bawat bayan makikinabang na gaganapin sa Western Mindanao State University. Layunin ng programa na mailapit sa mga mamamayan ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Diesel na nakumpiska ng Bureau of Customs, binigay sa Philippine Coast Guard. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinagkaloob ng Bureau of Customs o BOC Legazpi sa Philippine Coast Guard o PCG District Bicol ang nasa mahigit 1,000 litro ng forfeited diesel fuel. Ang donasyon ay mula sa unmarked diesel na nasabat ng composite team ng BOC at ng Bureau of Internal Revenue. Ayon sa BOC, pinayagan ang donasyon sa ilalim ng Section 1141 ng Customs Modernization and Tariff Act matapos makuha ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-aproba ng Department of Finance. Sinabi ni BOC Legazpi District Collector Guillermo Pedro Francia IV na makatutulong ang fuel allocation sa pagmamalakas ng seaborne patrols, disaster response at maritime law enforcement operations sa Bicol Region. Bahagi ito ng hakbang ng BOC alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang border security, labanan ng smuggling at paigtingin ang kooperasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Minority leader nanawagan ng mas mahigpit na patakaran sa mga minor sa social media, pagripaso sa juvenile justice law at pagtugon sa kakulangan ng mga guidance counselors. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kasunod ng malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, nanawagan si House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan sa Kongreso na pag-aralan ang mas mahigpit na restriction sa paggamit ng mga minor sa social media. Bukod dito, hiniling din na muling suriin ang pamantayan ng Juvenile Justice Law hinggil sa criminal responsibility ng mga menor de edad. Ayon kay Libanan, ang trahedya ay dapat magsilbing hudyat sa mga mambabatas upang siyasatin kung sapat pa ba ang mga umiiral na batas at patakaran sa mga kabataan. Inihalimbawa ng mambabatas ang bansang Australia na nagpatupad ng isa sa pinakamahigpit na batas sa social media sa buong mundo. Kasabay nito, hinimok din ni Libanan ang Kongreso at ang DepEd na tuldukan na ang matagal ng problema sa kakulangan ng mga guidance counselor sa mga paaralan.

0: tinatawag na backdoor routes matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia. Ayon sa BI, dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga repatriate noong Hunyo at 16. Sa isinagawang panayam, lumabas na 6 sa kanila ang umalis sa Pilipinas sa pamamagitan ng hindi autorisadong ruta upang makapagtrabaho sa Malaysia. Kabilang sa kanilang naging hanap buhay ang construction, mechanical, maritime-related jobs at entertainment. Karamihan sa kanila ay nagsabing hindi sila nakatanggap ng anumang sahod habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy na nililinlang ng mga illegal na recruiter ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pangakong trabaho sa abroad kapalit ng paglabag sa tamang proseso ng pag-alis ng bansa. Binigyang diin ng BI na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Filipino. Pinaalalahanan nito ang publiko sa mahalagang pagdaan sa legal at dokumentadong proseso para sa sinumang nagdanais magtrabaho sa ibang bansa upang maiwasan ang pang-aabuso, hindi pagbabayad ng sahod at human trafficking. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 152 na magsasaka sa Benguet, benepisyaryo ng e-titles. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas Report. 152 mga magsasaka sa lalawigan ng Benguet ang opisyal nang natanggap ang kanilang legal na karapatan sa kanilang mga lupang sakahan makaramatanggap ang kanilang e-titles. Ito ay makaraang ilang dekadang paghihintay na naging posible sa pamagitan ng support to parcelization of lands for individual titling project ng Department of Agrarian Reform. Ang project split ay laing mabago ang matagal ng issue ng reformang pang-agraryo sa bansa sa pamagitan ng konversyon ng collective land title sa pagiging individual na titulo sa mga lehitimong mga benepisaryo. Kabilang sa mga benepisaryo magsasaka sa e-titles ay mula sa mga munisipalidad ng Atok, Bukod, Kapangan, Kibungan, Sablan, Tuba, Tublay. Sa Pangkalatan, 165 e-titles ang naipamahagin na katumbas ng 160.33 hectares ng agricultural lands. Nagpabot naman ng kanilang pasasalamat ang mga bagong title holders sa pamahalaan, partikular na sa Department of Agrarian Reform na tumulong na makuha nilang kanilang legal na dokumento na nagpapatunay ng kanilang pag-aaring lupa na dekada nang ipinoproseso ng kanilang mga ninuno. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Sa ibang balita, Department of Agriculture, Ilocos Region magtatayo ng Pilot High Value Agribusiness Incubator sa Suwal, Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Jimeno.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Sasailalim sa isang malaking upgrade ang Department of Agriculture, Pangasinan Research and Experiment Center sa Bayan ng Suwal upang maging pilot site na kaunaw ng High Value Agribusiness Incubator Technology o HABI Project sa buong Luzon. Layunin ang proyekto ng pagsamasamahin ang produksyon, pagpoproseso, marketing at komersyalisasyon ng mga produktong agrikultural sa isang sentralisadong agro-industrial system. Ang IDA Undersecretary for High Value Crops, Cheryl Marie Caballero, magsisilbi itong staging area pang itulak ang high value agriculture sa lokal at international na merkado. Dito rin niya i-incubate o huhubugin ang mga makabagong idea sa negosyong pang-agrikultura gamit ang mga natitirang resources ng ahensya. Kasalukuyan ang ikinakasa ang mga paunang paghahanda kung saan isang workshop ang sinagawa kasama ang iba't ibang sektor upang bumuo ng roadmap para sa pasilidad. Nakatutok ang plano sa pagpapatatag na infrastruktura, commodity clustering, investment opportunities at value chain integration. Kapag natapos ang proyekto, magbibigay ang pasilidad ng shared services, market coordination, logistics integration at enterprise incubation support para sa mga magsasaka at stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan.

0: Asa ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: Konting tiis na lang, darling.
4: Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: Ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman eh.
7: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Tangi kong pag-ibig.
17: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
16: Dungawin mo hirang,
17: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang Mabuhay Singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo.
20: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Colab.
22: Sports Radio. Radio Pilipinas.
23: World Service.
24: Ang taginting ng FM.
25: At lakas ng AM.
26: Sa iisang himpilan.
27: Pinagsanib na puwersa.
28: Para sa mas malawak.
29: Mas maraming mararating.
30: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
31: At serbisyo publiko.
32: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
33: Radio Pilipinas.
34: News nationwide.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
36: World News in 5.
37: Ang inyong institusyon
38: sa Philippine Sports Podcast.
39: Di papahuli
40: sa mahalagang kaganapan.
41: 66 Informasyon.
42: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko.
44: 738.
45: Sports Radio. 918.
46: Radyo Magazine.
47: 1278.
48: At Radyo Pilipinas World Service.
49: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
50: Mapapakinggan na
51: sa Capital 104.3 FM.
52: Capital 104.3.
53: Radyo Pilipinas World Service.
54: Sports Radio.
55: Radyo Magazine.
56: Serbisyo Publiko.
57: The AM and FM collab.
58: Sa Capital 104.3 FM.
59: Radyo Pilipinas.
60: Radyo Pilipinas.
61: And Capital 104.3 collab.
62: Collab.
63: Ito ang Presidential Broadcast Service.
64: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Publiko.
66: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
67: Leslie Bukopo.
68: Leslie Bukopo.
67: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
68: Leslie Bukopo.
67: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
69: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:30 na po ng umaga. Ang petsa po ay June 29, 2026 at isa pong magandang Lunes na naman po ng umaga. Bago tayo magpatuloy, gusto pong humingi ng konting apology dahil po ako'y huli sa pag-broadcast ko ngayong umaga. I'm supposed to start at 9 a.m. but it's already 9:30 kasi po tuwing Lunes po ay flag ceremony dito sa aming opisina. So medyo conflict. But just the same, I'm here with you this morning. Tapos na ang aming flag ceremony sa opisina namin. So we will talk about something also of very important, no? Next month sa July, no? Kumusta po kayo? Gusto kong, bago tayo mag-umpisa, gusto kong bumati kay Avaledo. I think they're on their way to the office this morning. Baka na traffic lang. Kumusta ka, Ava? And I hope you are doing okay. So patuloy ang inyong dedikasyon at hard work dyan sa Jaca Group of Companies. Also to Jennifer Aquino, magandang umaga sa iyo. At syempre ang ating kaibigan, no, yung hepe ng LTO, si Marcus Lacanilaw. Also ang aking consultant for spiritual affairs, walang iba kung si Pastor John Fortune Vidal guy who presided over the prayer and fellowship during the flag ceremony this morning. Also, it is the end of the month, and we would also like to greet especially the province of Cagayan today, June 29, for her founding anniversary. 443 years ago, the province of Cagayan was founded by, of course, the Spanish settlers here on the date June 29, 1583. That was 443 years ago. Kailan lang, June 24, nagdiwang din ng 455th anniversary naman ang City of Manila. So bumabati tayo kay Mayor Isko Moreno at ang kanyang Chief of Staff, dating PCO Secretary, walang iba kundi si Dr. Cesar Chavez. So happy belated founding anniversary to the City of Manila, and today happy founding anniversary to the province of Cagayan. Magpunta naman tayo, may flash report tayo ngayon kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena. Klase sa Batangas City Integrated High School suspendido na dahil sa banta ng pamamaril. May?
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Sinuspindi ang klase ngayong Lunes sa Batangas City Integrated High School dahil sa banta ng pamamaril. Ayon kay DepEd Batangas SDS Dr. Jaime Pangaliban, pinagkasunduan ng school administrators na suspindihin ang klase dahil sa isang banta galing sa isang dummy account na Joy Joy. Nakita ng ilang mga magulang ng mga mag-aaral ng Batangas City Integrated High ang banta kahapon, araw ng Linggo, kaya't nagdesisyon ng mga ito na hindi papasukin ang kanilang mga anak ngayong Lunes. Bukod dito ay nagpalabas din naman ng bulletin ang MDRRMO ng Batangas City. Matapos namang maipaalam sa DepEd Batangas ang banta, agad itong iniulat sa Batangas City Police Component na ngayon ay nagsasagawa na ng pag-iimbestiga. Duda ni Dr. Pangaliba na sumasabay sa isyu ng naganap na pamamaril sa Tacloban City ang nananakot, kaya't agad pinag-utos ito na until further notice ang pagpasok sa eskwelahan ng mga learner. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
69: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Kahapon po, nagkaroon po yung itinawag nila na White Ribbon Rally. This was a planned rally by those who are against corruption. Pero tila meron tayong natuklasan. Yung White Ribbon Rally, which was supposed to be apolitical or walang pinapanigan na politika, nandun yung Atom, yung August 21 movement, no, na nakasuot dilaw. At saka nandun din, dumating din yung grupo nila Mike Defensor at nila yung si Vice Mayor anong pangalan ng Vice Mayor na yun, yung Ilocano Vice Mayor, si Respicio. Nandun din. Akala naman natin this was supposed to be a solemn, a political, non-political rally. Pero syempre, laging nababahidan ng politiko. Ang panawagan nila ay ikulong ang mga corrupt. Meron din akong nakita na yung isang historiador na si Michael Charleston Chua, otherwise known as Xiao Chua, nanawagan siya na dapat wala tayong kinikilingan pag corrupt, dapat managot. Pero ang tanong namin sa kanya, bakit hindi sila tumawag ng managot din ang dating pangulo na si Corazon Aquino, si Cory Aquino, at ang kanyang anak na si Benigno Noynoy Aquino III? Kasi as you know, very strong yung paniniwala ng taong bayan yung tungkol dun sa kamag-anak incorporated. This was also filled with the relatives of the Aquino family that were implicated in a corruption scandals, no? When both Cory Aquino and Noynoy Aquino were presidents of the country. So, medyo bias. Hindi medyo, pero napaka-bias kasi very selective. So, ang sagot natin kay Xiao Chua, bakit naman ganun? Kasi ikaw mismo nagsabi, kahit kaibigan, dapat managot. So, dapat nanawagan din kayo dun sa past regime ng Aquino na mag-ina, si Cory at si Noynoy. May live report tayo kay J. Mark Dagala, First Lady Liza Araneta Marcos, nanguna sa pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program sa San Juan City. J. Mark.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umarangkada na nga, Manong Leslie, ang ikalawang bugso ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga senior citizens sa lungsod ng San Juan. Isinagawa ito sa Phil Oil Center sa lungsod ng San Juan na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si San Juan City Mayor Francis Zamora. Bahagi ito ng sa bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang program at sa bayang paglulunsad sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila, gayon din sa iba pang panig ng bansa. Sa para sa ikalawang yugto, 4,400 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng bigas sa lungsod ng San Juan na may kabuuang 10 kilo bawat isa. Pinakamatanda sa nabigyan ng bigas ay ang isang 77 taong gulang na lalaki. Sa kabuuan naman, mahigit 8,878 senior citizen ang benepisyaryo sa lungsod ng San Juan, kung saan ang mga pangalan ay galing sa listahang isinimite ng Association of Senior Citizens ng bawat barangay. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas sa loob ng 4 na buwan o mula ngayong Mayo hanggang Nobyembre. Nabatid na target ng programa na maipakita ang pagtutulungan ng mga LGU sa programa ng national government para maipakita ang food security at direktang mayatid at tulong sa tinaguriang vulnerable sector. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
69: Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Anyway, sa makalawa, no, magiging ano na tayo, we will be entering into a new month, the month of July, which will be very busy for the country. First of all, on July 6, which is a Monday, mag-uumpisa na po ang Senate Impeachment Court. This will be a time when the senators will be donning robes, no? I understand ang kulay nun is the usual traditional color of maroon. At isusuot na nila yon, no? And they will transform themselves into senator jurors, no? Ang tanong ng nakararami sa ating Pilipino is, how will the obviously biased senators conduct themselves as fair trial senator jurors during an impeachment proceeding of the vice president when lantara na ang kanilang one-sidedness or bias for the vice president? I speak of none other than, one of them is of course Robin Hood Padilla, the other is si Bongo, Senator Bongo, and then also, well, wala na ngayon si Bato de la Rosa, he is now a fugitive senator, so he will not be able to participate in the hearing, no? Sinubukan nila magkaroon ng online participation ng Senado, no, ng senators, pero hindi po ito nakalusot. So, aalamin natin how the senators are going to conduct themselves. Kaya po, we were supposed to have Dean Tranquil Salvador as program guest this morning, but we moved that to Thursday kasi mabibitin tayo ng panahon, no? 30 minutes lang tayo to go. At marami tayong matututunan kay Dean Tranquil Salvador. So we will be having him on Thursday instead for a full hour. May live report naman tayo kay Mary Ann Bastasa. Higit 30,000 pakete ng hinihinalang puslit na sigarilyo nasa bat sa Iloilo. Mary Ann?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa pinagsamang operasyon ng Bureau of Internal Revenue at ng Philippine National Police ay nasabat nga ang higit sa 30,000 pakete ng hinihinalang puslit na sigarilyo sa Estansa, Iloilo. Ayon sa BIR, umabot sa kabuang 30,598 na pakete ng pinaghihinalang illicit cigarettes ang nakumpiska mula sa dalawang residential properties sa Barangay Poblacion at sa Lumbia, Estansa, Iloilo noong June 25. Isinagaw ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng RTC mula sa mission order ng BIR Revenue Region 11. Tinatayang aabot sa 25 million ang tax liability o hindi nababayarang buwis mula sa mga nakumpiskang produkto. Agad naman isinailalim sa inventaryo at pagsusuri ang mga nasabat na sigarilyo habang inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga responsable sa paglabag sa National Internal Revenue Code. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
69: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. So, ang sinasabi natin kanina, sa July 6 po, ito'y Lunes, magkakaroon na po tayo ng Senate impeachment hearing, no? Doon sa Senado, where the senators will be transforming themselves into senator jurors. Susunod na yan ang mga robes, no, ng parang justice na sila, no. Ang tanong ng nakararaming Pilipino, how will the obviously biased senators for Sara Duterte conduct themselves as a fair juror during the conduct of the hearing, no? And meron ding tanong dito na pwede bang palitan ang presiding officer? In this case, it is Senate President Sherwin Gatchalian na maging presiding officer kasi hindi po siya abogado. Tulad ng sinabi ni Maureen Rose Mejia Villar doon sa kanyang blog na The Political Lavandera, ang sinabi niya, the power of the presiding officer, that being the Senate President, is very strong in the sense that he can maneuver and manipulate the proceedings of the trial. Kung merong siyang nakikitang damaging para sa accused, pwede niyang imaneuver ito. That is why, kung naalala niyo, nung si former Senate President Alan Peter Cayetano, ang siyempre mahilig siyang magsalita, he was insisting na siya dapat ang maging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ito'y isinewalat ni Maureen Rose Mejia Villar na merong not-so-hidden agenda si Alan Peter Cayetano. It was short of saying na meron siyang instructions from the office of the vice president or the vice president himself na to go easy, that her allies in the Senate will go easy, especially pag tinatalakay na nila ang mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Pero hindi po natupad yun. Alan Peter Cayetano is now the former Senate president. So, ang tatayo o uupong presiding officer ay ang Senate President si Sherwin Gatchalian. Ang tanong ngayon ng mga tao, pwede bang palitan yan ng isang presiding officer na abogado? Lumalabas po ang pangalan ni Francis Kiko Pangilinan na pwedeng maging presiding officer kasi isa siyang abogado. Aalamin natin. Magpunta muna tayo kay Teresa Campos ng Radyo Pilipinas Tugigaraw. Grade 7 student na si JM ng Lalo, Cagayan. pinagkalooban ng special award ng DARO2 dahil sa kanyang dedikasyon sa agrikultura sa kabila ng murang edad. Teresa?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiyak nang makakatuntong sa kolehiyo ang grade 7 student ng Lalo, Cagayan na si John Michael o JM Andres matapos ito makatanggap ng scholarship mula sa Department of Agriculture Region 2. Si JM ay binigyan ng special award sa katatapos na gawad saka parangal sa mga natatanging magsasakat manging isda ng DA Region 2 na ginanap sa Tuguegaro City kamakailan. Ang nasabing special award ay dahil sa kanyang kahangahangang dedikasyon at pagmamahal sa agrikultura sa murang edad. Tiniyak din ng DA Region 2 na magkakaroon ng pagkakataong maging bahagi ng kanilang ahensya ang binatilyo kung makakapagtapos ito ng kursong may kinalaman sa agrikultura. Ang 13 anyos na si JM ay ang nag-viral na estudyante ng Bangag National High School sa bayan ng Lalo na dinala ang 3 taong gulang na best friend niyang kalabaw na si Jello sa isinagawang brigada eskwela sa kanilang paaralan upang araruhin ang kanilang school garden. Grade 1 pa lamang umano noon si JM ay tumutulong na ito sa mga gawaing bukid ng kanyang ama na isang magsasaka para sa kanilang araw-araw na pamumuhay at para na rin sa kanyang pag-aaral. Maaraming nga naantig sa kanyang kwento kung kaya't marami ang nagpadala ng tulong sa kanyang pag-aaral at ikabubuhay at maging ng construction materials para sa pagtatayo ng kanilang munting tahanan. Noong nakarang linggo ay nagtungo sa bayan ng Lalo ang mga taga DA Region 2 at nagbigay kay JM ng mga binhing gulay, mga pato na handa ng mga anak at garden tools. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
69: Maraming salamat, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Tuguegaraw. At kay JM, kasi tigal Lalo, Cagayan yan, malapit ang puso natin sa bayan ng Lalo. No? Kasi that is where the Cagayan North International Airport is located, otherwise known as the Lalo Airport, which is also under the yung Cagayan Economic Zone Authority or CEZA, no? So yung mga light aircraft, they can land doon sa Lalo Airport. So congratulations sa iyo, JM, sa iyong talagang heroic feat, no, sa ginawa mo. So we will see you soon. Magpunta naman tayo ka Radyo Pilipinas Birak, no, Catanduanes. Kinilala sa kauna-unahang gawad agraryo ng DAR. Magpunta tayo kay Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Birak. Juris?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Tumanggap ng pagkilala ang Radyo Pilipinas Catanduanes mula sa Department of Agrarian Reform o DAR Catanduanes Provincial Office sa isinagawang First Gawad Agraryo. Ito'y bilang bahagi ng pagdiriwang ng 38th anniversary ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Iginawad ng DAR ang parangal bilang pagkilala sa patuloy na suporta ng himpilan sa pagpapalaganap ng mga programa, proyekto at advokasya ng ahensya para sa kapakanan ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs at ng sektor ng agrikultura sa lalawigan. Kasabay ring pinarangalan ang iba pang partner agencies at agrarian reform beneficiary organizations bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa matagumpay na pagpapatupad ng mga programa ng reformang agraryo sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
69: Maraming salamat, Juris De La Rosa. Magpunta naman tayo kay Tokayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug, mga benepisyaryo pang-agraryo sa Ilocos Region. Nasungkit ang second highest sales sa bansa na may higit 92 milyong pisong sa PAHB Awards. Leslie?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagwagi na malalaking parangal ang 16 na Gram Reform Beneficiary Organizations na tinutulungan ng Department of Gram Reform sa Ilocos Region matapos masungkit ang second highest sales sa buong bansa na nagkakalaga ng 92,012,820 pesos. Ang pagkilala ginawa sa 2026 Partnership Against Hunger and Poverty Awards and Recognition Ceremony na pinangunahan ni Dar. Secretary Conrado Estrella III. Susi sa tagumpay na ito ang pakikipagtulungan ng mga ARB Cebu sa Dar Ilocos Region sa mga institutional buyers nito tulad ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 at Mariano Marcos State University sa ilalim ng temang Your Harvest, Our Mission, Partners in Feeding the Nation. Kinilala ng seremonya ang kontribusyon ng mga natatanging partner para sa calendar year 2025 sa pagtataguyod ng food security at pagbawas ng kahirapan. Nanguna sa listahan ng Sermata Multi-Purpose Cooperative Incorporated ng Ilocos Norte na may pinakamataas sa benta bilang direct supplier para sa mga state universities and colleges sa buong taon ng 2025. Bunsod ng pakikipagdulangan sa MMSU, ang MMSU naman ang nakakuha ng pinakamataas na purchase record sa mga SUC na nakakalaga ng 100,546 pesos para sa pagbili ng mga produktong agrikultural mula sa mga Arbo. Samantala, 15 Arbos naman ang pinarangalan dahil sa kanilang matibay na pakikipagtulungan sa DSWD Field Office 1. Dahil dito, ang DSWD Field Office 1 ay kinilala rin bilang may pinakamataas sa purchase para sa food requirements ng supplementary feeding program sa lahat ng tanggapan ng DSWD sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
69: Maraming salamat. Ito kayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas. Tayo mula kay Leslie, magpunta naman tayo kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Holo. Pambabatas mula sa Sulu, palalakasin muli ang agrikultura para sa food security. Fatma?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binigyang diin ni Congressman Manier Abison ng ikalawang distrito ng Sulu ang kahalagahan ng muling pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa ikalawang distrito ng Sulu upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng pagkain para sa mga mamamayan. Ayon kay Congressman Abison, ngayong mas maayos na ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa Sulu sa tulong ng mga kasundaluhan at kapulisan, panahon na upang muling buhayin at paunlarin ang sektor ng agrikultura na matagal nang nagsilbing paunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya sa lalawigan. Sinabi niya na noong mga nakaraang taon, marami sa mga mamayan ng Sulu ang nagtatanim ng palay, mais at iba pang produktong agrikultural na nakatutulong hindi lamang sa kanilang kabuhayan kundi maging sa supply ng pagkain sa kanilang mga komunidad. Naniniwala si Congressman Arbison na kayang maibalik ang sigla ng agrikultura sa Sulu kung magkakaisa at magtutulungan ang lahat ng sektor ng lipunan, kabilang ang pamahalaan, mga magsasaka at iba pang mga stakeholder. Ipiniliwanag din niya na sa kasalukuyan, marami sa mga paunahing pagkain kabilang ang bigas ay inaangkat pa mula sa ibang lugar. Dahil dito mahalagang mapalakas ang lokal na produksyon upang mabawasan ang pagdepende sa mga inaangkat na pagkain at mapanatiling sapat ang supply para sa mga mamamayan. Dagdag pa niya, ang pagpapalakas ng agrikultura ay hindi lamang magbibigay ng sapat na pagkain sa mga residente kundi lilikha rin ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan at makatutulong sa pagunlad ng ekonomiya at magiging daan ito upang makamit ang pangmatagalang food security para sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
69: Maraming salamat, Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Holo, Sulu. 9:52 na, so tayo magpapaalam na to give way for the news break and for the next program, ang BNB, ang broadcaster ng Bayan, walang iba kundi si Francis Kiko Flores. Ako'y nagpapasalamat muli sa Radyo Pilipinas Technical Team, si Rovan Malilin, si Arnel Villamor, at ang Executive Producer, one and only, Christopher Tirambolo. Marami pong salamat sa inyo. I will see you tomorrow sa Leslie Bocobo Live. Keep dreaming and reaching for the stars. Good morning to everyone.
12: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Philippine Standard Time, 9:56.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.
15: Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos nagbigay pugay sa Presidential Security Command. Mga sakripisyo sa First Family, kinilala. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kinilala nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang dedikasyon, disiplina at profesionalismo ng mga opisyal, kawani at tauhan ng Presidential Security Command o PSC. Ang PSC ang may responsibilidad sa kaligtasan ng Pangulo, ng buong First Family at mga institusyon ng Republika. Ang pagkilala ay ginama sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng PSC sa Malacañang Park sa ilalim ng temang Honoring Our Legacy, Protecting the Republic, Securing the Future. Sa Facebook post naman noong unang ginang ay ipinaabot na niya ng buo nilang pamilya ang pasasalamat sa PSC na protektahan ang Pangulo at paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Sa pagtubad niya nila ng kanilang pananagutan ay naipamamalas ang tapang at dangal sa araw-araw. Naisaan niya nilang ipabatid na lubos na pinahalaga ng unang pamilya ang kanilang serbisyo, mga sakripisyo at matatag na paninindigan para sa ating bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Apat na mga barko ng China na mataan sa sabayang paglalayag ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. May live report si J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Naging matagumpay ang Isinagawang Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Philippine Navy at ng U.S. Coast Guard sa West Philippine Sea itong weekend. Ayon sa Philippine Navy, layo nito ang pagpapatatag ng interoperability ng dalawang bansa sa pagbabantay sa teritoryo. Lumahok sa nasabing aktividad ang BRP Antonio Luna na gayon din ang BRP Melchor Aquino ng Philippine Coast Guard at BRP Capones. Gayon din ang barko ng U.S. Coast Guard na USCGC Eminent Tunnel at USCGC Charles Moltrop. At ayon dito sa Philippine Navy, apat na barko ng People's Liberation Army Navy ang kanilang namataan sa kasagsagan ng pagpapatrolya. Ang kay Captain Jennifer Monforte, ang commanding officer ng BRP Antonio Luna, mula pa noong Sabado nang dumating sa lugar ang mga barko ng Pilipinas at Amerika, namataan na ang presensya ng mga ito na tila nagmamanman sa ginagawang aktividad. Tinatayang abot sa 5.6 nautical miles ang pinakamalapit na distansya ng mga barkong paligman ng China mula sa mga sasakyan ng Pilipinas at ng Amerika. Hindi na anya ito bago para sa Philippine Navy, lalo at palagi namang umaaligid dito ang mga barko ng China sa tuwing nagpapatrolya ang mga barko ng Pilipinas. Ngayon pa man ay nilinaw ng Philippine Navy na hindi ito nag-radio challenge sa BRP Antonio Luna at hindi rin ito naka-apekto sa kanilang pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat sa update, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas maraming dam na naitayo kumpara sa mga nakaraang pangulo ng bansa, ayon sa dating economist Solon. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang report.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ganyan diin ni dating Albay Representative Joey Salceda na legasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatayo ng mas maraming dam kumpara sa sino mang pangulo sa bansa mula noong 1986.

before basta't wala nang makuha. Eh kako, paano naman yan? Dahil marami silang inaalala, marami din silang kailangan gawin. Tapos, kasabay nito, ang aking naging priority sa pangalawang bahagi ng aking termino bilang Pangulo ay sabi ko mag-prioritize tayo ng edukasyon. Kaya ginagawa namin, hinahabol namin ang kakulangan sa classroom. At yan din, kasama sinama ko kasi ang dating gawi ay sinasabi ko, bakit ang gagawa na naman ang DPWH, DepEd, DPWH, ilan lang ang magagawa? Eh kako, ang daming local government, kaya yan by administration, hindi naman komplikado yung classroom eh. Sabi ko, pabayaan mo na sila, ibigay natin yung pondo sa kanila, kasi magiging maayos yan. Kasi yung simple lang na kusang, bigay natin yung plano, bigay natin yung pondo, bahala na sila by administration. Kung may saving sila, di maganda. Eh mag-saving sila para may magamit sila sa iba. At isa pang naisip ko, sabi ko, nakakasiguro ba tayo? May nagtanong, nakakasiguro ba tayo? Nagagamitin sa tama yan. Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government, hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Hindi pwede, dahil pag hindi magandang trabaho, kahit pinupuntahan tayo sa bahay, kakatuking kayo ng mga alas 2, alas 3 ng umaga, bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Bakit ganito? Bakit yung ganyan? Wala pa. Bakit yung pinangako ninyo? Wala pa. Kaya meron tayong nagbabantay. In other words, lahat ng inyong constituent. Kaya malakas ang loob ko na magiging maayos itong programa ito at alang magbibigay at kung anuman ang benepisyong binibigay ng national government, basta't idaan sa local government, ay palagay, alam ko na tiyak na mabilis lalabas at tama ang pupuntahan. Ang alawa naman, yung pangalawang programa, yung para naman sa barangay. Ito yung tinatawag namin Socio-Civic Development Program, SCDP. Ang Socio-Civic Development Program, itong ginawa po natin, ay may pondo ang national government ulit, naiisip ko ulit ang sitwasyon ng ating mga barangay, kako, bigyan na natin yung barangay para meron din silang hawak na pera. And ang ginawa natin, all the barangays, lahat ng barangay sa buong Pilipinas, binigyan natin ng tigto 200,000 pesos. Yung 200,000 na yan, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, kako sa kanila, yung kalahati, basta't gamitin ninyo para sa ating mga magkumuha tayo ng scholar. So, sa 200,000, 100,000 dyan ay gagamitin para tulungan ang mga scholar na pipiliin ng barangay. At sila ay tinatawag ngayon, sila ang naging presidential scholar. Yan ang yun yung orientation kanina sa labas. Yan po ang mga presidential scholar natin. So, sabi ko, mamili kayo, bawat barangay, mamili kayo ng 5 para na gagawin nating scholar na tutulungan natin. At yung 5 na yon magkakatanggap ng tig 20,000 at ito ay gagamitin nila para sa kanilang pag-aaral at para makapagtapos sila. At hiningi ko lang sa mga barangay official, piliin ninyo yung mga magtatapos na pero delikado, baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. So, mamili kayo para matapos nila ang kanilang pag-aaral dahil napaka-importante niyan. Kaya yan, ang ating ginawa sa Socio-Civic Development Program, yung natirang 100,000 ay nasa sa inyo na yun kung saan yung gagamitin. Dahil malakas ang paniwala ko na, at alam ko namang totoo ito, walang nakakaalam sa problema sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Dahil hindi mo naman pwede sabihin, maraming common problems. Pero bawat barangay, meron din sila, sarili lang, doon lang ang nagka-problema yan. Kung nasa bundok, kung nasa tabing dagat, iba-iba ang mga hinaharap nilang problema. Ang nakita ko lagi, na lagi kong sinasabi na maganda, makinig tayo sa local government kahit dahil hindi lang naman problema ang dinadala nila. Ang dala din nila ay mga possible na solusyon. Kaya sabi ko, imbis na tayo pa ang

0: maghahanap, pupunta na naman tayo doon, titignan na naman natin ano bang kulang dito, water system, kalsada, sewage, kung ano. Ay, ba't pa natin tatanong? Bigay natin yung pondo sa kanila, bahala na sa kanila. So yung isang 100,000 na natira doon sa 200,000 ay bahala na ang mga barangay official kung saan nila ilalagay. Yung mga pinuntahan namin, iba-iba. Yung iba, bigas din. Bumili rin ng bigas at namigay din ng bigas. Yung iba, bumili ng vehicle. Yung iba, may sariling programa, mayroong inayos ng kalsada, may ginawa na, may magtayo na nagbuo ng barangay road. Kaya yan po ay ang pagkakaisa at pagkukoordinasyon ng national at saka local government. Dahil sa aking palagay, dapat nga, dahil pinag-uusapan po natin lagi, mula pa na ako nagsimula, sabi ko kailangan whole of government approach. Kapag may problema, hindi lang ipapasa sa isang departamento. Kailangan tignan ng buong pamahalaan. Paano natin aayusin ito? E kadalasan, ang problema, pagka nasa national ka, ang mga problema, hindi kayang ayusin ng isang department lang. Kailangan magtulungan. Kaya sabi ko, kasi isama na natin, hindi lang mga iba't ibang department, isama na natin yung mga local government. At ako'y nakakatiyak, basta tuloy-tuloy ang maganda na koordinasyon natin, magandang pag-uugnay ng national at saka local, maraming tayong gagawin. Kaya, at itong pondo na yan, itong LGSF, at saka yung Social Civic Development Program, ay sinasabi ko sa ating mga leader, ay ayusin natin, gawin natin na maganda ito, at kung maayos at magandang ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027, mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan. Kaya po, patuloy lang po at tinitignan po natin, alam naman natin na mula nung nagkagera sa Iran, sa Middle East, ang daming naging problema, nagtaas ang presyo, medyo nagbababa na ng konti, pero kahit papano, meron pa rin naghihirap. Kaya asahan ninyo, andito ang inyong pamahalaan, nandito kami lahat, at kami ay hindi lang nag-uutos sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. Kami ay nakikinig din sa inyo kung ano ang pangangailangan ninyo. Kaya pagka meron kayong talagang problema, ay wag kayong magdalawang isip. Lumapit kayo sa mga local government official. Lumapit kayo sa mga national agency. Kung anong pangangailangan, kung kayang gawin ng ating pamahalaan, alam ko sa lokal kung kaya nilang gagawin. Kami naman sa national, kapag meron kayong lilinapit sa amin na kaya naming ayusin, kung akaya natin gawin, asahan ninyo na gagawin natin yan. Hanggat maaari, kami ay gagawin namin lahat para tulungan kayo. Asahan ninyo, laging nandito, laging kasama ninyo, laging katabi ninyo ang inyong pamahalaan. Hindi kayo kinakalimutan, hindi kayo binabaliwala, kung hindi kayo ang gitna, kayo ang sentro ng lahat ng aming ginagawa. Lahat ng aming ginagawa ay para sa taong bayan. Asahan ninyo, hindi po titigil ito, patuloy po ito hanggat masabi na nga natin na lahat ay lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ay naalalayan natin, natulungan natin, nabigyan natin ng kaunting ginhawa para maging mas maganda naman ang kanilang buhay. Yun lang po. Ito po ang ating dalawang programa. Maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Yes, John, sa katatapos lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program sa Sulu, kung saan pinangunahan rin ng Pangulo yung pamamahagi ng 10 kilo ng bigas para sa vulnerable sector sa Sulu. Sabi ng Pangulo rin sunod ito sa pangarap ng kanyang administrasyon na pagbaba niya sa pwesto, wala ng Pilipino ang nabubuto. Ito ang niya yung dahilan kung bakit nakatutok ang pamahalaan sa pagpapalakas ng agri sector ng bansa. Bukod dito, ibinaba rin anya ng national government sa local government yung mga programa o pamamahagi nitong bigas upang mas mapabilis yung pagkakaloob sa mga komunidad ng tulong ng gobyerno. Sa Sulu, sa 3,000 anya yung beneficiary nitong bawat bayan magikinabang program o ng libreng bigas na 6 beses sa buong taon makakatanggap. Ayon kay Pangulo Marcos, bukod sa agrikultura, isa pa sa prioridad ng kanyang administrasyon na yung sektor na edukasyon. Kaya't pag upo niya sa pwesto, isa ito sa mga una niyang tinutukan yung paghabol ng gap ito yung kakulangan ng bansa sa silid-aralan. Ito rin ang dahilan kay Pangulo Marcos kung bakit ibinaba ng pamahalaan sa LGUs ang pondo para dito, para sa construction ng mga classroom, para mapabilis yung pagtatayo ng karagdagang silid-aralan ng mga estudyante. Ito rin ang dahilan kung bakit mayroon tayong presidential scholars sa kasalukuyan sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nakatatanggap ng 20,000 peso na financial assistance yung limang estudyante ng bawat barangay sa buong bansa. Layo nitong magkaroon ng college graduate ang bawat barangay sa buong Pilipinas. Sabi ni Pangulo Marcos, sa natitirang panahon ng Marcos administration, edukasyon ang tututukan ng pamahalaan mula sa internet connection hanggang sa karagdagang mga classrooms at mga gamit sa paaralan. Ang sabi pa ng Pangulo, basta tuloy-tuloy magandang koordinasyon sa pagitan ng national at ng local government, malayuan niya ang mararating ng Pilipinas. At ang target ng Marcos administration papasok ng 2027, mas malaki pa yung pondo na mailaan ng gobyerno para sa pagpapatuloy ng programang ito. Ang pangako ni Pangulo Marcos, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng kanilang magagaya para matulungan ang mga Pilipino na sentroanya ng lahat ng ginagawa ng gobyerno. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Philippine Standard Time, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Palasyo, kumpiyansang makakamit ang mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang serye ng aktibidad sa Sulu at Zamboanga sa araw na ito.
4: Headlines. Klase sa Batangas City Integrated High School suspendido ngayon dahil sa banta ng pamamaril.
2: Headlines.
3: National Cyber Security Center itatayo ng Department of Information and Communications Technology sa Valenzuela.
2: Headlines.
4: Big time rollback sa liquefied petroleum gas o LPG epektibo na sa araw na ito.
2: Headlines.
3: Dagdag pamumuhunan target sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada ayon sa Department of Trade and Industry.
2: Headlines.
4: Kauna-unahang transport subsidy sa bansa ilulunsad ng mga lokal na pamahalaan.
2: Headlines.
3: Low pressure area na minomonitor ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility posibleng maging ganap na bagyo ayon sa Weather Agency.
2: Headlines.
4: At Senado, nakatuon ngayon sa paghahanda ng physical logistics sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Lunes, June 29, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang serye ng mga aktibidad sa Mindanao. Unang babiyahe ang Pangulo sa Sulu para inspeksyonin ang headquarters ng Regional Mobile Force Battalion 9 at ilang aktibidad na pang-ekonomiya at pansiguridad. Susundan ito ng bawat bayan makikinabang sa Sulu para mamahagi ng sako-sakong bigas at iba pang tulong pinansyal sa mga lokal na pamahalaan para sa presidential scholars at iba pang programa ng LGUs. Mula Sulu ay bibiyahe naman ng Zamboanga ang Pangulo para sa paglulunsad ng Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Huling aktibidad ng Pangulo sa rehiyon ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Zamboanga City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Palasyo, kumpiyansang makakamit ang mas malakas na ekonomiya sa pagkatapos ng second quarter ng 2026. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Kumpiyansa ang Malacañang na makukuha ng bansa ang mas magandang estado ng ekonomiya ngayong ikalawang bahagi ng taon. Sa gitna na din ito ng inaasahang muling pag-arangkada sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas na ang kailangang pondo para sa mga priority public work projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang muling pagpapatuloy ng infrastructure activities ay makakaambag sa economic expansion matapos na bahagyang maantala dahil na rin sa ginawang pagrerepaso sa mga proyekto, lalo na ang mga may kinalaman sa flood control at iba pang public works. Gumaganda na anyang government spending sa mga infrastructure programs, kaya't positibo ani Castro sila na magkakaroon ng economic improvement sa second quarter. Una dito, inatasa ni Pangulo Marcos sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura, at nang sa ganun ay matapos ito sa oras at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa Batangas City Integrated High School simula ngayong araw dahil sa napapaulat na shooting threats o mga banta ng pamamaril sa naturang paaralan. Ayon po sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspensyon bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, teaching at non-teaching personnel, mga magulang at iba pa. Pinapayuhan ng lahat na huwag munang pumasok o magtungo sa loob ng paaralan habang umiiral ang suspensyon ng klase. Magpapatuloy ang klase kapag nasigurado na ang kaligtasan ng mga estudyante at lahat ng manggagawa ng paaralan. Hinihikayat din ang lahat na agad iulat sa mga otoridad o sa administrasyon ng paaralan ang anumang kahina-hinalang mensahe, account o aktibidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pansamantalang ililipat ang San Jose National High School sa modular learning simula July 1 hanggang July 3 para ibsan ang takot ng mga estudyante kasunod ng insidente ng pamamaril. Ayon sa Tacloban City Schools Division Information Officer Nilo Eder, kasabay nito ay isasagawa ang repair works tulad ng muling pagpipintura sa mga silid-aralan at gusali para gawing mas welcoming environment sa mga estudyante. Magpapatuloy din ang counseling session sa mga nakasaksi ng insidente. Samantala, hihigpitan ang seguridad sa eskwelahan kabilang ang mandatory o obligadong pag-inspeksyon sa mga bag, gamit at gamit ang metal detectors. Walang klase sa Tacloban City ngayong Lunes dahil may malaking pagdiriwang ng festa para kay Senyor Santo Niño.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mambabatas, nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang puwersa laban sa cybercrime at online threats sa mga kabataan. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Kasunod ng malagim na karahasan sa mga eskwelahan, nanawagan si Bohol Representative Alexi Chutor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang puwersa ng pamahalaan laban sa cyber threats. Ayon kay Tutor, dapat suriin ng Department of Information and Communications Technology ang at Philippine National Police maging ng National Bureau of Investigation ang mga pangangailangan ng kanilang mga cybercrime unit. Hinimok din niya ang Department of Budget and Management na maghanap ng karagdagang pondo at resources upang mapagtibay ang kakayahan ng bansa laban sa mga umuusbong na banta sa internet. Giit ng mambabatas, kailangan ng mas maraming cyber investigators, digital forensic specialist, analyst at makabagong cyber threat monitoring capabilities upang matukoy at mapigilan ang mga banta ng karahasan bago pa ito maging totoong pag-atake. Samantala, na nawagan din ito sa Department of Health at National Center for Mental Health na magpadala ng mga quick response team sa Tacloban at Tolyosa at iba pang lugar kung saan may naganap na pananaksak at matinding karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Manila Mayor Isko Moreno may paalala sa mga magulang kasunod ng mga nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan. Si Lawrence Tanhoco sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Pinaalalahanan ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga magulang ng mga batang Manilenyo na tiyagain at huwag sukuan ang paggabay sa kani-kanilang mga anak. Ito ang naging mensahe ng alkalde matapos nga ang iba't ibang insidente sa bansa na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Yorme, naintindihan niya ang hirap na dinadanas ng isang magulang sa pagpapalaki ng isang anak, lalo na niya kung nagtatrabaho ang mga ito at pagod nang umuwi sa bahay. Giit ng alkalde, obligasyon ng isang magulang na gabayan ang kanyang anak, lalo na pagdating sa moral aspect ng buhay. Bagamat mahirap pa niya, ay kailangan lang talaga ng extra steps, extra time, at extra attention para sa mga bata.
8: Alam ko kung napakahirap magpalaki ng anak. No question. That I agree with you. Pero wag natin susukuan susuko na patuloy silang gabayan. Lalo na kung sila ay minorte. It's our obligation, technically and morally, to guide our kids o mga batang ngayon. Kailangan lang, medyo, kasi alam mo, hindi mo rin masisipang magulang, abala-abala paghahanap buhay para may kayo sa kanyang pamilya. Same manner, we have to give extra steps, extra care, extra time, and attention.
9: Thank you
8: para sa
9: thank you, Your Honor. Thank you. Ayan nga. Si Manila Mayor Isko Moreno patungkol nga dito sa mga recent events sa kaganapan o recent events dito sa mga eskwelahan. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, National Cyber Security Center itatayo ng DICT sa Valenzuela. Alamin ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Magsisimulan po ng kauna-unahan ng Cyber Security Center ng Department of Information and Communications Technology o DICT dito sa Valenzuela. Kasunod yan ang isinagawang groundbreaking ceremony ngayong araw sa pangunguna ni DICT Secretary Henry Aguda, South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa, COICA Headquarters Vice President Lee Yun-yong at Valenzuela City Mayor Wes Cachalian. Layo ng proyekto na magtayo ng isang modernong cyber security infrastructure para mapaigting ang cyber defense capabilities ng pamahalaan. Inaasahang magiging susi ito sa mas mabilis na pagtugon sa mga cyber attack na maaaring makaapekto sa gobyerno, negosyo at iba pang kritikal na infrastruktura. Ayon kay South Korean Ambassador Lee Sang-hwa, ang proyektong ito ang pinakamalaking single project ng COICA sa Pilipinas at bahagi ng partnership ng Pilipinas at South Korea para sa mas malawak na digital transformation at artificial intelligence. Sinabi naman ni DICT Secretary Henry Aguda na malaking hakbang ang pagtatayo ng Cyber Security Center para mas mapalakas ang kahandaan ng Pilipinas laban sa anumang cyber attacks at iba pang digital risks. Umaasa rin itong makukumpleto ang proyekto sa loob ng 2 taon bago matapos ang Marcos administration. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inatasan ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng sangay nito na magsagawa ng information campaigns laban sa bullying. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layo ng kampanyang ito na palakasin ang online safety sa harap ng insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Inatasan ni Nartates ang lahat ng Women and Children Protection Desk ng PNP na paigtingin ang kampanya laban sa violence against children sa pakikipagtulungan ng mga paaralan at komunidad. Inatasan na rin anya ang ang PNP Anti-Cybercrime Group na mag-lecture hinggil sa online safety para sa mga estudyante, guro at empleyado ng paaralan. Layon anya nito makatulong sila sa pagtukoy ng mga banta mula sa internet at cyberspace.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mahigpit na pagtutok ng mga magulang sa mga batang nasa adolescent stage, iginiit ng Commission on Population and Development. Mula sa Radyo Magazine, narito ang ulat ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Alalahanan ng Commission on Population and Development ang mga magulang at tagapangalaga na bigyan ng wastong paggabay, disiplina at ligtas na tahanan ng kanilang mga anak. Binigyan din sa social media post ng CPD ang mas higit na pagtutok sa mga edad 10 hanggang 19 taon o mga batang nasa adolescent stage. Anila, mas nasusubok ang mental health at emotional health ng mga bata sa ganitong edad dahil sa mabilis na impluwensya ng internet at ng mga karanasan sa buhay. Kasabay nito ang panawagan din ng CPD sa ilan pang sektor sa bansa na palakasin ang mga programang nakatuon sa adolescent health and development at responsible parenthood. Nagbigay ng paalala ang CPD matapos ang sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa mga paaralan na naging sanhi ng pagkasawi ng ilang mga estudyante. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Labas naman tayo ng Metro Manila, total ban ng mga cellphone sa mga pampublikong paaralan ipinapatupad na sa Dumanhog, Cebu simula ngayong araw. Si Angelita Hapal ng Radyo Pilipinas Cebu sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Epektibo ngayong araw, Hunyo 29, ang total ban ng mga cellular phones sa mga estudyanteng papasok sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bayan ng Dumanhog, Cebu. Sa pamamagitan ng kanyang social media page, ipinialam ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano Gungun Hika na bawal na sa mga estudyante ang pagdadala ng mga cellular phones kung papasok sa paaralan. Kung mayroon mang estudyante na lalabag sa nasabing kautosan, otomatikong kukumpiskahin ang kanyang cellphone at sa katapusan na ng school year ito ibabalik. Ipinaliwanag ni Mayor Hika na layunin lamang ng kautosan na ito na makapagpukos sa kanilang pag-aaral ang mga estudyante habang nasa paaralan at makipaghalubilo sa kanilang kapwa estudyante. Hiniling naman ng alkalde ang kooperasyon ng mga magulang at guardian ng mga mag-aaral, lalo na sa pangangamusta at pagkakaroon ng open communication sa kanilang mga anak. Tahasan ring sinabi ng alkalde na kung sino man ang hindi sumunod sa nasabing kautosan ay malaya silang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang mga paaralan sa labas ng bayan ng Dumanhog. Nakatakda ring magkaroon ng pagpupulong si Mayor Hika sa mga school heads ngayong hapon upang pag-usapan ang nasabing kautosan at paigtingin pa ang seguridad sa kanilang paaralan, kabilang na ang pagsiguro na ligtas na makauwi ang mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:28 ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: nickname na. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:30 na po ng umaga ang ating oras. Epektibo na sa araw na ito ang big time rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon ito kay Party List Representative at Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T. Ayon kay T, aabot sa 12 pesos ang tapya sa presyo kada kilo ng LPG na binebenta ng Petron Gasul at Fiesta Gas simula ngayong Lunes. Katumbas anya ito ng 132 pisong bawas sa karaniwang tangke ng LPG na may timbang na 11 kilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inilunsad ng Pilipinas ang kauna-unahang local government-led transport subsidy program na layong tiyaking sapat ang transport services at alalayan ng PUV drivers at operators na apektado ng tensyon sa Middle East. 20 milyon pesos ang ilalaang pondo sa Tabang Pambiyahe Program sa Cebu kung saan gagamit ang net service contracting model sa ilalim ng tripartite agreement ng Department of Transportation, Cebu Province at LTFRB. Para maging kwalipikado sa subsidiya, kailangan mag-deploy ng mga operator ng PWD-friendly low-floor buses na may air conditioning at GPS trackers na nakakonekta sa Provincial Command Center para sa real-time monitoring. Dapat ding sundin ng mga operator ang 60-passenger limit ng walang nakatayong pasahero. Saka tatanggap ng application ng Cebu Province mula sa mga local operator kapag nailabas na ng DOTR ang 20 million peso sa provincial treasury.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayroong 2,000 Filipino seafarers na naiipit sa Persian Gulf ang umaasa sa evacuation plan ng International Maritime Organization o IMO. Plano ng IMO na ilikas ang mahigit 11,000 sailors sa 500 barko na na-stranded ng 5 buwan sa pool ng umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Naglatag ang IMO ng 2 temporary sea lanes para makalabas sa Strait of Hormuz at para sa ligtas na pagdaan ng mga barko. May kasundo ang nilagdaan ng Amerika at Iran na layong ibalik ang maritime security at tuldukan ang mga pag-atake laban sa civilian shipping.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Aprobado na ng United States Millennium Challenge Corporation o MCC ang bagong programa para tulungan ang Pilipinas na mapababa ang singil sa kuryente at mapabuti ang energy reliability. Ang MCC ay isang government agency na nagbibigay ng malaking tulong pinansyal o grant sa ibang bansa. Kamakailan, inaprubahan ng MCC Board of Directors ang Threshold Program para sa Pilipinas na susuporta sa mga reforma sa energy sector, magpapalakas ng mga institusyon at makakahikayat ng pumumuhunan sa pag-modernize ng power governance. Magbubukas din ang inisyatiba ng mga oportunidad para lumahok ang American business sa energy transition ng Pilipinas. Maigpit ang selection process ng MCC at para sa fiscal year 2026, naabot ng Pilipinas ang threshold criteria kabilang ang pagkontrol sa korupsyon, rule of law at fiscal policy kaya't naging kwalipikado sa program development.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng Copenhagen Infrastructure Partners o CIP para mapabilis ang pagpapatayo ng San Miguel Bay Offshore Wind Power Project sa Camarines Sur. Ayon kay Go, sa sandaling matapos ang proyekto, inaasahang magiging kauna-unahang offshore wind farm ito sa bansa at sa Southeast Asia na kaya makagawa ng hanggang 901 megawatts ng kuryente. Aniya, makakapagbigay din ng proyekto ng mas malinis at mas maasahang enerhiya, makakalikha ng mga trabaho, magpapalakas ng ekonomiya at matutugunan ang lumalagong power demand sa Pilipinas. Dagdag pa ni Go, makakatulong ito sa pag-abot ng renewable energy targets sa ilalim ng 2023 to 2050 Philippine Energy Plan. Ang CIP ay may mga nakaplanong offshore at onshore wind projects sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagkakahalaga ng halos $5.5 billion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Energy, kumpiyansang maaabot ang target na 35% renewable share sa power mix ng bansa sa 2030. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kumpiyansa ang Department of Energy na maaabot ang target na 35% renewable share sa power mix ng bansa pagsapit ng taong 2030. Sa isang panayam, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na maaabot nila at kumpiyansa ang kagawaran na pagdating ng 2013 ay maaabot na nila ang naturang porsyento. Dagdag pa ni Garin na marami pa rin renewable energy projects ang nakalinya at patuloy pa dumarami ang pamumuhunan sa tulong ng pagpapalakas ng energy security ng Pilipinas. Nagpasalamat naman ang kalihim sa patuloy na pagsuporta ng iba't ibang mga bansa na pagnanais na tulungan ng Pilipinas upang mas mapayabong pa ang sektor ng enerhiya at maging power dependent na ang Pilipinas pagsapit ng taong 2030. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Target ng Department of Trade and Industry o DTI ang karagdagang pamumuhunan mula sa Canada sa harap ng nalalapit na official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, kabilang sa mga inaasahang dagdag na investments ay may kaugnayan sa agrikultura, teknolohiya at enerhiya. Samantala, malapit na aniyang matapos ang negosasyon ng Pilipinas at Canada para sa isang free trade agreement at nasa huling bahagi na ito. Una nang sinabi ni Trade Undersecretary Alan Gepti na mas mabilis ang pag-usad ng negosasyon ng Pilipinas at Canada kumpara sa ibang free trade agreements kasabay ng pagtiyak na hindi nakokompromiso ang kalidad ng kasunduan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inibidahan ni Canadian Prime Minister Mark Carney si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa Canada mula July 1 hanggang 4. Inaasahang tatalakayin ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Canada sa commerce, defense, energy, critical minerals, food security, tourism at cultural exchanges, ganyan din ang mga negosasyon sa ilang trade agreements. Ayon kay Carney, pag-uusapan din ang mga negosasyon para sa free trade agreement ng dalawang bansa, ganyan din ang mas malawak na Canada-ASEAN free trade agreement na kapwa target na matapos ngayong taon. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang kooperasyon sa maritime security at defense batay sa mga nalagdaang kasunduan para magkasama magsanay at mag-operate ang armed forces.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, sinabi ng Presidential Communications Office na haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leader at investor sa Canada. Ilan sa mga inaasahang mamumuhunan ay mula sa mga sektor na mahalaga sa economic agenda ng Pilipinas, kabilang ang information technology, business process management, artificial intelligence at critical infrastructure, critical minerals at iba pang high growth industries. Makakasama naman ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagharap sa Filipino community sa Canada.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Plano ng Pilipinas at Japan na tapusin sa Nobyembre ang matagal nang naantalang pag-usuri at pag-update ng Free Trade Agreement. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, kasalukuyan nang may negosasyon ang dalawang bansa ukol dito. Bagamat positibong malalagdaan ang niribisang kasunduan bago matapos ang taon, batid ng kalihim na nakakaapekto sa timetable ang ilang issue kaugnay ng automotive sector. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na susubukan ng Pilipinas ang mga konsesyon sa Japan para makakuha ng mas mababang taripa sa pag-export ng saging sa ilalim ng kasunduan ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inilatag ng financial analyst ang tatlong bagay na dapat tutukan ng gobyerno para matiyak na mapapanatiling malakas ang ekonomiya ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo na kabilang dito ang mga reforma sa financial management, ganun din ang pagiging self-sufficient ng bansa sa pagkain at power at energy. Aniya, tiyak na bubuhos ang investments sa bansa kapag napalakas ang tatlong nabanggit.
6: Masolve mo lang itong tatlo na ito, no? Mapalakas mo lang itong tatlong concern natin. I'm sure talaga magpo-flow ang investments dito sa ating bansa at mas gaganda pa ang ating credit rating.
3: Si Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa ibang balita, inaasahan ng mas murang pamasahe sa eroplano sa Hulyo. Makaraang bawasan ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge na kinokolekta ng airlines. Ibinaba ng CAB ang surcharge sa level 9 para sa July 1 hanggang July 15 mula sa dating level 12 nitong second half ng June. Sa ilalim ng level 9, karagdagang 287 pesos hanggang 839 pesos ang babayaran ng mga biyahero, mas mababa kumpara sa 389 pesos hanggang sa 1,137 pesos sa ilalim ng level 2. Para sa international flights, bumaba sa 947.30 hanggang sa 7,044.27 ang allowable surcharge mula sa 1,284.40 hanggang 9,950.13. May additional fee naman na 947.30 sa mga pasahero na may short-haul international routes sa ilang destinasyon tulad sa Hong Kong, Taiwan at Vietnam, habang ang mga long-haul flights sa ilang destinasyon, kabilang ang North America, United Kingdom at the Netherlands, ay may mas mataas na surcharges.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Inilunsad ang ikatlong International OFW Lounge ng Pilipinas sa Mactan Cebu International Airport o MCIA Terminal 2. Bungay po ito ng kasunduan sa pagitan ng MCIA, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Aboitiz Infra Capital Cebu Airport Corporation. Matatagpuan ang OFW Lounge sa Terminal 2 Departures Level malapit sa Gate 16, habang ang OFW Facilitation Center ay sa Terminal 2 Arrivals Levels malapit sa pickup area. Bahagi ang mga pasilidad ng balik program ng MCIA para makapagbigay ng komprehensibong support system sa mga OFW at maitatag ang MCIA bilang gateway para sa migrant workers mula sa Visayas at Mindanao.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
4: Magbibigay ang Department of Migrant Workers o DMW ng libreng health services at wellness program sa mga OFW at kanilang pamilya. Ilulunsad ng DMW ang Migrant Workers Health Summit bukas, June 30 hanggang July 1 sa Occupational Safety and Health Center dito sa Quezon City. Kabilang sa mga serbisyo ay hypertension, diabetes and nutrition assessments, cancer screening, tuberculosis and HIV testing, eye and dental services, bakuna sa mga bata, gayon din ang libreng masahe at haircut. Layo ng dalawang araw na summit na mas ilapit ang health services ng gobyerno sa migrant workers habang tinataguyod ang disease prevention and overall wellness.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Sinimula na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mas maigting na pagbabantay sa West Philippine Sea. Kasama sa hakbanging ito ang katatapos lamang na bilateral maritime cooperative activity na tumagal ng dalawang araw sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isinagawa ito sa bahagi ng karagatan na ilang milya lamang ang layo mula sa Bajo de Masinloc. Ayon kay BRP Antonio Luna Commanding Officer Captain Jennifer Monforte, nakakatulong ang mga ganitong pagsasanay para mapanatili ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
4: Nagdamo ng ibayong tagumpay ang kampanya para sa kapayapaan ng Southern Luzon Command o SOLCOM. Ayon kay SOLCOM Commander Lieutenant General Cirilo Balauro Jr., idiniklara ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon o Calabarzon bilang Stable Internal Peace and Security o SIPS region. Ito ay matapos matagumpay na mapababa ng Calabarzon ang communist insurgency sa rehiyon. Bukod dito, patuloy din nagkatagumpay sa pagusulong ng kapayapaan ang mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque at Romblon. Ayon kay Balauro, ang pagbuwag sa anim na sub-regional committees at isang horizontal platoon ng New People's Army ang humadlang sa maraming operasyon ng rebeldeng kilusan.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Posibleng maging ganap na bagyo sa Miyerkules ang Low Pressure Area o LPA na minomonitor ng PAGASA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, sinabi ng PAGASA na mababa pa ang tsansa na maging tropical cyclone ang namumuong sa manang panahon. Hulian nilang naispatan ng LPA 475 kilometro silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Inaasahan nilang dadaan ito sa bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas bukas at sa tapat o at nasa tapat ng West Philippine Sea sa Miyerkules. Sakaling maging tropical cyclone, ito ay tatawaging Bagyong Henry na ikawalong bagyong papasok sa bansa ngayong 2026. Inaasahang magdudulot ng katamtaman hanggang malakas na ulan ng LPA sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sisimulan ng Pag-asa sa Hulyo ang paggamit ng bagong impact-based forecast o IBF para matukoy ang malalakas na hangin. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator Roy Badilla, makatutulong ito para matukoy ang mga posibleng maapektuhang lugar, tindi ng pinsala ng malalakas na hangin at mga hakbang na dapat gawin bago ang sakuna. Susubukan ng Pag-asa ang apat na IBFs para sa malalakas na hangin, rain-induced landslides, storm surge at pagbaha sa Tugigaraw, Ligaspi, Palo, Leyte at Nubat Taan, Davao de Oro. Inaasahan din ng Weather Bureau ang nationwide rollout ng Storm Surge IBF matapos ang Severe Winds IBF. Kasama ilalabas ng Pag-asa ang IBF sa mga regular nitong weather forecast, advisory at bulletin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DOST Pag-asa nagsagawa ng workshop sa mga miyembro ng media para sa mas epektibong pag-uulat patungkol sa mas maigting na paghahanda sa epekto ng mga bagyong tatama sa bansa. Si Quincy Kahilig para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Upang mas mapalakas ang mga paghahanda sa paghagupit ng masamang panahon, nagsagawa ang DOST Pag-asa ng workshop sa mga kawanin ng media patungkol sa mas makabagong paraan sa paghahatid ng ulat panahon. Ang dalawang araw na pagsasanay nitong weekend ay patungkol sa bagong serbisyo ng Pag-asa na impact-based weather forecasting and early warning system na magsisimula sa Hulyo. Nakasentro ito sa maagang paghahatid ng impormasyon para sa maagap na aksyon ng ating mga kababayan at ng mga lokal na otoridad kung saan matatantya na ang epekto ng bagyo sa isang lugar tatlong araw bago ang mismong pagtama nito. Narito ang pahayag ni Thelma Cinco, ang Weather Services Chief ng Pag-asa.
8: So ito ay color-coded rin na halimbawa nakakita ka ng pula, may kaakibat na aksyon sa community level. So ang gusto natin down the line, yung mga community ay alam nila ang kanilang gagawin. Mula sa national, sa region, hanggang sa community, ay alam kung ano yung dapat nilang gawin based dun sa kulay o sa warning na ibibigay natin, sa severity ng impact.
7: Ay naman, kay PCO Assistant Secretary Alan Francisco, mahalaga ang naturang training sa mga kawanin ng integrated state media, lalo na para sa Radyo Pilipinas na nagsisilbi bilang pangunahing tagapaghatid ng impormasyon sa panahon ng kalamidad, lalo na sa malalayong mga lugar sa bansa. Kaugnay nga niyan ay inihayag din ng Pag-asa na sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon ay inaasahan ang pagdating pa ng 9 hanggang 13 mga bagyo sa bansa hanggang sa buwan ng Disyembre, kung kailan inaasahan din ang pagtaas ng temperatura. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananawagan ang mga mambabatas mula sa Bicol Region para sa mabilis na konstruksyon ng permanente at disaster resilient na evacuation centers. Ginawa nila ang panawagan matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao na puminsala sa higit 75,000 pamilya. Ipinanawagan ni na Representatives Miguel Luis Villafuerte at Vincenzo Renato Luigi Villafuerte ang ganap na implementasyon ng Republic Act 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act. Ito ang panukalang nagmamandato sa pagpapagawa ng climate resilient na evacuation centers sa lahat ng lungsod at bayan sa buong bansa. Binigyan din ng mga mambabatas ang paulit-ulit na kalamidad ang patunay sa mas malakas na aksyon ng gobyerno at patuloy na pondo para sa permanenteng evacuation facilities.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinawag ng CVOLCS na earthquake swarm ang sunod-sunod na pagyanig sa offshore area ng Bulinaw, Pangasinan kaninang umaga. Ayon kay CVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, naitala ang 329 earthquakes at isa lang dito ang naramdaman ng mga tao. Nauna lang naitala ang earthquake swarm dahil sa Manila Trench. Patuloy namang inalerto ang mga residente kasunod ng lindol.
9: Sasabi lamang tayo na may earthquake swarm and ang pinakamataas is 5.1. Yung 5.1 hindi po yan makapag-generate ng tsunami. But as I mentioned, earthquake swarms may lead or may not lead to stronger earthquakes. So ang kailangan gawin ng ating mga kababayan ay maging vigilant.
3: ang tinig ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Oras po natin, 11:48 ng umaga. Sa iba pang balita, mga senior citizens sa San Juan City, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong at First Lady Lisa Marcos sa libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Sa report mula kay J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Wala nga pagsidla ng kanilang kasiyahan ng mga senior citizen na nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang programa ng pamahalaan. Sa sinagawang pamamahagi ng bigas dito sa Fuel Oil Center sa San Juan City, may kabuuang 4,400 na mga benepisyaryo ang tumanggap ng bigas para sa ikalawang bugso. At ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Pilipinas, ay malaking tulong nila ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo't mahalaga ang bigas dahil sa ito ang staple sa kanilang hapagkainan. Ayon kay Emma Marquez, isa sa mga volunteer health worker at 67 anyos at na nagpapasalamat nga kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay hindi kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa biyayang binigkaloob sa kanila na sa ilalim nga ng naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
11: Kaya po, dahil sa bigas, makakakain na naman ang pamilya ko ng tama sa oras. Tapos masaya po talaga pag maraming bigas. So, ang mensahe ko po kay Pangulong Marcos, ipagpatuloy po ang kabutihan at pamimigay po ng bigas. At ang tag 20 po, yan ang inaabangan namin palagi ang tag 20 dahil malaking tulong po sa amin yun. Na 20 at saka itong binigay sa amin ng mga senior. Maraming salamat, Presidente po.
10: Yan nga yung tinig ni Emma Marquez, ang isa sa mga health worker at 67 years old na ito at isa sa mga senior citizen nga nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang program. Mula sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas, Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naging mapayapa ang isinagawang White Ribbon March nitong linggo. Batay sa monitoring ng pulisya, nasa 3,000 individual ang dumalo sa pagkilos kasama ang iba't ibang religious groups. Layunin ng kanilang aktibidad na hikayatin ng gobyerno na panagutin ang mga tiwaling opisyal, ipasa ang anti-dynasty bill at baguhin ang electoral process. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, walang naitalang ang toward incidents maliban sa mga nangailangan ng agarang medical attention dahil sa mainit na panahon.
12: Generally peaceful naman po yung ating security coverage sa White Ribbon Rally kahapon sa People Power Monument. Wala po tayo recorded po na untoward incidents maliban po dun sa ilang medical emergencies, mga nainitan, yung po mga nahilo.
3: Ang tinig ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nakatuon ngayon ang Senado sa paghanda ng physical logistics kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Renato Bantug Jr., i-inspeksyonin nila hanggang bukas ang mga hearing room at susuriin ang audio system sa session hall. Anya, maaaring panoorin ng publiko ang trial live mula sa Senado sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa kanilang visitor management system. Pwede rin ang walk-in visitors, depende kung may mga bakanteng upuan. Ang main plenary hall ng Senado ay may 340 sitting capacity sa gallery habang 30 sa VIP section. Patas na hahatiin ang available seats sa mga guests ng prosecution, defense at publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita pa rin sa Senado, papayagan na ang pagpapapasok ng mga bisita. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Papayagan na ng Senado ang pagpapapasok ng mga bisita ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa isang video message, nagbigay ng update si Gatchalian tungkol sa seguridad na ipapatupad na sa Senado. Kabilang na dito, ang patuloy na makikipagtulukan sa mga security agencies para mapanatili ang seguridad sa mataas na kapulungan. Gayon din ang pagpapahintulot na ng pagpapapasok ng mga bisita. Ayon kay Gatchalian, bilang Senate President ay tungkulin niya na mapanatili ang katatagan ng Senado at matiyak ang kaligtasan ng lahat kasama na mga senador, empleyado ng Senado, media at mga bisita sa mataas na kapulungan. Matatanda ang una ng nagpatupad ng heightened security sa Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula kay MBI Director Melvin Matibag na may security threat sa mataas na kapulungan. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
14: Una, patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat.
13: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bibigyan prioridad ng Senado ang tatlong priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y para mabalanse ang legislative work sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa priority bills na nais matutukan ng Senado, ang anti-dynasty bill at panukalang iban ang social media sa mga menor de edad. Anya, kasama rin sa LEDAC priority measures ang panukalang baguhin ang party list system na sisikaping maipasa ng Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Senado kung paano gagawing mas maikli kesa sa orihinal na 7 hanggang 8 buwan ang timeline ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Ito'y para magkaroon ang Senado ng oras sa iba pang mahalagang legislative measures kabilang ang panukalang 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, bukod sa impeachment trial ay inaasahang masisimulan din ang Senado sa buwan ng Agosto ang deliberasyon sa panukalang budget para sa susunod na taon, gayon din ang posibleng amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kokonsulta naman ang Senado sa prosecution at defense kung paano paiiksiin ang impeachment trial. Sa kabila ng mahigpit na schedule, tiniyak ni Gatchalian na tuloy ang pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, Team Philippines sumakot ang 3 ginto, 4 na silver at 7 bronze medals sa ginanap na 2026 Asia-Oceania Sambo Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
15: Tinapos ni world number 1, Aislinn Yap, ang matagumpay na kampanya ng Pilipinas sa pagsungkit ng gintong medalya sa Women's Minus 80 Kilogram Combat Sambo event ng 11th Asia-Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium. Tinalo ni Yap si 5-time Kazakhstan National Champion Samsagul Faizolanova 1-0 para mapanatili ang kanyang korona sa event at masubi ang 3rd ginto ng Pilipinas sa Continental Tilt. Nauna nang nagkamit ng gintong medalya sina national team members Jomari Torres sa Women's Combat Sambo minus 50 kilogram at Princess Augmajel Cortez sa Women's Combat Sambo minus 59 kilogram class na kapwa nanaig sa kanilang mga Kazakh rivals sa finals. Samantala, humakot din ang national sambis ng 4 na silver medals mula kay world number 7 Sydney C. Tangconshan sa Women's Combat Sambo plus 80 kilograms, Sofia Novino sa Women's Youth minus 47 kilograms, Jasmine Ching sa Women's minus 54 kilogram sport sambo at Christy Angelic Espolong sa Women's Junior Combat Sambo minus 59 kilograms. Sa kabuuan, 3 ginto, 4 na silvers at 8 bronze medals ang itinala ng Pilipinas sa torneyong nilahukan ng 22 bansa. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 29, 2026. Ang atin na pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
18: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
20: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito

0: pag-unlad ng mga komunidad at lumikha ng karagdagang oportunidad para sa mga mamamayan.
1: 2026 Migrant Workers Health Summit, ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Yusek, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas niyo.
2: Magandang tanghali, Sir Joshua at sa Kweng at sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating overseas Filipino workers.
1: Yusek, ilulunsad po ng DMW ang Migrant Workers Health Summit. Simula po bukas, hanggang kailan po at ito at saan po ito gaganapin? Ano po yung tema ng summit para sa taon na ito?
2: Opo, ang ating pong Migrant Workers Health Summit ay gagawin simula bukas hanggang Wednesday po, July 1. At ito po ay sa Occupational Safety and Health Center dito po sa Quezon City. Ang tema po ng ating Migrant Workers Health Summit ay Bayan, Bayani, Bayanihan para sa Kalusugan. Nais po natin na i-emphasize na ang atin pong bayan takes care of our people at ang atin naman pong mga OFWs ay binabansagan po natin na mga bagong bayani ng mundo. Kaya nga po dito sa ating health summit, isang bayanihan po para sa kalusugan ang gaganapin po natin. Bayanihan dahil hindi lamang po ito programa ng DMW, katuwang po natin dito ang Department of Health, nandyan din po ang OFW Hospital, meron din po tayong Overseas Workers Welfare Administration o OWA at katuwang po ang iba pang sangay ng pamahalaan at ospital, kagaya na lamang po ng National Kidney and Transplant Institute. Tayo din po ay pagbibigyan ng Professional Regulation Commission, TESDA at iba pang private sector na atin pong makakasalamuha simula po bukas.
0: Yusek, ano-ano naman po yung mga aasahan ng mga OFWs at pamilya nito sa summit para makatulong sa early detection at preventive care ng kalusugan ng mga OFW?
2: Opo, para po bukas sa ating summit ay meron po tayo panel discussion kung saan tatalakayin po natin ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating mga migrant workers at ano ba yung mga nakikita natin in the future na mga viruses o mga sakit na maaaring ma-expose po ang ating mga overseas Filipino workers. Tatalakayin din po dito, meron pong mga preventive aspects, mga impormasyon po na pwede pong ipamigay sa ating mga overseas Filipino workers pagdating po sa mga kinakailangan nila para ma-prevent po halimbawa ang cancer, ang tuberculosis, ang HIV at maging na rin po yung mga cardiovascular diseases. Minsan kasi nasa lifestyle lang natin o nakagawian lang natin yung nagiging satire ng mga ganitong sakit.
1: Okay, Yusek, dun sa mga nabanggit mong sakit po, ano po yung mga nakikita niyong pangunahing health concerns na kinakaharap ngayon ng mga OFW sa ngayon?
2: Opo. Kung magbabasihan po natin ang pagpunta po natin sa iba't ibang panig ng mundo at nakakausap po natin ang mga migrant workers, nakikita po natin yung cancer ay isa sa mga nagiging pangunahing sakit po ng ating mga kababayan. Nakita po natin ito sa Hong Kong. Ito po karamihan either cervical cancer o kaya naman po ay breast cancer. Sa Middle East naman po, kadalasan po ay nakikita po natin yung sakit na sa kidney at nalaman natin na siguro content ng water na kanila pong iniinom sa parte ng Middle East. And sa bandang Rome or Italy naman po, nakikita po natin na yung lifespan po ng ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan, ay bumababa po. So ibig sabihin, masyado pong napapagod dahil in the case of Italy po, and this was supported by a study conducted by our Philippine Embassy, nagmo-multiple work or multiple task po ang ating mga overseas Filipino workers and there are times po na hindi na po sila nakakapagpa-check up sa mga doktor. Minsan naman ayaw po talaga nilang magpa-check up kahit na po minsan libre o merong insurance. At ito pong mga sakit po na ito ay ayan din po natin sa mga cases na natatanggap po sa OFW hospital po natin sa Pampanga. So, ang isa rin pong nakikita natin na emerging at nakakuha na rin po tayo ng mga cases

0: of this kind is yung sa HIV/AIDS naman po.
1: So, Yusik Nikki, bukod po dyan sa mga nabanggit nyo po, no, ano naman po yung hakbang ng DFW para matugunan yung stress, homesickness, at iba pang mental health challenges ng OFWs?
0: Opo. Katuwang natin as a kweng ang DOH at saka ang DSWD sa pagbibigay po ng mga psychosocial intervention po sa ating mga overseas Filipino workers. Sa ngayon po, sa ating reintegration program, meron po tayong tinatawag na kumustahan sa ating pong mga nanumbalik na mga overseas Filipino workers, dahil hindi lamang po sa pagbibigay ng ayuda na hihinto ang pagtulong po ng ating pamahalaan, kundi pati na rin po kung sila po ay halimbawa nakikita natin, kinakitaan po natin ng mga shocks or pag sila po ay nakikita po. Yung pong ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa iba, pagdating po nila sa Pilipinas at na identify po sa physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa ibang bansa pa. Meron din po tayong online kumustahan na ginagawa, at minsan naman po ito ay physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from the DOH po. Ang isang gusto pong tanong at kalikakdak ay sa usapin din po ng aftercare para po doon sa mga OFW children that are left behind. Kaya siguro po sa mga susunod po na panahon ay meron po tayong ilulunsad na programa para dito, at hahayaan po natin ng ating kalihim na siya na po ang mag-discuss about this. Kung na firm up na po namin ang plano na ito in partnership din po with DSWD.
2: Okay, malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad at yung mga nandito po sa ating bansa. Pero with this being said, Yusek, paano po yung pagpapalawak na ginagawa ng DMW pagdating po sa access ng mga OFW sa health programs ng bansa para hindi lamang yung mga nasa Pilipinas ang nakikinabang, maging yung mga nasa abroad din?
0: Opo, sa atin pong departamento ay meron po tayong tinatawag na Action Fund, at ito po ay binigay po sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng General Appropriations Act. And every year po ay meron po tayong amount allocated for the Action Fund, and the Action Fund is used not just for legal and financial assistance but also for medical assistance. Meron po tayong mga kaso sa abroad ng atin pong mga kababayan ay nauuspital po, naa-aksidente, or dinapuan po ng mga sakit na kailangan po nila na ma-confine po sa ospital. Ang ginagawa po natin dito, ang atin pong mga migrant workers office officers there sa host country ay dinadalaw po sila sa ospital. Katuwang po natin ang OWA sa pagdalaw sa kanila. Binibigyan din po sila ng tulong pinansyal ng atin pong ahensya para po sa kanilang pagpapagaling sa ospital. And eventually po, kung talagang hindi na po sila makakapagtrabaho, ay nire-repatriate po natin sila dito sa ating bansa. And the aftercare po will be provided not just by the DMW but also by the other agencies po of the government.
1: So Yusek, bukod po sa health services, may mga ahensya din po ba na magbibigay din ng iba pang assistance sa araw ng summit? Ano pong mga ahensya ito?
0: Opo, tayo po ay nagpapasalamat sa atin po mga partner agencies. Siguro uunahin ko na po dyan yung ating mga social protection agencies kagaya po ng PhilHealth at SSS, na maaari po silang makapagbigay ng serbisyo para po sa ating mga overseas Filipino workers. Gayun din po yung Professional Regulation Commission, dahil on sa libreng optometrist and dentistry services po. Ang PRC po ay magbibigay rin po ng pagkakataon para ma-renew po natin yung mga professional IDs po, not just for the health professions but also for the other professional professions po. Kung sila po ay gusto mag-renew ng ID, magpa-issue ng ID o magpa-update po ng kanilang mga dokumento. Nandun din po ang ating Technical Education and Skills Development Authority naman po para po sa libreng massage and haircut po sa ating mga OFWs. We also have partners from the Phil Pharma, International Pharmaceutical Incorporated. Nandun din po ang Ople Center and Sun Life. At meron po tayong mga apat na OFW entrepreneurs na kung saan ang kanila pong programa or ang kanila pong mga negosyo ay may kinalaman din po sa kalusugan. And then of course, ang atin pong National Reintegration Center at DMW NCR po ay katuwang din po natin sa pagbibigay ng serbisyo sa dalawang araw na ito.
2: Okay. Yusek, may plano po ba ang DMW na gawing regular o mas dalasan pa, perhaps more than once a year, yung mga ganitong summit para sa pagpapalawak pa ng ganitong uri ng aktibidad para mas marami pang migrant workers ang makinabang?
0: Opo. Sisikapin po natin na taon-taon ay maisa rin itong National Migrant Workers Health Summit. Pero bukod po dyan, alam po natin na may utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa Department ng natin na ospital. At iyan po ay pinapalakas po ng DOH at ng DMW sa pamamagitan po ng isang kasunduan na lalagdaan din po natin bukas. Ito po ay maglalaan po ang DMW ng mga personnel doon po sa OFW wards po natin sa mga pampublikong ospital para mas easily ma-identify po natin ang membership po ng ating mga OFWs kapag sila po ay pupunta sa mga public hospitals. Gusto po nating ilapit yung serbisyo medikal ng OFW hospital dito po sa mga public hospitals run by the Department of Health. Meron din po tayong lalagdaan na kasunduan bukas. Ito naman po ay sa Ayala Group kung saan po magbubukas po tayo ng mga yakap centers sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
1: So Yusek, sa inyo pong pananaw, ano po yung pinakamahalagang pagbabago na nais makita ng DMW pagdating po sa kalusugan ng ating mga OFW sa mga susunod na taon?
0: Opo, ang gusto po natin, Asekweng, ay ang ating mga OFWs ay hindi babalik po ng Pilipinas na may sakit. Ang gusto po natin, sila ay malusog, sila po ay patuloy na magiging kabahagi po ng ating tinatawag na local and national development at they are happily integrated po sa kanilang mga pamilya at sa komunidad habang sila po ay merong lakas pa.
2: Alright. Well, on that note, mensahe nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayang OFW at pamilya nito para po sa Migrant Workers Health Summit ngayong taon.
0: Sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya po, miyembro ng pamilya, lalong-lalo na po doon sa mga bata, babies 6 months to 59 months old para po sa vaccination din po. Importante po na gawin po natin itong mahalagang pagbabakuna sa atin pong mga anak para hindi po sila dapuan ng mga sakit at ma-insure po natin ang kanilang kalusugan. Maaari po lamang sila na pumunta sa aming official Facebook page ng DMW. Meron po tayong QR code. Iscan lamang po ito para makapag-register po tayo. At alamin po natin, ilagay po natin doon ano po yung mga services na gusto po natin na ma-avail para po sa ating health summit bukas at sa Wednesday. Para naman po doon sa mga nagtatanong, kasi sila daw ay dating OFW. So we welcome your participation po. Magdala lamang po kayo din ng proof na kayo po ay dating overseas Filipino workers. And doon po sa outside NCR, kasi meron din pong mga nagtatanong kung po pwede ba sila na makapag-participate. We endeavor to put up a teleconsult para po makapag-konsulta pa rin po tayo sa mga medical doctors po natin and professionals sa loob ng dalawang araw na ito. Maraming salamat po.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Thank you, ma'am.
0: Salamat po.
2: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: muling kinilala ang inyong PTV. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year.
4: Our network leadership, our viewers and colleagues, for your continued support and trust.
3: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke? Why go broke?
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Anti-Trafficking in Persons Awareness Month ngayong darating na Hulyo at ipagtatalakayin kasama si Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Attorney Manalili, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Ase Kweng at Sir Joshua. Salamat sa pagpapaunlak.
0: Attorney, ngayong gugunitain natin muli yung Anti-Trafficking in Persons Awareness Month sa next month. Ilang araw na lang, ano? Ano po yung tema at pangunahing mensahe ng DOJ IACAT sa publiko tungkol sa patuloy na paglaban sa human trafficking sa bansa ngayong taon po?
1: Okay, so ngayong Hulyo, no, tama, gugunitain natin ang National Anti-Trafficking Awareness Month. Alinsunod yan, no, sa proclamation in 2021 issued. Ngayong taon, wala naman tayong particular na bagong tema pagdating sa paglaban kontra human trafficking. Sa halip, no, itutuloy natin ang pangmalawakang kampanya natin na tinatawag na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Nakapaloob ito sa ating 5-year period na advocacy and communications plan at itutuloy lang natin, no, yung ating sinaunang approach dahil yan naman ang ating pinaglalaban, no, na sama-sama multi-sectoral and whole of nation approach towards combating trafficking in persons.
2: Okay. Now with that being said, Attorney, ano po yung mga programa at aktibidad na nakalatag para sa pagdiriwang na ito?
1: Sa pagdiriwang natin sa Hulyo, sisimulan natin yan sa isang kick-off launch and press conference on July 1. Meron dito sa National Central Office na initiative at sabay-sabay, no, marami ring simultaneous kick-off launch and efforts across our regional offices and task forces. Pangalawa, sa loob ng isang buwan, magkakaroon ng mga series of webinars to increase awareness and disseminate information on anti-trafficking. So abangan nyo po, no, yung aming mga anunsyo pagdating sa mga webinar para pumapalaganap namin yung iba't ibang red flags, indicators, at kung ano-ano po ang inyong maaaring gawin para tumulong sa pagsugpo ng human trafficking. At panghuli, no, ang ating major activity for this month in celebration of the National Anti-Trafficking Awareness Month. This year po, no, chair po ng ASEAN ang Pilipinas. At meron po tayong anti-trafficking activity na nakapaloob dun sa calendar na yon. Ito po ay gaganapin online. Kaya hinihikayat po namin ang lahat na abangan ng aming anunsyo dahil lahat po maaaring sumama sa online conference na ito on anti-trafficking.
0: Hmm. So, ma'am, sa panahon ngayon, ano po yung mga bagong paraan o modus operandi na ginagamit ng mga trafficker para makapanloko pa rin, given na masyado na tayong high-tech ngayon, ang bilis ng communication, sinabi nyo, meron kayong mga campaigns para labanan ito. So, ano pa po yung mga dapat mang gawin at dapat pa talagang malaman? Kasi, I'm sure meron naman po kayong mga intelligence reports na kung paano pa rin ginagawa ng mga manluloko yung pag-human trafficking.
1: Oo, no. Tamay, Ase Kweng, yung na mga talagang nangungunang modus ngayon ay laganap na pag-recruit, pag-promote, at pag-advertise using online platforms. So, karamihan po sa ating mga nabibiktimang mga kababayan na reach out sila ng kanilang recruiter or trafficker through the digital platforms. Kaya tayo pinapaigting natin yung pagbabantay at pag-surveillance gamit ang mga online digital platforms.
2: Okay. Well, ngayon, Attorney, napakadali na para sa mga sindikato, yung mga masamang loob na mag-recruit dahil nga very accessible yung social media at yung internet. Ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan ng ating mga kababayan para hindi sila mabiktima itong trafficking?
1: Oo, mahalaga yung mga red flags na yan, no? Dahil gusto nating bantaan din yung ating mga kababayan kung ano yung mga dapat nilang tignan. So, number one, no, pagdating sa mga online platforms, kung merong hindi natin na-verify yung identity ng kausap, kung nagtatago sa alias or kakaibang username, no, isa na po yan sa mga dapat na maging red flag. Pangalawa, kung ang intensyon ay maghanap ng trabaho o yung post ay nag-offer ng trabaho, nariyan po yung ating Department of Migrant Workers. Meron po silang website kung saan po mabeberipika natin kung talagang lehitimo yung nag-aalay o nag-o-offer ng trabaho. Kung hindi po, mag-ingat po tayo kung maaari, huwag po tayong makipag-transact dahil most likely po, no, ito ay for abuse or exploitation.
0: Mm-hmm. So, attorney, nabanggit niyo po yung online platforms. Paano naman po tinutugunan ng DOJ IAC at sa ngayon yung pagkalat ng trafficking activities sa iba't ibang online platforms? Kasi nabanggit niyo kanina na marami talagang gumagamit nito. So, meron po bang, dahil under naman ng DOJ ang NBI, meron po bang nai-intercept ng mga communications ng IAC at patungkol dito sa pag-re-recruit online?
1: Oo, no. Tama po. Meron tayong NBI, PNP, sa ilalim ng IACAT. Sila po ay mas pinapaigil nila yung online surveillance pagdating po sa pagtingin ng mga platforms na ginagamit for abuse, exploitation, fraudulent misrepresentation. Meron na po tayong mga insidente, no, na nakapag-request po tayo ng takedown sa ganyang mga illegal recruitment posts. At meron din po, no, yung mga grupo na talagang ginagamit ang Facebook for online baby selling, illegal adoption, organ trafficking, or illegal surrogacy. Natitrace po yan ng ating mga law enforcers, naglo-launch ng investigasyon for entrapment. At isa rin sa mga solusyon ay to take down yung mga ganyang content para hindi na makapambiktima pa ng mas maraming tao.
2: Okay. Now, attorney, maliban po sa social media, sa online, minsan po kasi yung ating mga kabayan, mabilis magtiwala. Mm. Like for example, may mga nakaalis ng kamag-anak, tapos yung kaibigan ko nakaalis na okay naman siya, tapos referral lang nangyayari. Ano po kaya maganda nilang gawin para ma-verify nila na sigurado yung papasukan nilang trabaho, although mayroong mga test testimonials na successful yung pag-alis sa bansa.
1: Oo, nako, napakagandang point yan, Sir Joshua. No? Kasi sa totoo lang, no, sa community, doon din nagkakaroon ng misinformation at fake news na lumalaganap. At syempre, nakaano din yun sa kultura, nakatahi din sa kultura,
2: yes,
1: natin na mapagtiwala tayo sa ating komunidad. Kaya nga naman, sinisimulan din natin yung awareness through community education programs and paglapit sa kani-kanilang mga barangay, mm-hmm, even sa schools, to increase awareness, no? Hindi naman po sa ating sinisira yung tiwala sa ganitong komunidad. More on, we want to engage and empower more of our people. Kahit na po nasabi na po ng napagkakatiwalaan, wala pong masama mag-double check po, mag-verify muli sa ating mga ahensya ng pamahalaan na ginagawa po yung kanilang trabaho para sila na ang mag-filter kung ano po ang lehitimo at hindi lehitimong trabaho. At sila rin po ang tutugon kung sakali pong mapunta kayo sa alanganing sitwasyon. Kaya mahalaga pong i-verify, lalo na po sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Nandyan po yung ating Department of Migrant Workers.
0: So, attorney, doon po sa mga takot naman magsumbong, ano yung mga initiatives ng pamahalaan para bigyang proteksyon at seguridad yung mga biktima, maging yung mga survivors?
1: Ayun. Meron po tayong dedicated hotline for reporting of trafficking incidents. Yan po yung ating 1343 hotline. So, maaari po kayong tumawag dyan at sumangguni kung meron po kayong intelligence or report. Sinisiguro po namin na poprotektahan ng confidentiality and privacy of the source of intelligence. At maaari rin po kayong dumirekta, no, sa Interagency Council Against Trafficking, Central Office sa Manila po. Tapos kung nasa ibang lugar naman po kayo, meron tayong task forces sa mga DOJ Regional Prosecution Office.
0: Okay. Pero pag nasa ibang bansa na sila?
1: Maaari pong ma-access ang 1343 hotline. Nagkaroon na po ng connection na pinatupad ng Commission on Filipinos Overseas para po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa makakapag-report din. At meron din pong website at messaging para po mas maabot ang ating mga kababayan.
2: Attorney, nabanggit mo kanina na itutuloy nyo lang naman yung inyong kampanya para malabanan nga itong human trafficking. Pero with that being said, may mga bagong programa po ba or updated information campaign? So, polisiya po ang DOJ IACAT ngayong taon para po mas mapalawak pa yung awareness laban sa trafficking since patuloy din na nag-de-develop o nag-i-improve yung mga sindikato.
1: Oo, no. So, pagdating sa information campaign and awareness, itutuloy natin yung community-based education program and yung barangay IACAT program kung saan nilalapit natin, no, sa pinakamaliliit na komunidad yung impormasyon at edukasyon kontra human trafficking. Pagdating naman sa mga polisiya, isa sa mga major milestones natin for this year is the Enhanced National Referral Mechanism and Victim Identification System. So sinusiguro nito, no, na updated at gumagana yung mekanismo sa buong bansa pagdating sa from intelligence gathering to referral of victims to filing of cases to rescue operations and the rehabilitation and reintegration of victims. So, end-to-end na process. Yun ang ating pinapalakas, no, para pag may mas magkaroon ng kumpiyansa yung ating mga kababayan na mag-report at humingi ng tulong sa ating pamahalaan dahil sinisiguro nating smooth ang proseso ng kanilang pag-report.
2: Okay. So, pwede din po kinabang dito maging yung mga nabiktima na. Yung maliban doon sa mga gustong umiwas na mabiktima, maging yung mga nabiktima ng trafficking, tama?
1: Yes, good question, no. Yun pong mga dating naging biktima na hindi nakapag-report, welcome pa rin po sa ating referral mechanism dahil okay. Naiintindihan po natin, no, may trauma pong kaakibat ang pagiging biktima ng trafficking, abuse, or exploitation. So kung kailan po kayo handang mag-report, magsabi, sumangguni, at lumapit for assistance, nariyan po ang programa. Maghihintay din po sa readiness ng ating mga victim survivors.
0: Follow up lang doon sa question niya. No? So may nangyari na po ba na gano'n, lumipas na ilang buwan, kunyari nakauwi na dito, saka pa lang sila nagsumbong or magsusumbong, meron po bang nahuli or nahabol?
1: Meron, oo, Asikweng. Nangyayari po yan, no? Kasi minsan, kadalasan po lalo po sa ating mga nare-repatriate na mga kababayan, ang una po talaga nilang nais ay makauwi muna sa kanilang mga pamilya, makarecover from what they went through. And then eventually, no, yung ating pong mga social worker or ating mga kapulisan dun sa lokal na pamahalaan kung saan po sila resident, dun po sila sumasangguni at eventually nakapag-file din po tayo ng kaso.
2: Kumusta po kaya yung coordination ng DOJ Ayaka with other agencies? Kasi po, yung iba nating mga kababayan, ang nangyayari naibenta na yung mga ari-arian, naisanla na yung mga sasakyan para lang makalabas ng bansa. Ngayon, baon sila sa utang. So, kumusta po yung ating coordination with other agencies para po matulungan sila makabangon doon sa nangyari sa kanila?
1: Oo, no. Actually, co-chair ng Interagency Council Against Trafficking ang Department of Social Welfare and Development. So, sila yung pangunahing ahensya na nagpapatupad ng mga programa for reintegration, recovery of our trafficked persons. Meron silang iba't ibang assistance that can be provided. Financial, medical, psychosocial, even livelihood assistance. Pero dinadagdagan pa natin, no? Kasi the more agencies, the more organizations that can help out victims, mas mapapabilis yung kanilang recovery. So, nandiyan din may programa ang Department of Migrant Workers for our overseas Filipino workers repatriated. At meron din tayong nakahain ng mga partnership with TESDA para naman sa livelihood and skills development ng ating mga survivors.
0: Hmm. So, kasi may dagdag ko lang, no? Siyempre, yung mga kababayan natin na takot magsumbong habang nasa ibang bansa pa. Diba? Kasi na, kahit na online yung pagsusumbong nila, hindi sila komportable. Gusto nila nandito sila dito sa Pilipinas, na secured sila. Yes. Pero pag gano'n, mahahabol ba yung partner nitong recruiter doon sa ibang bansa?
1: Oh, magandang question din yan, Asikweng. No? So, number one, pagdating sa kumpiyansa, tama, no? Yung mga kababayan natin, mas kampante talaga sila pag dito ang reporting.
2: Yes.
1: So, kadalasan nangyayari yan, yung pamilya nila, nakakausap nila through mobile or messenger, and then yung pamilya po ang lumalapit sa atin sa IACAT or sa iba't ibang ahensya para sumangguni. Yun po ang nagiging tulay. So, isa po yun sa mga platform. And second, no, pagdating dun sa mga partner criminals or offenders outside the Philippines, totoo pong may challenge kahit na tinatawag nating extraterritorial jurisdiction naman yung batas dahil transnational crime, meaning tumatawid po sa ibang bansa, meron pa rin mga limitasyon. At para tugunan yan, no, nakikipag-ugnayan tayo dun sa ating mga counterpart sa ibang bansa. So, bibigyan natin sila ng information, hihingi tayo ng tulong para makapag-file ng kaso sa ganitong offender at sila po yung gagawa din nun sa kanilang bansa. So, sabay pong uusad ang kaso dito sa Pilipinas at kung saan mang bansa naroon ang perpetrator.
2: Okay. So, dinawin ko lang, attorney. So, kung sakasakali man na yung kababayan natin ay nakalabas ng bansa, pero pagdating dun sa abroad, wala silang nakuhang trabaho dahil nga nabiktima sila ng trafficking dito. Would it possible ba na maayos yung kanilang sitwasyon na habang nasa ibang bansa at makahanap ng maayos na trabaho doon? Or do they need to go back here para ma-settle lahat?
1: Pag nandun na sila sa ibang bansa, no, at nagkaroon ng issue at na-discover nila, siguro yung unang agarang ano, lumapit sa embahada natin para ma-cover muna sila at mabigay yung assistance na kailangan nila. Pangalawa, dun sa issue ng kung maayos ba yung trabaho, depende rin siguro sa sitwasyon. No? Kung talagang hindi talaga legitimate yung kumpanya na sinasabi, mukhang mahirap yon. Pero kung may mga kailangang ayusing papeles, baka yun ang madali nating matudugunan ng problema. Pero kadalasan, no, ang nangyayari, umuuwi muna dito sa Pilipinas at saka natin sila dito tutulungan kung may ibang placement or livelihood options for them pagdating nila dito.
0: Malawak talaga yung usapin na yun, kasi marami tayong kababayan ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Eh, no? Kukulangin yung oras natin. Sige ma'am, mensahe nyo na lang po sa publiko ngayong Anti-Trafficking in Persons Awareness Month para tuloy ang wakasan itong ganitong klase ng krimen.
1: Maraming salamat, Ase Kweng. So, bilang pang huli na lang, no, pinapromote po namin ang National Anti-Trafficking Awareness Month this July. Gayunpaman, no, araw-araw po natin itong sama-samang laban kontra trafficking. At hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na makibahagi sa iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon sa paraang pagiging mapagmatyag at paglaganap po ng awareness and information against trafficking. Sana po lahat po kayo maging kabahagi at katuwang namin sa laban na ito. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Thank you, ma'am.
2: Maraming salamat, Attorney. Bayan, huwag kayong bibitiyong manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasamang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs, at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.
4: Tap, Tara na, sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
7: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
7: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Record breakers at MVPs pagdating sa sports. Pero makapuntos kaya sila sa ating rapid-fire questions?
9: Ikaw pa, guilty ka ba?
10: First time ko, pero ready na.
7: Beyond the Game. Dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nalalapit na Impakabsat Regional Trade Fair ating pag-uusapan kasama si Attorney Raymond G. Panhon, Regional Director ng DTI Cordillera Administrative Region, at si Ginoong Arvin Molintas ng IFCAS Weaving and Handicraft of Kalinga. Magandang tangali po sa inyo at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tangali po.
0: Attorney, pakikwento niyo po sa amin, ito pong Impakabsat Trade Fair ay isa sa mga programa na nagpo-promote ng produkto at talento ng mga MSME sa Cordillera. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ibahagi yung kasaysayan nitong Impakabsat at bakit po nananatili itong mahalagang bahagi ng industriya at lalo ng kultura ng rehiyon?
2: Magandang hapon po, Asek Weng at Joshua, at sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa ngayon. At salamat din po sa pagpaponlak sa amin ito. Ang Impakabsat po ay ito po yung aming regional trade fair na taunan na ginaganap namin. Ito na po ay pang 34, our 34th run. At ito ay nag-umpisa noong matapos ang 1990 killer earthquake sa Baguio na natamaan ng Baguio at mga karatig naming pulbrisya sa car. At ginanap namin itong Impakabsat para magkaroon ng, ito ay ang aming pamamaraan na mabigyan ang ating mga kababayan na makabangon sa pinsala na dulot ng lindol noong 1990. Dahil naging maganda yung dinulot nito, ay tinuloy-tuloy na po namin ito at isa na po ito sa pinakamahabang trade fair na ginagawa ng mga iba't ibang DTI regional offices.
3: So, kay Attorney Panhon pa rin, ano, ngayong taon, ano po yung tema ng Impakabsat Mid-Year Showcase? Paano po pinagsasama ng DTI CAR yung pagpapanatili ng traditional na craftsmanship habang hinihikayat naman yung mga MSMEs na maging innovative at competitive naman sa modern market?
2: Salamat, Asik Weng. Ang tema po ng aming Impakabsat ngayon, ang aming 34th edition, ay Heritage Meets Innovation. Gusto po namin na mapapanatili pa yung mga nauna pang ginagawa namin sa CAR, pero at the same time, ini-embrace namin kung ano may mga makabagong pamamaraan. At kaya yung mga entrepreneurs natin ay tinuturuan natin mag-innovate without necessarily abandoning kung ano yung mga practices, cultures, and traditions na ginagawa ng mga nauna sa amin. At marami po tayong programa na pinapatupad sa DTI CAR para isulong, ipalintan dito itong mga traditional na ginagawa ng ating mga entrepreneurs na hindi iniiwan yung mga dating ginagawa ng mga nauna na sa amin. Pero at the same time, ay mas maging advanced sila. Kasi alam po natin na medyo ngayon ay may nagbabago ang panahon. Kaya tinitingnan din natin na ang ating mga produkto, mga serbisyo ay hindi rin mapag-iiwanan ng panahon.
0: Okay. Attorney, kaunay po niya nabanggit ninyo, no, paano po sa panig po ng DTI, tinitiyak na yung pagnenegosyo ay kasabay ng pangangalaga ng cultural identity at heritage ng rehiyon?
2: Yes, Joshua. Ang ginagawa namin sa DTI CAR, tinitingnan din natin kung ano yung mga produkto na kilala sa lugar ng mga Cordillera, na ito yung mga sinasabi nating locally rooted resources and products. At ito, tinutulungan natin silang mabuo at maisulong yung mga produkto na ito.
3: So, Attorney, sa panahon ngayon na lumalakas naman yung online selling at digital marketing, ano po yung mga hakbang ng DTI CAR para matulungan yung mga lokal na negosyante na makasabay rin naman sa pagbabago ng consumer behavior?
2: Tama po. Yan na po, Asik Weng, yung innovation aspect ng ating team tema ng ngayon na yung ngayon sabi ko po kanina, nagbago po ang panahon at kailangan din po nating tulungan ng ating mga kababayan, mga entrepreneurs natin na makasabay sa mga hamon ng bagong makabagong panahon. Dito ngayon alam po natin yung digitalization na po ngayon. At sa amin sa DTI CAR, ang ginagawa namin ay may mga programa tayong pinapatupad na tinutulungan natin yung ating mga kababayan, yung ating mga entrepreneurs kung paano sila makasabay sa mga ganitong plataforma. O, tinuturuan natin silang mag-online selling, paano silang makakonect sa mga iba't ibang platform. At hindi lang actually sa DTI, nakikipag-partner tayo sa mga iba't ibang private entities like TikTok, Facebook, mga yon. At meron din tayong mga partners sa head office, halimbawa yung e-commerce bureau ng DTI. Sila rin yung isang malaking partner namin na tumutulong sa amin dito sa regional offices na matulungan itong mga kababayan natin into digitalization as mas makilala pa yung mga produkto at serbisyo nila sa pamaraan ng mga bagong platforma.
0: Maganda yan para makasabay din sila talaga sa agos ng teknolohiya at inovasyon. Okay, Sir Arvin naman tayo. Sir, ito pong weaving o yung paghahabi at handicrafts ay malaking bahagi ng kultura ng Kalinga. Paano po ninyo pinagsasama yung tradisyonal na paghahabi at modernong disenyo para mas maging kaakit-akit po sa kasalukuyang merkado?

0: 104.3 FM2, The Capital.
1: Susunod na ang Radio Magazine.
2: Radio Magazine.
1: 1278 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Radio. Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Publiko
3: 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3
2: Collab.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radio Magazine,
1: 1278 AM.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
6: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: The public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Lunes na naman! Ngayon ay Lunes, June 29. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration na makakasama po ninyo ngayong hapon sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration sa Pilipinas.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig, nanunood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo dito lamang sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Ako, masusubaybayan nyo rin ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration. Ulitin po natin, facebook.com/officialbureauofimmigration. And of course, sa opisyal na Facebook page ng Radio Magazine sa facebook.com/radiomagazine. Wala pong space. Naka-simulcast din po tayo sa Facebook ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Oh, thank you po sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine. Nakasama natin lagi linggo-linggo sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa immigration.
2: Yes, oo. Pasalamatan natin yung text natin. Si Julius Onghab, si Marisol Malimban, si Sam Friends Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali at si Marolas Transmitter.
1: Ako, thank you sa inyo. And doon sa ating mga kasamahang text sa FM natin, Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. Thank you guys.
2: Thank you.
1: Ang daming ganap ngayong linggo, ano, sa buong mundo, Spokes Melvin.
2: Yes, oh, Spokes Dana, alam naman po natin, lalong-lalo na po doon pa rin sa Middle East, no? Ang nangyayari between sa Iran at US, na alam naman natin na though mayroon na tayong ano, mayroon silang ongoing yung peace talks nila, pero nagkakaroon pa rin ng girian, no? Talagang medyo kinakabahan din tayo, but hoping and praying na sana ma-resolve na po ito.
1: Parang naku, nagbabadya na naman ang paghihigpit siguro, no? So sana po maging maayos ang kanilang mga peace talks, kasi gusto natin ng kapayapaan para maging stable na yung international travel sa dyan sa Middle East region. Kasi marami yung mga kababayan natin, no?
2: Yes,
1: ang nakatira. Maraming mga OFWs dyan sa Middle East that are flying in and out of the country papunta po dyan sa mga iba't ibang bansa dyan.
2: Yes.
1: Isa ang Middle East sa mga pinakamataas ang deployment ng overseas Filipino workers.
2: Tama, yes. At kinitingnan din natin, Spokes Dana, no? Baka mapek tuhan din yung presyo ng krudo, na alam naman natin lahat tayo ay naapektuhan because may domino effect yan na pwedeng tumaas din ang mga pagkain kasi may transportation po yan.
1: Kaya nakamonitor tayo dyan tuloy-tuloy, lalo sa mga upcoming o kung meron mang mga travel advisories tungkol sa area, tayo po ay nakaantabay dyan. At antabayanan nyo rin sa Facebook page ng Bureau of Immigration kung merong mga latest updates tungkol sa mga travel advisories. O, nagkaroon ng powerful earthquake, ano, sa Japan at sa Venezuela.
2: Yes, oo. Oh, talagang nakita natin, talaga ang lakas, at alam naman po natin na hindi tayo, we are praying na sana hindi mangyari, pero nangyari ito. At sana magkaroon ng, may ma-rescue pa ng mga special Venezuelan, no? Talagang napakalakas at nakikita natin sa mga international news. And we are praying na sana maabutan pa na marami pang ma-rescue na mga ano, Venezuelan nationals dahil talaga napakalakas yung nangyaring earthquake.
1: Mm-hmm. Kaya kung meron tayong mga kababayan na babiyahe sa rehiyon na yon, eh tingnan natin yung mga latest advisories kung naapektuhan po yung mga paliparan or yung mga ruta na dadaanan po natin. Let us check po doon sa kanilang mga kani-kanilang mga website kung meron po mga bagong mga updates in terms of international travel.
2: Yes, at mayroon pa doon naman sa Europa, no? Alam naman natin pag sa Europe, pumupunta tayo dahil medyo malamig. Pero ngayon, mayroon silang heat waves, no? Talagang nakikita natin na even sa news, no? Tumataas yung mga ano, yung numero ng temperatura doon. Kaya sila hindi sanay sa medyo mainit. Talagang maraming naapektuhan doon.
1: May nakita akong TikTok na ganyan, Spokes Melvin, eh, na yung mga Europeans, ang daming, naku, ang init, ganun yung mga videos. Tapos yung mga Asians, parang wala lang.
2: Normal lang.
1: Normal lang to sa atin. Kaya we hope din na maraming bumisita dito ng mga Europeans, no?
2: Yes, oo.
1: Kasi para ma-experience sila yung tunay na heat wave.
2: Ayan, oo. Para makita, ito pala yung totoo.
1: Ito pala yung totoo, no? So next naman, merong strengthening ng maritime survey ng ating bansa. Naku, matapos natin makuha ng mga autonomous sea drones para i-beef up ang ating military's maritime monitoring sa West Philippine Sea. Naku, napakaganda niyan, pag-monitor ng ating bansa dun sa mga areas na mga disputed at pinag-uusapan pa. So we're very happy that we have this new technology para mas mabantayan. Kasi although ito ay hindi parte ng immigration, meron ding immigration aspect dyan.
2: Yes,
1: if there are people illegally crossing borders or napapadpad sa ating mga areas, there's also an immigration aspect to that.
2: Yes.
1: So we're very happy with this latest development sa maritime monitoring capability sa West Philippines.
2: Yes, yan ang napaka-importante. And we're very grateful naman sa mga bansa na tumutulong din po sa atin.
1: Oh, nako, ang dami-dami mga bagong updates, no? Pero meron din tayong updates sa Bureau of Immigration. Spokes Melvin, maraming nangyayari ngayon, pero
2: yes,
1: marami rin tayong balita.
2: Kaya sa mga pangyayari na ating na-experience dito sa immigration, pakinggan po natin ang ilang updates mula sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Isang Japanese national na pininiwala ang mataas na membro ng kilalang Lufingang sa Japan ang naaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa isang operasyon noong ika-23 ng Hunyo sa Makati City. Kinalala ni Immigration Commissioner Joel Antribiado ang nadakip na si Inoue Hideharu, 56 na taong gulang na wanted sa Japan dahil sa kasong theft. Ayon sa Bureau, isa rin siyang overstaying at undesirable alien na dati nang isinalim sa blacklist at watchlist ng PI bilang pugante. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Japan, Philippine National Police Interpol Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay Commissioner Biado, walang ligtas na kanlungan sa Pilipinas ang mga dayuhang nagtatago upang takasan ang hustisya. Patuloy aniya ang pakikipag-ugnayan ng Bureau sa lokal at international na law enforcement agency upang matunton, maaresto at mapadeport ang mga dayuhang lumalabag sa batas. Kasalukuyan nasa kusidiya ng Bureau of Immigration sa Inoue habang isinasailalim sa deportation proceedings. Isang 66 na taong gulang na Filipino ang nasa gitna ng mga opisyal ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport matapos umanong mabiktima ng illegal recruitment patungong Russia. Noong ika-20 ng Hunyo, hinarang ang pasaherong gumamit na alias na John matapos mapansin ng immigration officer ang mga hindi tugmang impormasyon sa kanyang mga dokumento at bahayag. Una niyang sinabi na magbabakasyon lamang siya sa Hong Kong, ngunit sa masusing pagsusuri ng Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBES na pag-alaman Moscow, Russia pala ang tunay niyang destinasyon. Sa investigasyon, lumabas na ni-recruit umano siya sa pamamagitan ng Facebook at WhatsApp at pinangakuan umano siya ng buwanang sahod na US$1,700 at Russian citizenship. Hindi rin siya nakapagpakita ng mga kinakailangan employment documents at clearance mula sa Department of Migrant Workers. Nagbabala si Commissioner Biado sa publiko laban sa mga mapanlinlang na recruiter na gumagamit ng social media upang manghikayat ng mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Hinakayat din yan ang mga nagdanais magtrabaho abroad na tiyaking dumaan lamang sa legal na proseso at beripikahin ang mga job offers sa Department of Migrant Workers. Isang 34 na taong gulang na American national ang inaresto ng Bureau of Immigration noong 17 ng Hunyo sa Naga City dahil sa pagiging overstaying. Kinalala ang dayuhan na si Chaim Elchanan Werner. Nanadakip matapos makatanggap ng impormasyon ang BI mula sa kawani ng Naga City Hall hinggil sa kanyang kinaroroonan. Kinumpirma ng pagsusuri sa immigration records na lumampas na siya sa panahong pinahintulutan ng kanyang visa. Ayon kay Commissioner Biado, ang pananatili sa bansa ay isang pribilehiyo na may kaakibat na obligasyon sumunod sa mga batas ng imigrasyon. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang Bureau sa pagduntun, pag-aresto at pagpapatapon sa mga dayuhang lumalabag sa mga kondisyon ng kanilang pananatili. Nasa kustudiya na ngayon ng Bureau ang naturang American national habang nagpapatuloy ang immigration proceedings laban sa kanya. 10 dayuhan ang naresto ng Bureau of Immigration sa magkakasunod na operasyon sa Siargao noong 26 na Hunyo matapos ang sunod-sunod na reklamo mula sa mga residente at negosyante tungkol sa kanilang umano'y hindi maayos na pag-ugali at paglabag sa mga batas sa imigrasyon. Kabilang sa mga naresto ang 4 na Israeli, 2 Chinese, 1 Australian, 1 Moroccan, 1 Lithuanian at 1 Nigerian. Sa pagsusuri ng Bureau, natuklasan ng iba't ibang paglabag kabilang ang overstaying, pagtatrabaho na walang kaukulang permit, visa fraud, pagiging blacklisted at pagkakasangkot sa illegal na aktibidades. Ayon sa BI Intelligence Division, bukas ang Pilipinas sa mga lehitimong turista, manggagawa at mamumuhunan. Ngunit hindi nito kukonsentihin ang mga dayuhang lumalabag sa batas at hindi gumagalang sa lokal na komunidad. Lahat ng 10 dayuhan ay nasa kustudiya na ng Bureau at sasailalim sa deportation proceedings bago tuluyang ma-blacklist sa bansa. Isang Chinese national na umano'y nagpapanggap na Pilipino ang inaresto ng Bureau of Immigration Intelligence Division noong 27 ng Hunyo sa Quezon City. Kinilala ang suspect na si Lawrence Kesi na nahuli sa isang commercial establishment sa kanton ng Enes Amoranto at Banawe Street matapos ang 2 na surveillance operation. Ayon sa Bureau, naharap siya sa mga kasong may kaugnayan sa misrepresentation at fraud matapos umanong gumamit ng Philippine travel documents at pagkakakilanlan sa kabila ng pagiging dayuhan. Natuklasan din na hindi siya nakasunod sa mandatory annual reporting requirement para sa mga foreign nationals. Matapos ang pag-aresto, dinala siya agad sa Bureau of Immigration para sa booking procedures bago inilipat sa detention facility. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Mula sa pagka-aresto sa mga dayuhang pugante at immigration violators hanggang sa pagsagip sa mga biktima ng illegal recruitment, patuloy ang Bureau of Immigration sa pagpatupad ng batas at pagpapatibay ng seguridad sa ating mga hangganan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Adeline Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong Immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: All right, thank you very much Immigration Officer Aldrin Rosita sa isa na namang Immigration News Roundup.
2: Yes, isang maaksyon na linggo ang nangyari ngayon.
1: Oo, maaksyon talaga, no? Yes. Saming huli, naloka din ako kasi ang daming kailangan isulat.
2: Yes, at ang unang-una dito, yung related pa rin na spokesdana sa yung Luffy Gang, no, sa Japan, isang Japanese national naman ang nahuli ng ating mga tauhan. Siya po ay nakita natin at nalaman na siya ay mayroong mga kaso doon sa Japan sa kasong theft. Pero sa atin, sa immigration, nakita din natin na siya ay overstaying at siya ay undesirable alien na dati na sinailalim na pala ito sa blacklist, no? At buti na lang, siya ay nahuli ng ating mga tauhan.
1: Oo, nagpapasalamat tayo, of course, sa Fugitive Search Unit na nanguna sa paghuli ng puganting ito in coordination with the Philippine National Police Interpol Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ako, ito yung mga partners talaga natin.
2: Yes,
1: dito sa mga paglaban sa mga ganitong uri ng mga transnational crimes. Kasi sikat to, no? Spokes Melvin, para dun sa mga tagapakinig natin, sikat itong Luffy gang na ito na allegedly nagkakaroon ng operations from afar. So, ang ginagawa nila, sila yung mga bossing, inuutusan nila yung kanilang mga meron, yung kanilang mga members ng
2: mga
1: gangs,
2: galamay.
1: Mga galamay who are in Japan, in Tokyo pa nga daw, at ito yung mga nagko-commit ng mga scamming activities doon sa mga senior citizen. At sumikat talaga itong gang na ito matapos ma-involve sa pagpatay sa isang senior citizen na kanilang biniktima.
2: At try to imagine lang, Japan yan eh, yung crime nila talagang mababa tapos may nangyari. Kaya talagang big news ito, hindi lang dito, sa Japan din.
1: Mm-hmm. So congratulations sa ating Fugitive Search Unit sa pagkakahuli ng isa na namang leader nitong Luffy gang na ito. O, next report naman, meron isang kababayan natin ang nailigtas dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Matapos mabiktima, no, papuntang Russia, inoferan po siya ng iba't ibang mga trabaho doon in the security sector. At pinangakuan din siya ng citizenship. Grabe namang mangako ito. Talagang pinangako ng langit at lupa dito sa biktimang
2: ito. Talagang nainganyo siya. Dahil magiging Russian citizen ka.
1: Oo, di ba? Tsaka pinangakuan siya ng $1,700 na buwan ng sahod. Pero doon sa mga naririnig natin na nabibiktima, eh hindi po ito totoo. This is a scam.
2: Mag-ingat.
1: Mm-hmm. Kaya wag po tayong basta maniniwala. E kung nais nating magtrabaho sa ibang bansa, siguraduhin po natin na dumaan po tayo sa Department of Migrant Workers.
2: Yes, oo. At yung pangatlong report naman, isang American national ang inaresto ng ating mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil sa isang sumbong ng isang empleyado sa City Hall, no, ng Naga City. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin na nagbibigay ng impormasyon. It's very important for us na yung drive campaign against mga undesirable, mga foreign national na violating yung immigration laws. This is not only our kailangan namin ng tulong po ninyo. At yung impormasyon ito ay nakapagbigay sa atin ng pagkakataon upang tingnan at nang suriin yung immigration records, nakita natin na siya ay lumampas sa panahong pinapahintulutan siya sa kanyang visa.
1: Nako, ang ganda talaga ng kooperasyon ng BI at ng mga local government units. It really leads to successful operations kapag nag-uusap-usap at nagkakaroon ng coordination ng ang different agencies ng gobyerno, lalong-lalo na ang LGUs natin.
2: Yes, they are the one kasi yung nasa grassroots kasi, nasa community, and we are really applaud those local government units natin na reach out to inform us.
1: Kaya inaanyayahan din po natin at ini-encourage din natin yung ibang mga local government units to really inform the Bureau of Immigration kapag ka merong mga makukulit at mga illegal aliens siguro na nandiyan sa inyong mga areas para magawan natin ng karampatang aksyon.
2: Yes.
1: Next report, Spokes Melvin.
2: Yes, ito ang big news, no, sa nangyari doon sa Siargao na kung saan 10 dayuhan ang naaresto ng ating mga tauhan sa magkakasunod na operasyon noong 26 ng Hunyo.
1: Ako, ang dami nito, ha.
2: Ang dami. Talagang mapupuno na yung ating detention center. Mga naaresto dito ay 4 na Israel. Mga from Israel, 2 Chinese, 1 Australian, 1 Moroccan, 1 Lithuanian, at 1 Nigerian.
1: Di ba? Ang daming mga iba't iba.
2: United Nations, very colorful.
1: Nung nakita ng Bureau of Immigration, nakita na marami pong iba't ibang mga kaso itong mga individual na ito, yung iba overstaying. Karamihan sa kanila mga overstaying na
2: Yes.
1: Saka na-chika din natin sa mga kaibigan natin sa Intelligence Division na meron silang mga nagtatrabaho na walang kaukulang permit. There were individuals there na nagmamanage ng mga resorts, ng mga negosyo, na wala namang proper working visa or kahit anong permit na pinapayagan silang magtrabaho dito sa Pilipinas.
2: Yes, so talagang klarong-klaro na may violation talaga sa immigration law.
1: Mm-hmm. So thank you sa ating BI Intelligence Division sa main office and sa Mindanao na siyang nanguna dito sa operations na ito. Ito ay kino-ordinate din ng ating ahensya sa local government unit in Siargao that was really helpful.
2: Yes,
1: doon
2: so,
1: sa pag-locate at pagtulong sa atin na mahanap itong mga illegal na dayuhan na nagtatrabaho doon.
2: Yes, oo. Mm-hmm. At yung pang huling report, no? Isang Chinese national na nagpapanggap na Pilipino.
1: Oo, oh, ito na naman.
2: Ito na naman. Ito ay buti na lang na aresto ng ating mga tauhan ng Intelligence Division mm-hmm. noong 27 ng Hunyo sa Quezon City.
1: Mm-mm. Nakita ko dun sa video, Spokes Melvin, nagpapagupit pa yata siya. Sana natapos na.
2: Oo, dapat o. Baka hindi pa. Baka sa may kalahati lang yung nanay. Oo, diba? Delikado yun.
1: Para ano naman, hindi naman maganda. Para maganda naman yung mugshot.
2: Oo,
1: ano?
2: At least naman, pasok na pasok din sa ano, qualification.
1: Okay, so nahaharap po itong alias Kesi na ito sa misrepresentation at fraud matapos umanong gumamit ng Philippine travel documents despite being a Chinese national. Nako, pang ilan na natin itong narinig, ano?
2: Oo.
1: Itong mga illegal aliens na ito, imbis na kumuha ng mga tamang dokumento, ay nagpapanggap ng mga Pilipino. And sunod-sunod na po ang huli ng Bureau of Immigration sa mga fake Filipinos na ito. At umaasa po tayo na mas marami pang mahuhuli nitong mga makukulit na mga dayuhan na hindi sumusunod sa mga batas ng ating bansa.
2: Yes, at marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
4: Radyo Magazine 1278 AM. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
13: World Service Sports Radio.
14: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Sports Radio 918.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko
24: 738.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3.
29: The AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
33: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
34: Radyo on the go.
33: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
35: Yay!
36: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
37: PBS Receiver.
36: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
33: Libre to ha?
36: Walang bayad?
33: Oo, walang bayad.
36: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
38: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
39: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
40: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
41: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
42: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko.
45: Radyo Pilipinas.
46: Interesting na usapan.
47: Hindi heavy.
48: Tugtugang chill.
49: Suave.
50: Learning from home, they need boring.
51: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
0: Welcome back sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
1: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak.
0: Oy, greetings muna tayo, no?
1: Hello, hello!
0: May mga nagpapabate from Immigration Regulation Division at sa Office of the Commissioner. Magandang hapon po sa mga kaibigan natin dyan. Si Attorney Rolly.
1: Hello!
0: Si Martin, magandang hapon. At salamat po sa panonood. At saka si Sir Babes. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon at batiin din po natin yung mga tauhan natin, mga katrabaho natin na ngayon ay nasa ating mga paliparan from NAIA, from sa Mactan, sa Clark. Lahat po ng mga tauhan ng Bureau of Immigration na andoon, nagjo-duty. Magandang hapon po!
0: Salamat ha. Pero tuloy natin yung kwentuhan natin. Very special ngayong hapon ang ating mga pag-uusapan. Kasi Spokes Melvin, alam mo, sa likod ng mga programa at serbisyo na ibinibigay ng Bureau of Immigration, meron tayong mga opisyal na nagsisiguro na maayos, mabilis at makatao yung pagpapatupad ng ating mga mandato.
1: Yes, kailangan yan.
0: Oo, meron tayong Board of Commissioners headed by BI Commissioner Joel Anthony Viado. Di ba, kung maalala mo, naging guest na natin siya dito during episode. At meron na rin tayong mga na kumbida ng mga deputy commissioners. At kasama, of course, ni Commissioner Joel Anthony Viado ay ang kanyang tatlong kapitapitagang deputy.
2: Yan po.
1: Good to hear that. At magandang hapon. Anyway, deputy ko, Depcom, magandang hapon po. Talagang nakita naman natin yung mga talents ng ating deputy commissioner. Pero tanong natin, Depcom, ano po ang nag-udyok sa inyo na pumasok sa public service po?
2: Yeah, actually, nung bago ako mag-join sa government, I'm into litigation. Nasa law office po tayo, law firm. Since I was appointed in 2019, I was already around 12 to 13 years in practice of law. So at that time, nung biglang may tumawag sa akin, ready na yung application ko, lahat ng requirements papers. Kaso it's getting towards judiciary. So sabi ko, ready na, because naalala ko sa judiciary kasi bago ka makapasok. For example, for a position of a judge, kailangan mo mag-undergo ng yung tinatawag na prejudicature. So, seminar pa ako noon, nag-training pa ako sa Cebu around mga junior, na naalala ko, tapos na. Akala ko tatawag yung sa judiciary. Bigla may tumawag from the executive. So, doon nagsimula po yung lahat.
0: Kumbaga, doon talaga kayo dinala ng tadhana, no, Depcom? Oo
2: nga eh. Tama yung dana, kasi minsan may mga gusto tayong bagay na gawin, pero eventually, hindi pala tayo para doon. So,
1: yes.
2: Happy naman and walang regrets at nakasama ako sa ating institusyon, yung ating magiting na institusyon, ang ating Bureau of Immigration.
0: Yes, and we're very happy po that you're part of the Bureau of Immigration. Depcom, sir, ano yung mga nakikita mo na mga pangunahing proyekto at mga priorities na nais mong maisakatuparan for this year and for the next few years?
2: For the next few years, kailangan pagbutihin pa rin pala talaga natin yung ating personal enhancement, yung ating mga kasamahan, yung ating mga immigration officers from the port areas, as well yung mga main office and mga nasa sub-port office natin. Kailangan bigyan natin sila ng inspirasyon na ipagpatuloy yung paglilingkod sa ating public service to ensure maging smooth yung delivery ng ating mga functions, day-to-day routinary works sa ating mga kababayan, particularly sa ating mga Pilipino na kababayan.
1: Yes, so at talagang napaka-importante din, no, na makita din po natin na binibigyan natin ng mahalagang pagbibigay ng focus sa ating serbisyo publiko.
0: Nako, Depcom, bilang leader ng Bureau of Immigration, because you are one of the leaders of the Bureau as part of the Board of Commissioners, paano po ninyo binibigyan ng, paano nyo po hinihikayat or binibigyang inspirasyon yung mga empleyado ng Bureau of Immigration na maging tapat sa kanilang serbisyo, maging professional, at saka magbigay ng magandang serbisyo publiko?
2: Actually, Dana, kung babalikan lang natin, we just go back to our basic core values. Ito naman yung basic core values ng ating bureau. Yung we do everything out of love for our country. And at the same time, yung number one, yung number two is yung ating integrity. We do what is right kahit wala nakakakita. And lahat ng ginagawa natin ay binibigay natin yung ating best. Yan yung parati kong sinasabi sa opisina na once nagawa natin ito,

0: makakatulog tayo ng mahimbing mm-hmm. sa gabi. And gigising tayo ng may pag-asa kinabukasan. Yes. Kasi nagawa natin kung ano yung nararapat na serbisyo sa ating mga kababayan.
1: Ang ganda. Napakaganda pong marinig ito. Ano? Talagang it's really inspiring at gusto natin magkaroon din ng pagbabago doon sa ating mga kapwa personnel. Malaki na yung mga changes na nangyari in terms of the way that we give our services to people. Nakita natin ang improvements. And sa tulong po ng inyong leadership, nakikita natin na magtutuloy-tuloy pa itong mga pagbabagong ito.
2: Yes, DepCom, beyond sa pagiging DepCom, no? Alam po ninyo, makulay po ang career life ng ating Deputy Commissioner. You wear many hats, so to speak, bago mga man kayo maging opisyal ng Bureau of Immigration, isa kayong litigation lawyer, isang certified public accountant, CPA lawyer to, no? Law professor at bar reviewer. Bakit hindi alam naman po natin na ikaw din ay naging isang kolumnista para sa Asian Journal newspaper na pinapublish sa US at naging executive producer at writer din po ng Imagine pelikula. At minsan may mga iba pang mga roles na ginagampanan. Paano nyo, DepCom, kinakayanan sa mga ganitong klaseng iba't ibang klaseng roles at career sa buhay po ninyo?
1: Ano pong vitamins nyo, DepCom? Ang dami nyo pong energy.
2: Yes, oo. Oh.
0: Alam mo, ang, sa mga hindi nakakaalam, ano, yung aking apelyido po, yung aking surname is Alegre. So, ang ibig sabihin po na kailangan masayahin, masaya, happy. So, kasi kung sabi nga dyan sa Bible na yung happiness will extend your life. Iyan ay isa sa mga sikretong medicine para humaba yung ating buhay, maging magaan yung ating mga pakiramdam. So, etong mga extracurricular activities, tama yan, Melvin. Ito yung mga stress, isa sa mga stress reliever natin. Kasi kung nandun yung passion natin, like for example, yung paglalaro ng ahedres, ayan, chess, ayan. Isa yan sa mga, since I was 10 years old, nag-start na talaga ako sa ganyang sports. So hanggang sa ngayon, naging active tayo. So in fact, may nakakuha tayo ng title in the recent year. So, hopefully, magtuloy-tuloy yung ating personal aspect. So, bilang Deputy Commissioner, alam naman natin na ako isang member ng Board of Commissioners, yung tinatawag natin Melvin.
2: Yes.
0: Lahat ng ang ating Commissioner, beloved Commissioner Combiado, siya po ang chairman. And ako po ay isang deputy commissioner, member ng Board of Commissioners. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Board of Commissioners po, ito po yung in terms of sa parang sa corporation, sila yung Board of Directors, parang ganyan. So marami pong functions dyan kung isa-isahin natin later on.
1: Salamat, DepCom. Nabanggit mo na meron kang title, no? Ano yung, anong tawag dito, DepCom? Feed Master? I don't know
0: how to ano yan? Remember, ang ating, noong time ni Grandmaster Eugene Torres, siya yung first Asian Grandmaster. Imagine mo, in Asia, si GM Torre ang kauna-una naging Grandmaster. Because Dana, yung title na Grandmaster, yan yung pinaka-ultimate goal lahat ng mga chess player. Yan yung highest title. Ang aking title po is FIDE Master. So, after FIDE Master, yung FM, ang next po dyan ay International Master, IM. And next to IM is yung Grandmaster.
2: Ayun.
0: So, pangatlo tayo doon sa may title. Mahaba-haba pang takbuhin sa larangan ng sports, the chess. Yan.
2: Yes, ang galing, no? Kasi hindi basta-basta. Alam mo, talaga saludo kami sa'yo, DepCom, no? Kasi alam naman po natin, yung mga Pilipino magagaling talaga, pero mahanay ka sa ganyang klaseng may titulo. Talagang kakaiba po yun. At alam natin, marami ka pang mga roles, hindi lang po yun, hindi nakatutok, no? At isang pagsaludo talaga, DepCom.
1: Balita namin, DepCom, meron kayong binubuo na rapid chess tournament dito sa Bureau of Immigration. Kailan po ito at saka paano sumali dun sa mga interesado pong maging part nitong activity na ito?
0: Yeah. Actually, tama, no? We will be having our BI Rapid Chess Tournament on July 4, this coming Saturday na.
1: Malapit.
0: Yung mga hindi pa nakakapag-join, this is for free. Ito yung fellowship natin among our chess players dito sa Bureau. So, at least magkaroon ng time to relax minsan and tingnan natin kung saan ba yung passion natin hanggang pagdating sa chess. So we're inviting everyone sa ating bureau na kung sino hindi pa nakaka-register, mag-register na and magkita-kita tayo sa Saturday.
1: Ako, thank you DepCom, at talaga namang marami pa tayong pagkikwentuhan, DepCom, at sana po ay mapaunlakan ulit namin kayo sa mga susunod po na episodes, and we can discuss a lot of other things as part of your role as Deputy Commissioner, kasi kita natin na talagang ang inyong role po as DepCom ay napakahalaga, pati na dito sa mga initiatives na ito para i-improve din yung camaraderie and sportsmanship ng ating mga empleyado. Siguro, DepCom, panghuling mensahe na lang po doon sa ating mga kababayan and of course, doon sa mga kaopisina po natin, ating mga colleagues that might be interested to join this Rapid Chess Tournament sa darating po na weekend.
0: Yes, anytime, Dana and Melvin, no? So anytime, pwede nyo akong ipatawag dito just to let everyone knows na sa panahong ito ng bagong immigration, ang ating pinaka-protocol po natin is to perform. So may mga ibig sabihin yan, performance, everything. So nandito po kami ang Board of Commissioners giving guidance sa ating mga kasamahan, sa ating mga immigration officers for their concerns and everything na ma-address natin na maayos. And of course, ultimately, ginagawa natin itong ating 7-point agenda under Commissioner Biado, yung perform para sa ating mga kababayang Pilipino na maging madali ang kanilang day-to-day dealings with our agency sa ating Bureau of Immigration. Maraming salamat, Dana and Melvin, and I hope to see you soon again next meeting natin.
2: Yes, maraming salamat po, DepCom. Talagang nakita natin, no, yung mga iba't ibang mga programa na ginagawa ng ating Deputy Commissioner at Board of Commissioners sa pangunguna po ng ating Commissioner. Pero nakita natin, wala na po tayong oras. Nagkaroon tayo ng mga technical problem, but hoping, no, next time ma-invite din po natin yung ating Deputy Commissioner Alegre, kasi alam natin marami pa tayong pag-uusapan. Mm-hmm. At dito po nagtatapos ang isa namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ito po si Spokes Melvin Mabulak.
1: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat, at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: 12:78 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ito ang Radyo Magazine.
5: Radyo Magazine.
4: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
5: Collab.
4: Susunod na ang Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko. 738 dito sa Capital 104.3.
5: Capital 104.3.
4: The AM and FM Collab.

initiative. Kaya ito po ang ginawa namin. Lahat ng barangay, hindi lang po rito, sa buong Pilipinas, lahat po ng barangay, binigyan po natin ng 200,000 pesos, lahat. At ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official ay yung kalahati nun ay ibigay natin sa mga scholar. Yung pong mga scholar na yon ay tawag ngayon ay ang presidential scholar dahil ang kanilang scholarship ay nanggaling sa Office of the President. Kaya po, so sabi namin, 200,000 ang ibibigay namin sa inyo. Yung 100,000 gamitin ninyo para tulungan ang mga scholar natin. Bawat barangay ay mamili kayo ng 5. 5 na scholar, kada barangay, bibigyan natin ng tigda 20,000 piso. At yun ay parang tulong sa kanila. Ang sabi ko pa nga, mamili kayo yung mga nag-aaral na malapit na magtapos, pero baka hindi makatapos dahil sila kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man. Kaya ito'y tulong para makapagtapos sila. Dahil po napakahalaga ng ating edukasyon para lalong-lalo na para sa ating mga kabataan. Kaya yung mga presidential scholar, ay lagi kong nung pagka meron kaming orientation na ginagawa ko minsan, ay pag yan ang lagi kong sinasabi sa kanila, ito'y pakinabangan ninyo na mabuti yung 20,000 na ibibigay ng Office of the President sa inyo, pakinabangan nyo na mabuti dahil napakahalaga niyan. Napaka-importante na maging maganda ang training ninyo, na magandang pinag-aralan ninyo, meron kayong diploma o meron kayong magandang kaalaman para matulungan ninyo ang sarili ninyo, para sa mga buhay ninyo, para sa mga pamilya ninyo, para sa komunidad ninyo. At sa ganung para, natutulungan nyo yung buong Pilipinas. Aahon tayo kapag magagaling ang mga kabataan na sumusunod sa atin. Sabi ko, kailangan na matuto na kayo dahil itong mga magigiting ng mga local executive na ito, pati na ako, isama na natin, hindi naman kami forever. Malapit na kayo na. Kaya dapat handa kayo. Kaya pagbutihan ninyo ang kanyang pag-aaral, pagbutihan ninyo pagtrabaho kayo ng mabuti para talagang makaipong kayo ng maraming kaalaman at maraming karanasan na magagamit ninyo sa inyong mga buhay. At lagi kong pinapaalala sa ating mga scholar, sabi ko nga sa kanila, ang pinakamaganda dito sa aming ginagawa. Dahil aking pananaw, ang edukasyon na ibinibigay ng pamahalaan sa taong bayan, sa mga kabataan, ay hindi ito pribilehyo. Para sa akin, ito'y karapatan. Kaya dapat talaga gagawin ng pamahalaan lahat ng kayang gawin para tulungan ang ating mga estudyante, lahat ng mga mag-aaral. At napaka-importante po niyan. Dahil lagi kong ipinapaalala sa ating mga estudyante, itong mga scholar, alam nyo, napakahalaga ng magandang marami kayong kaalaman. At parang biyaya yan talaga na hindi kayang mawala, hindi mawawala yan. Basta nakapag-aral na kayo, nakapagtapos na kayo, kung ano man ang pinag-aralan ninyo, ay nasa sa inyo yan, yaman na ninyo yan. Kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi na makukuha sa iyo yan. Hindi nalulusaw yan. Hindi kayang agawin ng kahit sino yan. Hindi kayang nakawin ng kahit sino yan. Habang buhay, nasa sa inyo yan at magagamit ninyo yung kaalaman na yan, yung husay na matutunan ninyo sa mga eskwelahan, magagamit ninyo yan sa buhay ninyo araw-araw. Kaya't pagbutihan ninyo. Kaya't sino ba yung mga presidential scholar? Meron ba tayong presidential scholar dito? Ito. O yung mga iba, yan ang aking sinasabi sa inyo. At gamitin nyo na mabuti itong 20,000 na ibinibigay namin para talagang magtapos kayo at maging magandang pag-aaral nyo. Mag-aral kayo, magsipag kayo sa pag-aaral, magsipag kayo sa school ninyo para marami kayong maging karanasan at marami kayong matutunan. At ay napaka-importante niyan. At pagdating ng panahon, darating, akala, alam mo pa, nung kaedad

0: Ko kayo na parang sabi ko matagal pa yan, hindi pa naman darating yan. Magugulat kayo, hindi natatagal yan, nasa sa inyo na, nasa kamay na ninyo ang patakbo ng buong Pilipinas. Hindi ng gobyerno, kahit sa private sector, kahit sa public sector, kahit saan. Ito ang kayo na ang haharap, kayo na ang hahanapin ng taong bayan para magpatulong. Kaya dapat ready kayo, dapat handa kayo, dapat marami na kayong alam na gawin, kabisado na ninyong patakbo ng kung saan mang kayong sektor, at sa ganung paraan, marami kayong matutulungan. Sa ngayon, we have, meron tayo ngayon mga 42,000 plus na barangay, more or less, 42,000 plus. Kung makapagbigay tayo ng ganitong klaseng pondo sa lahat ng barangay, at gagawin po natin yan, hindi lang po dito, gagawin po natin sa buong Pilipinas yan. Pag nakapagbigay tayo itong taon na ito, ang magiging scholar natin ay labis sa 200,000. 200,000 na makakapagtapos na baka kung hindi sila nabigyan ng tulong, ay hindi nakapagtapos. Kaya napakalaking bagay yan. Alam niyo po, pagka nagkaroon ng 200,000 scholar dito sa Pilipinas, ay mararamdaman ka agad na lumalago, gumagana, umaahon ang ating ekonomiya, gumaganda ang ating mga komunidad, at sa ganung paraan, hindi lang yung komunidad niya, kundi sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po nitong programa na ito. Ngayon, yun ang ginagamit po sa, yung po ang gagamitin dun sa kalahati ng 200,000. Yung naiwan naman na 100,000, eh nasa sa inyo na yun. Kasi nasa initiative, mga inisyatibo ng ating mga barangay official, pabayaan natin sila dahil ay lagi kong sinasabi, sa aking pananaw, wala nang mas marunong, mas alam ang sitwasyon doon sa kanilang lugar kung hindi ang mga local government official. Kaya bawat barangay, ang eksperto sa barangay, yung mga barangay official, alam nila yan. Kahit sa ang sulok, kabisado nila. Lahat ng tao, kilala nila. At alam nila ang problema. Pero itong pinakamaganda, sabi ko, yun na nga sinabi ko, dapat magbigay tayo, sabi nung pinag-uusapan namin ito, tinatanong, anong gagawin? 100,000, bibigay natin scholar. Anong gagawin nyo sa 100,000 pa? Sabi ko, babayaan mo na sa chairman, mga barangay official yan, bahala na kayo. Kayo nang bahala sa inyo gagamitin yung 100,000 na yon. At paiba-iba yung mga napunta. Nakapagbigay na po tayo doon sa sinabi kong 42,000 plus na barangay. Nakapagbigay na po tayo, halos 20,000 ay nabigyan na nito ng Socio-Civic Development Fund. Ito po, ay kaya naman po ay patuloy natin gagawin, at magmaganda ang magiging resulta nito, at magagamit na nga ninyo sa yung ibang pinuntahan namin bumili ng bigas, yung ibang pinuntahan namin bumili ng motorsiklo, yung iba pinagawa yung water system, yung kung ano-ano, pero nasa sa inyo na yon dahil alam niyo yun. Alam nyo, yun ang sinasabi ko mula nung naging congressman ako, mula nung umalis na ako bilang governor. Sinasabi ko lagi sa mga kasamahan ko, makinig kayo sa local government. Dahil kahit nasa palagay, kasi ang inaakala, ay wala, puro problema lang ang dinadala sa amin. Hindi kasi kayo nakikinig, makinig kayo. Nagdadala nga ng problema, pero kadalasan may solusyon. Dahil alam din nila kung paano ayusin ang problema, kailangan lang ng konting pondo. Kaya niyan po ang ating ginawa para bigyan natin ang ating bawat level. Ito po, yung LGSF, nagbigay tayo sa probinsya, nagbigay tayo sa mga lungsod, nagbigay tayo sa mga bayan. Ito naman para sa mga barangay. Para naman ang local government natin ay ika nga ay empowered na meron silang magawa. Hindi lang naghahanap ng pondo lagi, wala silang magawa dahil walang hawak na pera. Ito po ay palagay ko, basta't pagandahin po natin. At sinasabi ko nga sa ating mga local official, lahat tungkol doon sa LGSF at saka doon sa Socio-Civic Development Fund. Ang sinasabi ko, pag maging maganda ang takbo ng programang ito at ng programa doon sa LGSF, kung maganda yan, titiyakin ko sa budget ng 2027, palaking pa natin yung bibigay natin. Kaya patunayan natin sa ibang mga ahensya ng national government na magaling din yan, magaling din naman ang mga local government. Akala nyo kayo lang, maraming magaling sa local government. Marami akong kilala mga sikat sa local government. Kaya eto, patuloy natin gawin, ayusin natin, gamitin natin ang tama. Tulungan natin lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Alam niyo po, ang isa pang naging policy ako, personal na policy, ay sinasabi ko, hindi lang naman ang national government nang uutos sa inyo na gawin niyo ito, gawin niyo yan, gawin niyo ito. Nakikinig din kami sa inyo. Kapag may kailangan kayo, kapag may nakita kayong problema, sabihin ninyo sa amin, sabihin ninyo sa mga local government officials, sabihin mo sa mga barangay officials, sabihin mo sa bawat ahensya ng national government. Kung kaya namin gawin ang hinihingi ninyo, gagawin namin. Basta't hanggat kaya ng pamahalaan, makatulong sa inyo sa kahit na anumang paraan, ay basta't sinabi ninyo na kailangan ninyo ito at kaya namin ibigay, gagawin po natin. Asahan ninyo na inyong pamahalaan ay nandito, nakikinig sa inyo, at kami po ay walang iwanan ito. Basta't lagi tayo mag-uugnay, lagi tayo magandang kooperasyon, palagay ko, maraming tayong matutulungan, marami tayong matutulungan yung mga naghihirap, bibigyan natin, matutulungan natin, yung mga may problema, maaalalayan natin, at kahit papaano, maramdaman ang serbisyo na idinadala ng pamahalaan. Yun lamang po, tayo patuloy po natin, gawin natin ito. Andito po ang pamahalaan ninyo, nasa tabi ninyo, nasa likod ninyo. Maraming salamat, magandang hapon po.
1: Maraming salamat po, mahal.
2: Sa katatapos lamang na tulumpati ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbababa ng bawat bayan makikinabog program sa Zamboanga Peninsula, muling ibinida ng Pangulo ang pagbababa ng pondo mula sa national government para mapalakas ang mga lokal na pamahalaan hanggang sa barangay level. Paraan niya ito sa mga presidential scholars at sa mga barangay projects ng bawat komunidad. Bukod pa dito, yung libeng tig sa 10 kilong bigas para sa vulnerable sectors. Ang inihingi lamang niya ng pamahalaan, siguruhin na makakarating sa mga beneficiaryng scholars at barangay projects ang mga pondong ito. Ang panawagan rin niya ng administrasyon sa mga scholars i-maximize ang programang ito ng pamahalaan upang iangat ang kanilang pili, ang kanilang pamilya at ang komunidad, dahil sa huli ayon kay Pangulo Marcos, buong Pilipinas rin ang makikinabang sa pag-unlad ng bawat barangay sa bansa. Sabi ng Pangulo, ang edukasyon hindi isang pribilehiyo bagkus sa isang karapatan na dapat tinatamasa ng bawat kabataang Pilipino. Ang mga Pilipino dapat anya handa sila, lalo't sila yung mga susunod na lider ng bansa. Sabi ni Pangulo Marcos, higit 42,000 yung mga barangay sa bansa. Kaya't na tinataya na nasa 200,000 yung mga inaasahang presidential scholars na mapagtatapos ng gobyerno. At binanggit rin ni Pangulo Marcos na target ng administrasyon na sa taong 2027 mapalaki pa yung pondo para sa bawat bayan makikinabang program, lalo na kung magiging maganda yung budget utilization ng programang ito ngayong 2026. Ang pangako ni Pangulo Marcos, ang national government makikinig sa hinaing at suwestiyon ng bawat lokal na pamahalaan para sa ikaunlad pa ng bansa at ang mga Pilipino. Ito na muna yung pinakolektibidad ni Pangulo Marcos mula sa Malacanang, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Fiber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Fiber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: 24 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Ang ating oras, isang magandang-magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Inyo pong napakinggan kanina ang ulat ni Raquel Bayan. May kaugnayan po ito sa presidential live event dyan po sa Zamboanga. At mismong ang Pangulo po, no? Ang bumisita roon. Ayan. At maganda yung kanyang mensahe sa mga estudyante. Totoo naman, wala hong ibang papalit na mga susunod na mga leader at walang ibang magmamahal sa ating bansa kung hindi po yung mga bata. Sila ang susunod na henerasyon. Kaya kapag ka po hindi ninyo minahal o pinangalagaan itong ating bansa, nag-iisa lang naman ito, edi saan naman tayo pupunta niyan? Diba? Anyway, isang magandang-magandang hapon po ang pagbati natin sa inyong lahat. Maulang hapon dito po sa Quezon City. Hindi ko po alam kung sa inyong mga lugar ay umuulan din. Pero sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Lunes ngayon, ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho. Mapapakinggan hanggang 2:55 ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan. Sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At sa lahat ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, sa lahat po ng aming social media platform, paki-like, follow and share na po, lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. Thank you. At syempre pa, sa telebisyon, kami po naman ay sabayang napapanood sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon pong hapong ito. Kayo po ba ay nagbabalak na mag-ampon? Diba? Yung iba kasi parang sinasabi nila na hindi, mas maganda mag-ampon na lang kasi, 'di ba? Unang-una, yung may mga kakilala ko na talagang ayaw nila na ano, na yung babae ayaw mag-anak. Oo. For some reason, ayaw niya talaga. And iginagalang naman natin 'yon. Ang sinasabi nga niya ay kumbaga parang bakit pa nga naman daw siya mag-aampon? I mean, ba't nga naman daw siya mag-aanak? Eh napakarami naman daw na kumbaga bata na kung minsan inabandon na pwede naman nilang ampunin, 'di ba? Pero ang tanong po natin doon ay gaano kahalaga yung ikaw ay mayroong bahay, ikaw ay mayroong sapat na kita para mag-ampon ng isang bata. At ano nga ba ang trabaho ng National Authority for Child Care? Ayan po. Mga kapanayan po natin, walang iba kundi si Ma'am Rosalie Preclaro, ang Division Head ng Domestic Adoption Division ng National Authority for Child Care o NACC. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
17: Yan, magandang hapon.
16: Opo.
17: Ms. Jamie. Opo. At sa ating mga tagapakinig po.
16: Opo. Una po sa lahat, no, siguro maipahayag po natin sa ating mga nanonood at nakikinig, ano ba yung mandato ng NACC? Ano ho yung layunin ng inyong ahensya?
17: Okay. Ang NACC po o ang National Authority for Child Care ay nangangasiwa sa domestic administrative adoption, inter-country adoption, and alternative child care. So kasama dyan yung adoption, foster care, kinship care, and family-like care. And even yung mga residential care natin, minomonitor din po yan ng NACC. Layunin nito na magkaroon ng permanenteng pamilya yung mga batang nangangailangan, lalo na yung mga nasa facilities natin na walang one-on-one care.
16: Mm-hmm.
17: So yun po. Oh,
16: pag sinabi po nating one-on-one care, ano pong ibig sabihin nito, ma'am?
17: Kasi 'di ba sa mga child caring agencies natin, meron silang mga batang inaalagaan, halimbawa 30, 40, kung ilang bata ang nandoon, tapos ilan lang po dyan ang may parent or house parent. So hindi naman 'yan 1:1 ang ratio kasi masyado namang mahal ang administrative cost pagpapasahod niyan. Whereas ang isang bata kung ilagay mo sa family, so isang bata, isang family, one-on-one care po 'yun.
16: Okay. Gaano ho ba kahalaga yung ginagampanang tungkulin ng NACC, no? Lalo na sa usapin ng pag-aampon or kaya naman pagbibigay ng foster home sa mga bata.
17: Mahalaga po kasi nagiging mas malinaw, mas accessible at mas mabilis yung legal pathways natin para sa adoption and alternative child care. Mm-hmm. Mahalaga rin po ang ginagampanan ng NACC lalo na sa pagsugpo at sa paglaban sa mga illegal adoption, online baby selling at iba pang mga illegal na issue tungkol sa mga bata.
16: Oo, kasi kuminsan correct me if I'm wrong, di ba kuminsan, halimbawa, may isang mag-asawa na hindi magkaanak, tapos biglang merong parang nagbuntis, ganyan. Tapos, sige, kami nang bahala sa ano mo, sa mga gastos mo sa ospital or prenatal or whatever. Pero paglabas ng bata, matik, ano mo sa amin, kumbaga parang ipapangalan na. 'Di ba? Illegal ho 'yun pero sa katotohanan, 'di ba, nangyayari po 'yun. Ano ho yung nagiging papel doon ng inyong pong ahensya?
17: Syempre, unang-una gagabayan sila. Yung mga nung hindi pa nangyayari 'yan, syempre ang advocacy namin ay huwag niyo pong gawin. Kasi yung pagre-rehistro mo sa isang bata, ilalagay mo yung pangalan mo bilang nanay, tatay o magulang ng batang 'to ay criminal act po 'yan eh. Punishable 'yan under our revised penal code. So, krimen 'yon, bawal 'yon. Pero kung ang nangyaring action na yun ay nangyari noong 2016 pababa, so kasama yung mga 1990, 1985, yung mga ganyan. As long as buhay pa yung nakarehistrong nanay at tatay doon, pwede pa rin nilang i-gawing legal yung pagkakaampon, yung quote-unquote ampon sa batang ito.
16: Okay. So, ano ho yung nilalaman naman ng Republic Act 11642 o yung tinatawag na Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act?
17: Ayun, halos tatlo yung major na content pag binasa po natin yung buong batas na to, no? Una, dahil dito sa 11642, na-create yung National Authority for Child Care.
16: Okay.
17: Pangalawa, yung pag-aampon ay naging entirely administrative. Kasi bago po nagkaroon ng batas na to, ang adoption ay judicial. Sa korte po yan nangyayari. So, syempre, alam mo na, medyo mahal siya, kailangan mo magbayad ng ano mga lawyers na magre-represent sa'yo, at saka maraming bayarin.
16: Okay.
17: So, yun, nung naging administrative siya, hindi na ganun. Kaya naging streamlined yung proseso, less expensive, at saka mas simpler siya. Ayun po, yung basically, in a nutshell, ganun yung 11642.
16: Aha. Ma'am, ako po naku-curious lang. Meron ho ba kayong parang by the way, no, kayo po ba ay attached agency ng DSWD?
17: Yes, ako.
16: Okay.
17: Yes.
16: So, meron ho ba tayo, I don't know kung nangyayari po ito, meron ho ba yung talagang kumbaga parang pumupunta si social worker kasama po kayo dun sa bahay na let's say pinaglagakan, no, kung foster home ito, pinaglagakan ng mga bata na ito, and talagang kinakamusta ho yung kalagayan ng mga bata doon?
17: Yes, ma'am. Mandated po kami na magkaroon ng regular monthly monitoring sa mga foster children. And doon naman sa mga mag-aampon, sa mga prospective adoptive parent, meron din pong home visits na mga ginagawa ang social worker para mabuo niya yung kanyang home study report or social case study report. Uh-huh. At saka yung mga bata naman kung saan naroon din ang social worker, yung social worker ng facility na yon, sila po yung nagkakandak ng study.
16: Ah, okay. And then, pag sa tingin ho ninyo ay, halimbawa, may power ho ba kayo na pag binisita yung bata at sinabi ng bata na uncomfortable ako dito, or sabihin na natin na ako po ay parang minamaltrato ho dito, mga ganyan. May power po ba kayo na alisin sila kaagad-agad?
17: Yung kaagad-agad, subject to ano yun eh. Siyempre gagawa ng incident report yung social worker. Mm-hmm. Tapos, pag-aaralan naman yung case na yan, i-verify kung totoo. And then kapag after the verification, napatunayan na mukhang totoo kasi yung barangay nagpatotoo, nagbigay ng support doon sa findings ng social worker, magko-coordinate po ang aming ahensya sa mga line agencies like CDSWD bilang parent agency namin, yung local government unit, yung police, so sila po, yung barangay, yun. Kaya nagkakaroon po ng pull out ang tawag namin, pinupull out yung bata.
16: Okay. So, may bayad ho ba yung fee or meron bang fee, no? Sa pag-aampon. Let's say ako, gusto ko halimbawa mag-ampon ako. Magbabayad po ba ako sa inyo?
17: Wala po. Yung adoption per se, wala pong bayad yon. Ang may bayad, ma'am, ay yung kukuha ka ng requirements mo. Like, di ba, kailangan naman ng birth certificate. Kung may asawa ka, kailangan ng marriage contract, may certificate.
16: Okay.
17: Yung mga iba pang bayarin po, mga documents.
16: Aha, aha. Okay. Ano ho yung mga sinasabi nating parang category, no? Ninyo, kung meron man, ano yung nire-require din na sabihin nating isang mag-aampon, yung para masabing safe yung bata dito at kumbaga parang fit ito na maging parent.
17: Meron tayong kategory ng adoption. Yun ay pag ina-assess ng social worker during the inquiry stage, nakakategorize siya into dalawa. Una, yung regular case, or pangalawa naman ay yung direct filing. So, sa ilalim ng regular case, yan ay yung ang adapter at ang adoptee ay hindi pa magkakilala. Tapos yung bata dyan ay kailangang i-declare legally available for adoption. Doon naman sa mga direct filing, usually, ito yung cases na magkasama o magkakilala ang mag-aampon at ang batang inaampon. Kasi usually, siya ay anak ng mag-aampon, anak sa pagkadalaga, pagkabinata. Iaampon lang kasi gusto erase yung status from illegitimate to legitimate. O kaya naman step-parent, o edi magkakilala sila. O kaya naman adult adoption. Ibig sabihin, pinalaki niya, hanggang ilang taon na silang magkasama. Ngayon, gusto niya nang maging legal sa papel na, hindi na lamang sa fax sila maging mag-ina, mag-ama, kundi gusto na nilang pati sa papel mairehistro na sila ay magulang ng taong to.
16: Uh-huh.
17: Ayun po yung category.
16: Pero may factors ba na kinoconsider, like halimbawa ho, sweldo, and then dapat ba may sarili silang bahay, dapat ba mag-asawa lang, paano kung halimbawa miyembro ng LGBTQIA+, halimbawa ang let's say lalaki siya, ang aamponin niya ay lalaki din, yung mga ganun po, may mga factor ho ba na ganoon?
17: Yes, ma'am. Sa assessment po ng prospective adopter, isa hang tinitingnan yan, isa-isa. Doon sa aspeto ng financial capacity, siyempre titingnan natin kung may trabaho, stable ba, anong trabaho, kaya ba niyang maibigay yung pangunahing pangangailangan nung batang aamponin.
16: Okay.
17: Yung dapat ba may sariling bahay? Yes, isang konsiderasyon po yan. Actually, tinatanong namin sa mga mag-foster o mag-a-adopt, kumusta po ang itsura ng bahay? Ilan po ang kwarto? Kasi hindi pwede yung mag-aampon ka or mag-foster ka tapos nasa one room affair kayo,
16: five
17: studio type. Kasi paano pag matutulog?
16: Tama.
17: Tabi-tabi sila. So may chance na magkaroon ng abuse kasi paano kung lasing dumating yung tatay na patabi doon sa dalagitan na yun. Yung mga ganon. So kinoconsider po namin yan. Part yan ng assessment.
16: Aha. And personal ho kayong pumupunta doon?
17: Yes. Opo, opo.
16: Aha. Okay. So gaano ho kahalaga, no? Yung isang prospective parent ay mayroong, sabi nyo nga, yung stable na trabaho, and paano po ika ngay kinikilatis ito ng NACC, no? Yung hanap buhay, pinagtatanong nyo ho ba sila? Totoo ba, halimbawa, ito, nagtatrabaho ito sa ganito, pinupuntahan nyo ho ba sila sa kanilang trabaho? Or kailangan ho ba? Paano kung halimbawa, gustong-gusto ko na po talaga mag-anak, Ma'am Rosalie, kaya lang minimum lang po yung aking kinikita. Pwede ho ba yun? Na mag-adapt pa rin ako?
17: Usually, ma'am, hinihingi namin mga primary documents ay yung certificate of employment, kung sinasabi niyang siya employed, certificate of employment with compensation. Para makikita namin doon. Tapos syempre, dahil nga i-home visit naman, makikita mo syempre kumusta yung kanyang lifestyle,
16: yes,
17: gaano siya kadalas lumabas, mag-travel, yung mga ganun po. At saka, kumusta ang kanyang expenses? Kasi ma-assess naman natin yan eh, kung yung inflow ba ng pera, angkop doon sa outflow. So yun po. At saka, kung marami ba silang miyembro ng pamilya tapos isa lang yung earning. So, yun. Assessment po yun.
16: Oo. Kasi magkano na gatas ngayon, di ba? Kung di ka magpapa-breastfeed, napakamahal na ng gatas. Tapos diaper pa, di ba? Oo. Hmm. Okay. So, kayo po sa inyo ay from your end, no? Chine-check nyo po from time to time kung tama yung guardian na napuntahan nung bata.
17: Yes, ma'am.
16: Aha. Okay. As in literal na bumibisita po kayo from time to time po.
17: Yes po.
16: Uh-huh.
17: At saka yung tanong niyo po pala kanina, ma'am, na kung member ng LGBTQIA+.
16: Uh-huh.
17: Opo, part po 'yun ng assessment pero hindi siya hindrance sa amin para ma-deny ang isang prospective na individual para maging adoptive parent. Kasi 'di ba? Lahat naman tayo may kapasidad maging magulang.
16: Yes.
17: Wala yan sa gender orientation or sa sexual orientation mo.
16: Mm-hmm.
17: Kasi yung pagiging magulang ay it's a form of pagmamahal.
16: Yes.
17: At ang pagmamahal naman ay hindi siya emosyon na nararamdaman. Yun mm-hmm. ay desisyon na pinapanindigan.
16: Mm-hmm.
17: Kaya kung ikaw ay isang single individual, LGBT member ka, tapos nag-decide ka na gusto kong maging magulang, so i-honor namin yun. Ipakita mo lang sa amin na qualified ka.
16: Ayun. Gaano ho katagal yung process?
17: Depende po sa yun, yung kategory na nasabi ko kanina, kung regular ka o direct filing. Kasi kung ang aamponin mo ay anak mo naman talaga sa pagkadalaga, mas mabilis yun. Kasi mai-skip mo yung sabi kong certificate declaring a child legally available for adoption. Isang proseso kasi yun.
16: Okay.
17: Pero kung doon ka natapat sa regular case, so wala kang alam na bata, talagang single person ka lang, mag-a-apply ka, or couple lang talaga kayo, wala kayong anak, or kung may anak man, basta gusto nyo mag-ampon, yung batang aamponin nyo, hindi nyo pa nakikita yon. I-declare pa yon legally available for adoption.
16: Ah. Yeah.
17: At tayo naman bilang parent, mag-a-apply tayo as adoptive parent. So iba yung approval nun. Mm-hmm. Kapag na-approve ako as adoptive parent, hinumbisit ako, nagbigay ako ng mga requirements, na-approve ako as adoptive parent, yung bata naman na yun ay na-declare available for adoption, isasalang po yun sa matching. May matching process kasi sa amin. Pag-aaralan kung yung dynamics ko ba ay akma doon sa needs ng bata.
16: Mm-mm.
17: Kapag na-match po kami, yun, magkakaroon na ng entrustment, ibibigay na sa amin yung bata. Excuse. And then, i-monitor po kami. Kapag nakitang okay yung adjustment, possible talaga na mag-thrive ang kanilang parent-child relationship, that's the time na after 6 months or depende sa assessment ng social worker, magpa-file na po ng petition for adoption.
16: Aha.
17: So kapag na-grant, ayun na po, magiging parents na.
16: Okay. So meron ho bang mga datos kayo na may pagkakataong nangyari ito, yung batang inampon ay isinauli? No? Dahil halimbawa sasabihin or for some reason halimbawa sabihin ay hindi ko na kaya or wala na akong katuwang mga ganyan. Pwede ho ba 'yon na halimbawa kinuha nila inampon tapos susoli sa inyo?
17: May mga pagkakataon naman po pero very rare po 'yan. Sa domestic adoption po very rare po 'yan. Ang isang natatandaan ko na record, tatlo na pala. Yung isa ay yung parent kasi, yun nga, yung sabi ko po kanina na after the matching, in-entrust na. So physically, magkasama na sila. Pero under direct or supervised monitoring po sila, no? Nung minsan pumunta yung social worker, nakita na yung bata ay may pasa. Mga 5 years old pa lang yun. So binalikan niya yung record ng parent. Ayun, nakita doon na siya pala ay dating pasyente sa mental institution. Pero meron naman kasi siyang cleared siya ng psych eval niya. So clear yung result. So kaya nung nag-dig deeper, parang nag-recur, nag-relapse yung kanyang issue sa pag-iisip. So yun po. So na-pull out yung bata at na-match ulit siya sa iba.
16: Oo.
17: Yung pangalawa naman
16: yung kumawa yung ganun, yung trauma, syempre.
17: Yung pangalawa naman ay mukhang itong parent na to ay hindi sila prepared. Childless couple.
16: Aha.
17: Atat na magkaroon ng anak, syempre, childless. Pero wala pala silang parenting experience.
16: Mm-mm.
17: Tapos ang naibigay sa kanilang bata, medyo...
16: Makulit
17: siguro. Oo. Alam mo yung makulit na nasa terrible 2. hindi nila kinaya.
16: Unruly.
17: Medyo... alam naman natin na, syempre, ang batang ganung ilan talaga medyo malikot.
16: Syempre.
17: Ayun. So, hindi nila kinaya. So, nakiusap sila na kung pwede ay isuli muna at ano. Uh-oh. Pero pagka ganun, kailangan nilang dumaan sa reassessment kasi ang findings doon, hindi pala sila ready.
16: Aha. So, may pagka ganitong mga may nagsusauli ng mga bata na inampun nila, meron bang parusa from the tawag dito couple or kung sino man ang magsasauli? Ano yung mga consequences?
17: Yung pagsasauli po in its sense, hindi po talaga siya dapat ginagawa. Kasi kapag sa normal naman kapag nagbuntis ka at naipanganak mo, hindi mo nang pwedeng ibalik sa sinapupunan.
16: Totoo 'yan. 'Yon. Oo. Hindi siya yung syempre yung feeling ng bata na 'di ba? Nandoon ka nga sa institution na pinaampong ka nga ng original na magulang mo. Pagkatas eto may umampon sa iyo, biglang isosoli ka, hindi ba? Parang psychologically hindi maganda for them, 'di ba?
17: Yes. Kawawa. Pero may naman mga pagkakataon din po na halimbawa ayan yung namatay yung husband, yung babae sobrang siya yung working si husband, yung babae dependent sa husband niya namatay. So, syempre, medyo hindi niya ma-manage pa, nasa coping stage siya. So, yun, in-honor naman po yung mga ganong reason. Pero yung ang reason niya ay hindi siya papaya, yun, nasa matching yun, yung isang case na yun. Matching stage pa lang, nung nakita niya yung profile ng bata, medyo dark yung skin, pero sila ay mapuputi. So, nag-refuse siya. Ang reason niya ay yung difference ng physical features. So hindi. Hindi na siya, parang na-blacklist siya yung parent na yon.
16: Aha.
17: Kasi sa totoong buhay naman kapag nagbuntis ka, hindi ka naman makakapamili kung ang iluluwal mo ay may diferensya, may needs or wala. So ayun po. Yun po yung consequence, mabablacklist.
16: Oh.
17: Kung hindi valid ang reason.
16: Oh, okay, okay. Now, nabanggit ho din nyo kanina yung adaptation ay hindi lamang dito sa domestic, kung hindi maging sa international. Paano ho natin, ika nga, napangangalagaan, no? Yung kalalagayan ng mga batang aampunin, paano natin namomonitor sila, lalo na kung sila ho ay dadalhin overseas na?
17: For ano po, mga inter-country cases, meron namang, kung dito ay usually child caring agencies, ang katapat po doon ay na involved sa adoption ay yung mga foreign adoption agencies. So sila naman po yung kausap ng kabilang division namin na in charge sa inter-country adoption, na sila po yung nagmo-monitor doon kung kumusta. Napapadala naman po yun ng report dito.
16: Ah, okay. So kumbaga, ini-inform pag halimbawa ho ay dadalhin yung bata or foreigner yung mag-aampon. So mula dito, nakikipag-ugnayan ho yung ahensya doon sa ahensya na counterpart naman ninyo overseas.
17: Yes, ma'am.
16: Mm, okay, okay. Maganda yun, ha? Para at least, di ba, una, maiwasan yung ano, human trafficking, lalo na sa mga bata. Hmm. And then pangalawa, kahit siguro nasaan man sila doon, ay mapoprotektahan pa rin sila. So ano naman ho yung tinatawag natin na, alam niyo naman, yung mga stereotyping na na-encounter, no, misconception about adoption, yung mga non-traditional families nga, kabilang dito yung LGBTQIA+, no, na magulang. Ano ho yung masasabi ho ninyo dito, paano po natin na kina-counter itong mga misconception na ito?
17: Malinaw po ang messaging ng aming PID, no? Sila yung usually nagko-compose ng mga advocacy videos and materials patungkol dyan, na yung ibang misconception na kapag ampon, usually siya yung magiging criminal. Di ba yung katulad ng pini-feature sa mga, alam natin yung teleserye or sa mga sa TV.

0: Ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radio Magazine 1278. Ganon din po sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan dito po sa ating programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
3: Marinela, sa Radio Magazine at The Capital FM.
2: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguiera. Ganon din ang ating technical engineer, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Ridome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami, no, sa lahat ng social media platforms at Radio Magazine.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go.
10: Radio on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to, ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: At ngayon po ay may makakasama tayo, ano? Isang research analyst at regional focal ng iForward PH program. Ito po yung nangunguna sa pagtulong sa mga overseas Filipino workers o OFWs, ano, na makapagsimula at mapalago ang kanilang sariling negosyo. Sa pamamagitan ng kanyang mahalagang papel sa programa, aktibo po siyang nakikibahagi, ano, sa pagpapatupad ng mga inisyatibong naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga OFW sa larangan ng entrepreneurship. At ibabahagi niya rin, ano, ang layunin, mga serbisyo at tagumpay ng iForward PH sa pagtulong nga po sa mga OFWs tungo sa mas matatag at napapanatiling kabuhayan. Makakasama po natin si Sir Nicolas Sapanta. Magandang hapon, sir. Welcome sa Radio Magazine, Home Econ Nanay.
15: Apo.
2: Sir Nicolas, magandang hapon po.
16: Doon po, Ma'am Marinela, and sa ating pong mga nakikita.
2: Ako siguro sa sobrang lakas ng ulan, ano, nagkakaroon tayo ng konti lang naman, ano, na technical problem. Medyo putol-putol lang po. At ganun din po, ano, makakasama rin natin, ano, isang benepisyaryo po ng iForward PH program at may-ari ng Sangheles Health and Beauty Products Trading, ano, bilang ina po ng isang OFW, ano, na gawa niyang maitaguyod at mapalago ang kanyang negosyo sa tulong nga ng mga kaalaman at suportang natatanggap mula po sa programa. At ibabahagi din po ni Ma'am, ano, ang kanyang karanasan, mga hamon at mga aral na natutunan bilang negosyante at benepisyaryo ng iForward PH. At makakasama naman din po natin, ano, si Ma'am Sinaida Sangheles. Magandang hapon po.
17: Magandang hapon po, ma'am.
2: Ayan. Kumusta po, Napa? Ma'am? At dito po eh medyo maulan or malakas ang ulan, ano? Kaya asahan na natin na medyo tayo po ay may konting difficulty pagdating sa ating connection, ano?
10: Oh. Opo, ma'am. Dito rin po napakalakas din po ng ulan.
2: Ako, oo. Ako, simulan na po natin ang ating kwentuhan, ano? Una po natin kukwentuhin eh si Sir Nicholas. Para ipaliwanag, ano po ba itong iForward PH program, sir?
16: Po, no, ay nagsimula po siya nung 2020 po, no, nung nagkaroon po tayo ng pandemic, no. So ito po yung naging program po ng Department of Science and Technology, no, para po dun sa mga overseas Filipino workers na repatriate or yung nawalan po ng trabaho, no. So ang gusto po na ni DOST noon ay bigyan po sila ng mga oportunidad, no, para makapagtayo po ng kanilang mga sariling technology based business.
2: Mm-hmm. So ito'y tulong, ano, sa mga OFWs, ano. At sir, tulad ng nabanggit ni sir, ano, ito yung mga na-repatriate ng panahon ng pandemic, ano. So ito po ang isa, ano, sa mga layunin nitong iForward, ano. At paano naman po, ano, nakatulong itong iForward PH, ano, sa paghahanda ng mga OFWs para sa kanilang mga negosyo po?
16: Yes, ma'am. So doon po kasi sa mga sumasali po, no, sa iForward Philippines, meron po kasi tayo mga OFWs na wala pa talagang naiisip na business.
2: Mm.
16: So iba po yung interventions po na gagawin natin sa kanila. So dadaan po sila dun sa ating training, no, or yung capacity building sessions, na bibigyan sila ng kaalaman at tools, no, para mag-isip kung ano ba yung mga angkop na business, no, na pwede na pasukin sa panahon ngayon. So, katulong po, no, nung ating mga partners, so for the capacity building po, we partner po with Scale NCR. So sila po ay group of experts, no, from different universities. So ang tinuturo po nila is on business ideation and conceptualization. So, ano ba yung pwedeng gawing business ngayon? Ano siya ibebenta sa market? Kung may market ba siya? So, after po nun, ma'am, yung business ideation, magkakaroon po sila ng kanilang prototype or yung minimum viable canvas nila. So, yun po, papaanoin pa natin yun, papalawakin pa natin yung pwedeng gawin nun. And mag-dwell deeper na po tayo dun sa business side naman kasi may babak na sila.
2: Mm-mm.
16: So dito naman sa business side, we partner with the Entre Pinoy Volunteers Foundation Incorporated, no. So ito po ay mga batikan na in terms of business. May mga ito po sila po yung may mga may-ari ng mga malalaking kumpanya na. So ang kanilang tinuturo naman na po ay yung on the business side. So paano ba mag-product costing nitong kanilang idea or nung kanilang prototype? Ano ba yung organization dapat ginagawa? Ano yung kailangan mga i-consider na batas?
2: Mm-hmm.
16: Ano yung mga kailangan nila requirements para makapasok sa iba't ibang programa, hindi lang po sa DOST and sa other
2: agencies.
16: Government agencies din po, no, na nag-o-offer nito.
2: Ayun,
16: so,
2: ano. Mm-mm. Talagang kumbaga ang iForward PH program, ito yung talagang huhubog ng kanilang negosyo, ano po? Kung wala pa, sabi nga mula sa simula hanggang sa maitatag na ito, ano? At paano naman po, sir, ano, pinipili ng DOST, ano, itong program nga ng iForward PH ng DOST, yung mga OFWs po na po pwedeng makasali rito?
16: Ayan. Sige po. Sa atin po kasi, ni OFW ay mag-submit, no, ng kanilang business proposal kahit ano pa lang po, kahit simple pa lang po yung kanilang business proposal. So dito po kasi, evaluate po namin yun.
2: Mm-hmm.
16: And i-check po namin kung ano yung appropriate na science and technology intervention po, no? Na pwede nating ibigay sa kanila. I forward ko kasi meron pong pwedeng tatlong pagdaanan ng isang aplikante. So, una po, meron po tayo yung tinatawag na tech aspirants track or yung regular track po na tinatawag natin. So, ito pong track na ito ay for OFWs, no, and their families po pala. So, kasama natin yung families nila dito, no? So, nawala pang business, existing business, and wala pa pong naiisip na business na pwede nilang i-gawin, no? So, for those po, dadaan po nga sila dun sa training, then, tsaka po sila, pag na-complete po nila yung training, magiging eligible po sila dun sa innovation funding namin. Second is yung tinatawag natin na innovative builders track, no? So, mas mabilis po yung track na ito, so fast track po siya. So, kung ang OFW po kasi ay meron na nagsimula na business, i-evaluate pa namin siya further, no? So, titingnan namin kung kailangan pa ba niya talaga ng training. Baka kasi on the business aspect naman po, kailangan pa niya ng onti in the, for example, the organizational structure niya, sa costing niya, sa financial po niya, baka may kailangan pa doon. So, if ganun po ang mangyayari, meron lang siyang parang iti-take na mga courses para po maging eligible naman po siya doon sa innovation funding. And lastly po, yung OFW na innovation ready pioneers po yung track na tinatawag natin dito. So, ito po yung express track po na tinatawag namin. So, ito po, pag na-evaluate po namin yung OFW na meron ng business and meron na pong training and nakita po namin, no, na kaya na talaga niyang itaguyod yung kanyang business, no? So, ano po, pwede na po siya agad na eligible na po agad siya dun sa innovation funding po na. So, yun po yung paraan po, no, para ma-categorize natin, no, kung ano pa yung mga interventions po na kailangan per OFW.
2: So, tatlong track pala yun, ano? So, ayan po, naliwanagan nyo. Una, yung track na regular, yung kumbaga wala pa kayong idea kung anong papasukin yung business. Tapos, yung pangalawa, meron na kayo, pero kailangan nyo pa ng intervention ng DOST, ano, or training, or kung ano man ang inyong pangangailangan. At yung pinakahuli nga, yung OFW Innovation, yan yung, kumbaga, express track na, no? Kumbaga, konting evaluation na lang at pasok na, no, sir? So, yan, tatlo yan. So, dyan po yung mga ating mga listeners and viewers ngayon, ano, na OFWs and family. Hindi lang yung OFW mismo, ano, pati yung pamilya niya pwede pong sumali rito sa programang ito. At sir, ano naman po kaya, ano, sa inyong obserbasyon, ano, ang nagiging hamon sa pagpapatupad nitong iForward PH program?
16: Yan. Yun din, ma'am. No? So, kasi nung simula pong in-implement siya, so yung mga early years po namin, marami po talagang OFWs kasi sometimes po yung mga sumasali ay nasa abroad pa po, nagtatrabaho pa po doon. So, naging isa po sa mga naging parang obstacles po namin, no? Or nahirapan kami is yung time difference po, no? Kasi normally, nagte-train po, ang start po kasi ng training before is umaga, so 9 to 12, ganun po siya. So, sometimes nahihit po yung working hours po ng ating OFW. Kaya, hindi po sila nakakatuloy, no? So, also po, isa po pong naging malapit before is meron na pala silang business, no? Tapos, parang dati po kasi, isang track lang po lahat eh. So, all OFWs, despite na may business sila or may training sila, should undergo the capacity building and before sila maging eligible sa innovation funding. So, kaya rin po namin in-expand, no, yung framework po ni iForward na naging tatlong tracks siya. Para ano na po siya, no? mas comprehensive, no? And mas clear, no? Na ito lang yung kailangan ni ito yung kailangan ni OFW. Hindi na siya kailangan dumaan pa. Because syempre yung oras niya and
2: sayang,
16: yung and yung pera na ini-invest niya ay masulit.
2: Tama naman po, ano, kasi kung kumbaga eh sa fund yung pinakahuli na siya, no, yung OFW Innovation Ready Funding na siya, eh, no, kung magsisimula pa siya sa pinakauna, sayang yung panahon, yung oras, ano. Tama po naman yon, ano, kaya tama ginawa ni na sir na tatlong track na yan, ano, para ma-evaluate mabuti kung saan pasok yung OFW or yung kasali sa iForward program, ano, para mas madali na rin po, ano, para do sa OFW, ganun din po sa DOST, ano, na matugunan yung kanilang mga pangangailangan. At sir, ano, paano naman po, ano, or ano po ang plano pa ng iForward PH para po sa mas marami pang OFW para makinabang po lalo sa hinaharap.
16: Ngayon, ma'am, actually nakikipag-partner kami. Actually ongoing na siya, no, ma'am. Gumawa po kasi si Department of Migrant Workers ng National Reintegration Network, no.
2: Mm-hmm.
16: So ito pong network na ito, kasama po natin majority, ma'am, ng national government agencies. Meron po tayong mga private sectors dito na patulong din, no, sa pag-i-implement ng lahat po ng programs and services for OFWs. So, sa tulong po nila, meron tayong parang naging one-stop shop na ng mga programs and services ng lahat ng government agencies, no. So, mas mapapadali na actually, ma'am, yung pag-process ng data, kasi for example, na-train na po namin, eh kailangan pa po niya ng additional funding, tapos na po siya sa iForward, he or she can still apply in the other programs of the government kahit hindi na po sa DOST. Vice versa din po. For example, yung ibang government agencies, may trained na din sila na kanilang OFWs, no? And hindi pa nakakapag iForward. So we can, ano na po, pwede na po silang hindi mag-training sa amin. And they can go to the express track na po. Kasi meron na silang provided training for them na, no? So malaking bagay po yung ginawa ni DMW na ganun. Para mas holistic, mas ano, no, comprehensive,
2: mas mabilis,
16: mas mabilis yung ating response, no, and yung serbisyo sa ating mga OFW.
2: Ayun, napakaganda, one stop shop, ika nga, ano, nandiyan na lahat ng inyong kailangan, ano, mas mapapabilis lahat ng inyong mga kailangan para makapagsimula ng negosyo, ano. At sir, ano, kakausapin lang po muna natin, ano, si Mama Zenaida naman, ang isa sa mga beneficiary, ano, ng iForward program. Si, tulad nga ng nabanggit ni Sir Nicholas kanina, eh, itong iForward PH program, eh, hindi lang sa mga OFWs, kundi sa pamilya, which is si Ma'am Zenaida is family po, ano, ng OFW. Ang kanyang anak po ang OFW, ano?
12: Opo.
2: Oo. Ma'am, ano po ba or paano nagsimula itong San Heles Beauty Health Products Trading?
10: Actually po, ma'am, magmula pa po talaga ng nagpamilya ako ay tumulong na po ako sa mister ko upang makapaghanap buhay at may negosyo po. Tapos ito pong nasa 2 years ago na po ay nakapag-training po ako ng perfume nga po. At dito po nag-umpisa yung aking pagkakaroon po ng mga ayun ng perfume po.
2: Ma'am, ano-ano pong products niyo dito sa San Heles Health and Beauty Products Trading bukod po sa perfume? Meron pa po bang iba?
10: Kasi po ano, mayroon din po akong mga dishwashing liquid po, tapos yung products po ng personal collection. Kasi doon po talaga ako nag-umpisa, ma'am, hanggang sa yung mga personal personal collection po at mga herbal po, ma'am. At yun nga po, hanggang sa natuto po ako, nakapag-seminar ako na magkaroon po ng sariling product po.
2: Ayun, yun ang maganda doon, ano, sarili mo na yung product na ginagawa, ano. Kumbaga hindi na reseller lang, ano po.
10: Opo.
2: Oo. At paano nyo naman po nalaman itong iForward PH program, ano, at paano kayo naging bahagi nito?
10: Ayun po, ay nakapag-attend po ako ng seminar. Ayun nga po, nagkaroon po ng announcement doon yung DTI na may programa nga po ang DOST tungkol sa iForward. At nagkaroon po ako ng interest para malaman ito. At pag-uwi ko po ng bahay, parang talagang winnow out ko po. Inalam ko po kung paano pong makapasok talaga. Eh, mapalad naman po kami na narito lang po pala sa katabi naming bahay, yung office po ng DOST na matagal pong hindi namin alam. Pero dahil po doon sa announcement po na aking narinig, ay iyon po, nandito lang po. At iyon na po ang naging
2: daan.
10: Opo, para matuklasan ko po ang programa ng iForward DOST po.
2: Nako, eh kapitbahay lang pala ni Mama, no? Des, sana nung una pa, no, ma'am?
10: Opo, ma'am.
2: At Mama, no, paano naman po nakatulong itong iForward PH, no, sa pagsisimula at pagpapaunlad nitong inyong negosyo?
10: Ayun, nung matuklasan ko na nga po na nandito na ako, ay nagpabalik-balik na po ako at dito sa office po ng DOST. At ginabayan po nila kami mula po sa simula, mga seminar din po, mga pinagdaanan. Opo, kung paano magsimula ng business, kung paano po talagang makakunik kami ng tuloy-tuloy sa programa po ng DOST. At ano naman po, talagang sinasabi rin po talaga nila sa amin kung ano yung dapat namin gawin. At yun po yung aming sinusunod. Kaya po talagang nakatagal po kami ng ganito.
2: Mm-hmm. So talaga ang laking tulong, ano, ng DOST.
10: Opo.
2: Oo. Mula sa training hanggang sa marketing and everything, ano, nandyan ang DOST, kaagapay, ano.
10: Opo.
2: At ma'am sa... Opo. Go ahead, ma'am.
10: Opo. At saka ano po, nung matuto na po kami sa mga itunuturo nila bukod po doon sa pagpapaganda ng physical po na store namin, pagko-costing po, lahat po talaga ay sinusubo eh. Nasa amin na lang po kung paano namin matututunan. At ano, tinulungan po nila kami doon sa financial po, kaya po yung aming paggagawa ng perfume ay nagagamit na po kami ngayon na mas madali po. At saka yun po, tinuruan kami niyan magawa ng mga labels po. Lahat po talaga ng kaalaman, lahat po talagang yan kung bakit napuno yan, nabuo yan, ay dahil po talaga sa tulong ng DOST. At ang kagandahan pa po daan, ang babait po nilang kausap, talaga pong mararamdaman mo yung willingness nila para matuto ka, para magkaroon ka ng ikabubuhay po.
2: Ayun, ano, napakaganda, napakalaking tulong ng DOST, ano, ng iForward PH program. Sabi nga, mula sa pagsisimula, may training at kung ano-ano pa hanggang financially, diba? Hindi lang training, talagang may financial tulong pa rin, ano, para maisagawa itong inyong mga negosyo, ano. Ma'am, dito po sa inyong eto perfume business, ano, ano pong naging pinagdaanan yung challenges, ano, at paano nyo po ito nalampasan?
10: Ayun nga po, kasi po ang pag-perfume po kasi kumbaga stuck din po yung puhunan kasi 1 month po yan, kumbaga pre-process po, ano. Napakalaking tulong po talaga ng DOST dahil noong nabigyan po nila kami ng para po maka-provide doon sa mga gagamiting mga ginagamit po para makabuo po ng perfume ay yung financial po pang financial po talaga ang malaking tulong. Mm-hmm. May knowledge na, may financial pa, may support katulad po ngayon. Hanggang ngayon, yung pati po doon din, mayroon na po kaming financial support, mga knowledge po na ginagamit, plus yung bazaar po na nakarugtong po doon. Opo, yung bazaar kung paano kaming mabentahan, opo. At mayroon din pong mga iba pang ahensya na nakakatulong din po para doon sa mga bazaar po, bukod doon sa aming physical na store po.
2: Ayun, napakaganda mula training hanggang... pondo ng negosyo hanggang sa pagmamarket nito, talagang tuloy-tuloy ang suporta ng DOST, At ma'am, ano naman po ang naging papel ng inyong anak, dito sa inyong negosyo, yung inyong anak na OFW, sa pagbuo nitong inyong negosyo? Tulong nyo po ba siya? Nandito na po ba siya? Bumalik na po ba siya? Or nasa abroad pa rin po siya?
10: Nasa abroad pa rin po siya. Opo. Napakalaking tulong po talaga kasi kung wala din po siya, hindi po ako makapasok ng programa ng DOST para sa iForward po. Kasi kumbaga, yun po talaga ang hagdanan. Opo. Siya po talaga yung naging hagdanan
2: naging tulay,
10: na po.
2: Opo.
10: Naging tulay, opo, para makapasok po sa DOST. At isa pa po dahil nga po ay yan yung natin programa ng ating gobyerno, yun po, malaking tulong po talaga din yun dahil nagkaroon po ng programa yung mga OFW na katulad po nito.
2: Napakalaking tulong nun, ma'am. Patuloy po ang inyong anak sa abroad pero nabigyan po kayo ng sarili niyong negosyo, Kumbaga, nagkakatulungan po kayo, sa pagkita ng pera, para sa pamilya, sabi nga natin, At ma'am, sa inyo pong pananaw, bakit kaya mahalaga yung mga ganitong klaseng programa, Tulad ng iForward PH, para sa mga OFWs, ganun din sa kanilang mga pamilya.
10: Opo. And pamahalaga po talaga 'yon kasi lalo na po doon sa mga katulad ko po na simpleng nanay pero nagnanais ka po na maiangat ang inyong kabuhayan, makatulong po sa hindi lang po sa pamilya kasi pag lumago na po ang iyong kabuhayan, makakatulong ka rin po doon sa mga nangangailangan na lumalapit sa iyo. Mm-hmm. Kaya po napakahalaga po na katulad noon ayun nga po yung programa ng ating gobyerno.
2: Opo. Sabi nga pag ito'y nagpatuloy sa paglago, Ma'am Zenaida, ang inyong anak po maaari nang umuwi ng Pilipinas at kay magtulong na lamang pag ito'y talagang nag-boom, ma'am. So opo. Hindi na kinakailangang mangibang bansa, ika nga. Hindi po ba? Babalikan po natin si Sir Nicholas, Sir, ano po mensahe nyo sa mga OFWs, na talaga namang nagdadalawang isip na magsimula ng kanilang negosyo?
16: Maganda tanong po, Actually, for the OFWs po natin, mga kababayan, huwag po kayong mag-alala. Actually, marami pong kumupunta sa amin talaga na hindi talaga alam kung ano yung gagawin business, ano yung tatahakin kasi syempre malaking risk din po if ganun yung if papasok kayo sa business. Pero handa po kasi kaming tumulong step by step ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano yung mga possibilities na pwede nyong gawin. Ibigyan po namin kayo ng opportunities na makakausap ng mga experts na and yung mga batikan na dun sa pagnenegosyo, kung kailangan nyo po ng mga trainings, ipoprovide po namin sa inyo yun na libre, mga product testing po, kung meron kayong, parang si Ma'am Zenaida po, may product testing po siyang kinailangan, so libre din po namin pinprovide yun. Kung ano po yung kailangan nyo na kaya namin ibigay, tutulungan po namin kayo para lang po maitayo natin yung negosyo nyo. Actually, hindi lang po sa pagtatayo lang ng negosyo. Kahit po established na po yung business nyo, ititingnan pa rin po natin kung saan pa po kami pwedeng makatulong. Meron po kaming mga mentoring sessions na ino-offer. Meron din po mga collaboration, exhibits po. We will invite you also, para kayo po ay makapagtinda ng inyong mga produkto. sa mga ganito po, no, mga radio interview din po, no, para ma-market po ang inyong mga produkto. So kasama po 'yon. So and yun po, marami pa pong ibang pinaplano pa pong idagdag, no, sa iForward para mas mapalawak pa po, no, yung aming interventions po para sa inyo.
2: Napakaganda, no, ng layunin talaga ng iForward PH, no. At sir, no, sa mga nakikinig or nanonood nating mga OFWs, sige po, mensahe po natin sa kanila, lalo na yung mga ito, naiinganyong narinig tong iForward PH, paano po sila makasali, ano pong requirements, saan po sila po pwedeng magpunta? Go ahead, sir.
16: Sige po. Ayun, so ngayon po actually, open po yung ating call for proposals, no. So naka-post po ito sa aming FB page. Follow nyo lang po yung Department of Science and Technology, National Capital Region. So makikita nyo po yung post doon. Nandun rin po yung QR code and yung link po, no, ng ating posting kung saan nyo po pwedeng sagutan yung ating online form. And kung gusto nyo po na downloadable form po, meron din po kami link po na naka-attach doon. Pwede nyo rin po kaming i-email, no, sa iforward@ncr.dost.gov.ph. Tapos, kung gusto nyo po kaming tawagan dito po sa aming regional office, pwede nyo po kami tawagan. Ang aming number po ay 8863-8683-7790, local 1004 po.
2: Ayan, ano. Maraming salamat, sir, ano. At kay Ma'am Zenaida naman, ma'am, ano pong message po natin, ano, sa mga iba pang pamilya ng mga OFWs na nais din pong magsimula ng kanilang negosyo?
10: Ayan. Ay, sa mga nais pong magsimula ng negosyo sa tulong po ng DOSTI Forward PH po, ay basta bigyan lang po natin siya ng time, yung mga instruction po na sasabihin nila. Sipagan lang po natin mag-attend doon sa mga ituturo po nila sa mga seminar. Wala naman pong bayad yun, eh. Talagang magbibigay lang po tayo ng time. At tuloy-tuloy po na determinasyon na para po mapagtagumpayan po yung nilalayo ng DOST iForward PH sa ating mga pamilya, sa ating mga negosyo. Nang sa ganun po, pag nagkaroon na po ito ng pagkakatuparan, ay tayo rin naman po ang makikinabang, pamilya din naman po na, ang makikinabang. Kaya mainam po talaga na naging magkaroon lang po tayo ng pagsunod po talaga at tuloy-tuloy na talima doon sa mga instruction nila po para po yung blessing po na naandyan ay handa po silang ipagkaloob po. Parang sinusubo na lang po, tayo na lang po paano natin ngayain yun.
2: Ayun, ano, napakaganda, no? Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin, ano, kay Sir Nicolas Zapanta, ang Research Analyst at iForward PH Regional Focal. Maraming salamat, sir, sa mga ibinahagi niyo po sa aming impormasyon, ano, at sana marami pang kayong matulungan mga OFWs. Ganon din kay Ma'am Zenaida Sangeles, ang iForward PH beneficiary at proprietor po ng Sangeles Health and Beauty Products Trading. Good luck po sa inyong negosyo. Sana po'y lumawak pa ito, ano. At maraming salamat po muli mula po dito sa Home Eco Nanay. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
10: Thank you po.
2: Samantala, bigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
12: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language, Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Tamang impormasyon.
19: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
18: Kabataan, kasama sa usapan.
19: RG. Radyo Pilipinas Magazine 1278.
12: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
2: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
3: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Babatiin lang po muna natin, ano? Nang happy, happy birthday si Migs Valenzuela. 16th birthday. Ang anak ni Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela, na kapatid ni Gabby. Happy birthday! Ganun din kay, naku, yung anak ni Diching Rose. Happy birthday kay Police. Sorry, hindi ko alam yung pangalan. Kay Police kahapon. Ganun din, ano, kinasyan Kyle Flores. Ayan, good afternoon, Ma'am Shi Marinela. Shout out to our Holy Cross Parish, Sapang Bato Treasurer, and to my tito bro, Peter Nogoy, celebrating his birthday today. Thank you and God bless. Happy, happy birthday. Ganun din kay Angelo Redaha. Naku, sweldo na raw sila. Biglang ganun, eh. Sweldo na sila. Parang tapos na kami. Parang ubos na. Kay Romel Levy, mapagpalang week pong muli sa ating lahat. Kay ating Nenet at Kuyang Andy, watching from Gabby's Diner. Ayan, kina ating, ayaw niya ng ganda. Gusto niya Chef Fernan. Diba, Rika. Kay Mylene. Kay May. Kay Michelle, kay Marlon. Ayan, kumpleto ah. Ayaw pa ng ganda. Tayo pa magluluto ngayon, ano? Para sa recipe ni Nanay. Ngayong araw na ito, ang mahilig ba kayo dito sa sushi? Ito, vegetarian sushi. Ito po yung mga sangkap na ating gagamitin, ano? Isang tasa ng bigas, kalahat, or 3/4 na kutsara ng asukal, 2 kutsara ng suka, 1/4 na kilo ng kalabasa, carrots, malunggay 1/4, yung tasa, no? Dahon yan, hiniwa ng pino. 2 kutsarita ng iodized salt. 1 kutsarita ng pamintang durog. At 1/4 kilo ng pechay Tagalog. Ayan, yung dahon yan, ah. Yan yung gagamitin nating pambalot. So, ito po yung paraan ng paggawa ng vegetarian sushi. Isaing po yung bigas na may asukal na tinunaw sa suka. Tapos ilaga yung kalabasa at carrots hanggang sa lumambot po ito, no? Durugin ang kalabasa at hiwain ang carrots ng pahaba. Pagkatapos, ihalo ang malunggay sa dinurog na kalabasa at timplahan po ito ng iodized salt at pamintang durog. Pero ayon po ito, no, sa inyong panlasa. Meron kasing iba, di ba? Medyo matabang ang panlasa, so medyo dagdag ng konting asin. Yun namang iba, medyo maalat ang panlasa, so bawas ng konting asin. Depende po sa inyong panlasa, ha? Tapos ibabad sa bagong kulong tubig yung pechay, ano, sa loob ng mga 2 minutes lang. Para lang kumbaga, eh, lumambot siya, di ba? Para pag ibinilot natin, ano? Tapos hanguin at patuluin ng tubig. So, pagpatong-patungin yung dahon ng pechay, ano? Tapos yung 3 to 4 na kutsara ng kanin at 2 kutsara ng kalabasa, mixture at carrots, iro-roll yun na po natin yan doon sa ating dahon, ano? At pagkatapos, hihiwain natin yan ng pahilis. So, katulad ng nakikita nyo sa ating screen ngayon, hindi ba? Para siya talagang sushi, di ba? Pero ang gamit niya, eh, dahon ng pechay. Ako, paborito ko yan, pechay. Tuwan-tuwa akong nakikita yan. Nakikita lang. Kasi pag minsan, parang ang hirap kainin, eh, no? Pag ako'y naka-diet, yung pechay kasi pwede sa diet ko. Eh, ang gaan yan, eh, di ba? So, ang dami. Ang dami na nung dahon, pero ang liit pa nung timbang, eh 100 grams ang kailangan. So, napakadami nun, di ba? So, ayan, pwedeng gawing vegetarian sushi sa mga nagda-diet dyan. Ito, napakaganda to. Oh. Ano siya? Balance siya. Oh, di ba? May gulay. Ano na? May kanin na siya. Oh, di ba? Ano na siya? Ready na siya. So, ano pang inaantay nyo? Edi, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, tayo ay unti-unti na pong magpapaalam, ano? At maraming salamat po sa naging panauhin natin si Sir Nicolas Sapanta, ang research analyst at iForward PH Regional Focal. Ganon din kay Mama Zenaida Sangeles, iForward PH Beneficiary at Proprietor ng Sangeles Health and Beauty Products Trading. Ganon din po sa lahat ng mga nakinig at sumabaybay sa atin, ano? At sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera. Ganun din sa ating technical engineers, sina Julius, si Marichol, Sam, Rona, Camille sa Marolas Transmitter. Ganun din kina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. At muli po, happy, happy birthday kay Migs Valenzuela. Sayang, hindi kami makakapunta. Ano ba yun? Nakisabay pa ang aming sasakyan, eh. Ayaw gumana. Ayan, maraming salamat po at magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa rin oras. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278. At Capital 104.3 sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong nakasama, ang inyong momshi
3: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Ito ang Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine.
0: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
1: Collab.
20: FM 2, the capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Along with other Filipino-coined words. The OED has an entire Philippine-English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14

0: 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ang oras po natin, 11:00 makalipas alas 4 ng hapon.
7: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
5: Mark in!
7: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
5: Mark out!
7: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Monday. It's Monday, mga kababayan. It's another Manic Monday. Welcome po sa ating palatuntunan. Mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang yung lingkod, J. Mark Dagala. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ngayong hapon. Siyempre, dito pa rin sa palatuntunan hitik sa mga balitan dapat inyong malaman, mga balitan sumasalamin sa ating lipunan. Lunes pa lang, pero ang dami na hong nangyayari. Ay, nako. Oo. Eh, kita nyo nga. Eh, kanina ho, sinilunsad yung pamamahagi po ng bigas, yung ikalawang bugso po ng pamamahagi po ng 10 kilong bigas para sa vulnerable sector. Kanina po, mga senior citizens ang binahaginan po ni First Lady Lisa Araneta Marcos dyan po sa San Juan City. Matapos naman noon ito ay bumisita po ang Pangulo sa Bohol at sa Sulu at Sambuanga rather para ho pangunahan yung ilan ho sa mga aktibidad po doon. At on the other side of the coin, ito naman. Nako, meron na naman panibagong shooting incident na napigilan po ng mga otoridad dahil ho may nagbanta dyan ho sa Batangas. At kanina rin no, nagsagawa rin ng pulong balitaan ng DILG. Sabi, nililinaw na meron po yung mga student, wala daw pong student athletes na kinasuhan. Bagamat, nauna po doon sa balita, sa ulat po ng DILG, meron pong 11 na pinakakasuhan. Meron po doon 4 na mga student, mga estudyante pa. No, pero ang sinasabi, hindi raw kakasuhan yung mga student athlete doon sa pagkamatay ho nung dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonya saka si Divine Hadili diyan sa may Dipakulaw Aurora. Yan ha. Marami na naman tayong aabangan. Ngayong araw na ito. Kaya samahan niyo po ako ang inyong lingkod. Kay Mark Tagala. At ito po ang inyong palatuntunan.
7: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si Jane Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Pasa na po muna natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Monday. Malacañang, kumpiyansa mga kamito ang mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng taong 2026. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan naman ang serya ng aktividad sa Sulu at Zamboanga ngayong araw. Klase sa Batangas City Integrated High School suspendido ngayon dahil sa banta umano ng pamamaril. National Cyber Security Center itatayo ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa lungsod ng Valenzuela. Big time! Rollback sa liquefied petroleum gas o LPG epektibo na ngayong araw. Dagdag pamumuhunan target sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada ayon po sa Department of Trade and Industry o DTI. Kauna-unahang transport subsidy sa bansa ilulunsad ng mga lokal na pamahalaan. Low pressure area na minomonitor ng PAGASA sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging ganap na bagyo ayon sa PAGASA. Senado, nakatuon ngayon sa paghahanda ng physical logistics sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
6: Labing-anim na sandali makalipas pong alas 4 ng hapon. Sa iba pang silim sa mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, mahigit sa 3,000 benepisyaryo sa lalawigan ng Sulu ang tumanggap ng bigas sa pagbisita ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Kasabay ito ng paglulunsad din ng Presidential Scholarship Program na inaasang pakikinabangan ng nasa 2,050 benepisyaryo. Layunin po nito na mapalawak ang oportunidad ng mga kabataang Suluanon na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang pamamahagi po ng bigas at paglulunsad ng scholarship program ay bahagi po ng mga programa na pamahalaan sa ilalim po ng Local Government Support Fund at ang Socio-Civic Projects Fund. Isinagawa po ang aktibidad sa Sulu Jamalul o Sultan Jamalul Kiram Gymnasium dyan sa Barangay Laum, Maimbong, bayan ng Maimbong sa pakikipagtulungan ng mga lokal na opisyal ng Sulu at sa pangunguna po ni Governor Abdur Sakurtan II.
7: Mark in, mark out.
6: Umarangkada na ang ikalawang bugso ng pamamahagi ng libreng bigas para sa mga senior citizens sa ilalim po ng programang Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang. Yan po sa lungsod ng San Juan. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pamamahagi po ng bigas sa Philoil Eco Oil Center at sa bayang inilulunsad din sa lungsod sa mga lungsod sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Aabot po sa 4,400 mga benepisyaryo ang nakatanggap po ng tig 10 kilo ng bigas sa San Juan para sa ikalawang bugso at bigayan kung saan ang pinakamatanda ho rito ay nasa 97 anyos na lolo. Kabuang 8,898 senior citizen na benepisyaryo sa San Juan City. Kung saan ang mga pangalan ay galing sa listahang isinumite ng Association of Senior Citizens ng bawat barangay. 4 na buwang tatanggap po ng tig 10 kilo ng bigas sa mga nakatatanda mula nitong Mayo at tatagal hanggang Nobyembre. Nabatido na target ng programa na maipakita ang pagtutulungan ng mga LGU sa programa ng national government para po maipakita ang food security at direkta maihatid ang tulong sa vulnerable sector.
7: Mark in, mark out.
6: 18 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ay! Gandang balita nito, are. Sapagkat epektibo ngayong araw na ito ang big time rollback sa presyo po ng mga liquefied petroleum gas o ng LPG. Ayun no, kay dating LPG Marketers Association, LPGMA founder at Partylist Representative at Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T. Aabot po sa 12 pesos. 12 pesos mga kababayan. Ang tapyas presyo sa kada kiloho ng LPG na ibinibenta po ng Petron Gasol at Piesa Gas simula ngayon Lunes. Katumbas anya ito ng 132 pisong bawas sa karaniwang tangke ng LPG na may timbang na 11 kilo. Aleluya! Aleluya!
8: Mark in! Mark out!
6: 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Lalo pa ang pinalakas ang Police Regional Office 6 ang kanilang kampanya kontra krimen at loose firearms para sa mas ligtas sa Western Visayas. Ito yung makapagtala po ang Pro 6 nang aabot po sa 3,429 na mga loose firearm mula sa iba't ibang lugar sa kanilang nasasakupan. Sa tulong na rito ng pinigting na operasyon at matatag na ugnayan sa mga komunidad. Batay po sa datos, nanguna po ang Antique sa may pinakamaraming naisukong armas na umaabot po sa 1,236. Sinundan naman ito ng Akla na may 978. Nasa 758 naman na naisukot sa lalawigan ng Iloilo habang 175 naman sa lalawigan ng Capiz. Ligyan din ni Western Visayas PNP Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na higit pa sa mga datos, dapat masawata ang pagkalat ng loose firearms upang mailayo po ang mga komunidad sa anumang uri ng karasan at krimen. Hindi anya dapat hintayin pang may mabiktima bago kumilos. Magkus ang voluntaryong pagsusuko ng arma sa isang tagumpay para sa buong komunidad.
8: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
6: Ang oras natin mga kaibigan,
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Alas 4:21:30 segundos ng hapon, nasa linya na po natin ang tagapagsalita po ng Batangas Police Provincial Office. Kanina po kasing umaga ay sinuspindi po ang klase sa Batangas City Integrated High School dahil daw po sa isang banta ng pamamaril. Batay po sa pahayag ng DepEd Batangas Schools Division Superintendent na si Dr. Jaime Panganiban, pinagkasunduan po ng school administrator at nasuspindihin po ang klase dahil sa isang banta na galing sa isang dummy account na ang pangalan po ay Joy Joy. Nakita ng ilang magulang ng mga mag-aaral na ito ng Batangas City Integrated High School ang banta kahapon, alas 10 daw ho eh. Kaya't nagdesisyon po ang mga ito na hindi na papasukin na kanilang mga anak ngayong araw na ito. Bukod dyan, nagpalabas din po ng bulletin ang BDRRMO, hinggilo sa banta para maipaalam sa mga magulang ng mga mag-aaral sa Batangas Integrated High School. Matapos po maipaalam sa DepEd Batangas ang banta, agad itong iniulat sa Batangas City Police component na ngayon ay nagsasagawa na po ng malalimang imbestigasyon dito. Duda po ang Schools Division Superintendent na si Dr. Jaime Panganiban na sumasabay sa issue ng nangyaring pamamaril sa Tacloban ang nanakot. Kaya't agad namang ipinag-utos ito na until further notice ay walang pasok po sa eskwelahan ang mga estudyante. Makasama natin si Police Major Hazel Lumaang Suarez, ang tagapagsalita ng Batangas Provincial Police Office. Major Suarez, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
9: Magandang hapon po sa inyo, Sir J. Mark, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon.
6: Ma'am, bago po ang lahat, kumustahin po muna namin ang sitwasyon ngayon dyan sa Batangas City Integrated National High School. Wala pa rin pasok pero na-search na, meron na po ba tayong lead kung sino yun nasa likod po ng pagpapakalat itong shooting threat na ito?
9: Okay, so as of now po, wala nga pong kanselado ang klase ng Batangas City Integrated High School. Galing na rin po ang ating provincial director doon. Kasama po tayo kaninang umaga at nakipag-ugnayan sa school authorities regarding nga po dito sa napaulat na posting ng isang dummy account.
6: Mm-hmm. And meron na po ba tayong sabi nga sinusundang lead dito, ma'am, kung sino yung nasa likod nitong dummy account na ito?
9: Yes po. As a matter of fact po ay kasama natin ang members ng Anti-Cybercrime Unit kanina at in-interview din po ang isang matatawag natin na person of interest. Hindi pa natin ito masasabi kung siya ay CICL or child at risk o pero ongoing na po ang investigation ng Batangas City Police Station. Tama po ang
6: Yes, ma'am. Opo. Okay. Ayusin lang natin, re-establish lang natin yung ating communication kay Major Suarez. Oo. Kanina ho, nagkaroon po ng pulong balitaan sa Campo Crame. At ayon po rito kay Philippine National Police Acting Spokesperson Colonel Allen Reyco. Kanila pong siniseryoso ang lahat ng uri ng banta lalo't kung malalagay sa balag ng alanganin na seguridad at kaligtasan po ng publiko. Ayon no sa kanya ay tinututun na nga raw ho ang pagkakakilanlan ng mga nagpadala nitong banta, pagbabanta sa Facebook page ng Batangas City Integrated National High School. Ito, balikan natin si Colonel si Major Suarez. Major Suarez, ma'am. Okay na po, naririnig niyo na po kami, ma'am.
9: Yes po, yes.
6: Ayan po. Ma'am, tanong ko po kanina. So, yung may nabanggit na po kayo tungkol doon sa possible na lead, no? Kung sino yung nasa likod nito?
9: Yes po. As a matter of fact po, inimbitahan po natin itong maituturing nating person of interest na isa ring estudyante dito sa naturang school. Kasama po ang kanyang magulang, ang members ng CSWD o ay ongoing po ang investigation ng Batangas sa kanya at processing at assessment na rin ng CSWD o sa kanya.
6: Ayun. So, ma'am, sa tingin niyo po ba, itong issue na ito, sabi nga, initially, meron po bang talagang intent o discernment na gawin ito nung nasa likod nitong pagpapakalat na ito? Or, sabi nga, ang terminong ginagamit po, copycat o sumasabay nga ito sa issue na mga naitala po sa ibang paaralan itong mga nakalipas na araw, ma'am?
9: That we cannot comment pa, ano, kung siya nga ay may discernment during nung isagawa niya itong pagpo-post nitong mga nakakabahalang post na ito. Ongoing ang assessment ng CSWD o sa kanya. However, we found out na accordingly sa kanya ay siya daw ay nabubuli sa kanyang school noon pang unang araw ng klase. So, isa 'yon sa tinitingnan nating factors aside from Yun yung tinitingnan muna natin pansamantala kung totoo nga na may nabiktima siya ng bullying. Mm-mm. Dahil initially, yun po ang sagot niya sa atin kanina.
6: Mm-mm. Yun. Ang kanyang binantaan dito, ma'am, mga grade 7, 8, 9, and 10. And I quote, yung pagkakasabi niya, talagang medyo threatening talaga to, no? So, ano po muna yung unang ginawa ng Batangas City Police upon learning po itong threat na ito? Kasi naipost daw po ito kagabi doon sa Facebook page ng school at isang advisor daw po ang nakabasa nito at yun na nga po, ipinagbigay alam na nga po sa mga otoridad natin, ma'am.
9: Yes po, upon learning po doon sa incident na yun, dahil itinawag po ng naturang advisor sa Batangas City Police Station, nagpunta po ang Batangas City Police Station sa school nito at kinonfirm nga kung may posting na ganito doon sa kanilang account. So true enough, may nakita nga po gamit ang isang dummy account. So agad-agad nagsagawa tayo ng investigation and also yung ating pakikipagtulungan ng mga teachers dito at yung ibang mga department heads ay meron nga po tayong natukuyan or na-discover na person of interest na isang estudyante din na accordingly, for the past years din ay nasangkot din siya sa ibang posting naman.
6: Oh.
9: So ito na yung post din ng mga nakaraan.
6: I see. So dito ho sa parting ito, eh may ilan ho kasing katanungan no, na lumalabas. At isa po rito eh kung tingin po ba ng mga otoridad natin na kaya ho may mga ganitong post eh dahil para daw ho mag-declare ng suspension of classes kasi kanina natanong din namin si Chief PIO Colonel Allen Raycon, sabi niya eh ano raw eh yung mga hindi raw imposible yung mga copycat na mga ganito panggagaya no sa ibang mga insidente dahil kung meron daw pong exam na gustong takasan tong estudyante na ito kaya sa halip na para makaiwas eh gumawa na mas malaking gulo. May mga ganun po ba kayong tinitingnan, ma'am?
9: Yes po, dahil accordingly nga po ay nung mga nakaraang taon dahil estudyante din ng school na ito itong POR natin ay di umano may mga ilang posting na rin sa nakaraan na trace out sa kanya ano. However, syempre we cannot discount yung possibility ng influence, yung influence niya sa katulad nga po nung nangyari sa Tacloban or sa kung saang school man yung mga recent na nangyari nung mga nakaraang araw. We cannot discount that possibility also. Kaya po tayo ay nag-invite din at magsasubmit din tayo sa Regional Anti-Cybercrime Unit natin ng cellphone ng bata para ma-discover natin kung ano ba yung mga pinagkakaabalahan talaga ng batang ito at kung ito nga ba ay influence or hindi at bunsod lamang ng gustong magpa-cancel ng klase kaya siya nag-post ng ganon. So, ipaprocess po ito ng ating anti-cybercrime unit para ma-i-apply po natin sa court ng warrant to disclose.
6: Ayan. Mensahe nyo na naman po sa ating mga kababayan dyan, particular po dyan sa Batangas City at sa iba pong bayan na inyong nasasakupan, ma'am, para ho mawala yung takot at pangamba, lalo na po ng mga magulang natin, ma'am.
9: Yes po. Ang inyong kapulisan po, rest assured, ay gumagawa ng lahat ng paraan para ma-secure ang ating mga estudyante dahil kami po ay mga parents din. Kami po ay may mga anak din na nag-concern din kami ano so rest assured na ang kapulisan ay gumagawa ng best effort para ma-secure ang mga bata ito nakikipag-coordinate agad tayo sa mga school authorities and nakikiusap po kami sa mga school authorities or kung sino man na pagka po may mga napansin sila or napansin sa kanilang mga anak sa kanilang mga estudyante sa kanilang mga kapitbahay or kung sino man, itawag agad sa 911, itawag sa pinakamalapit na authority, may that be sa school authorities, sa kapulisan, sa DSWD, o kaya sa 911 nga po para maagapan natin ang mga bagay na ganito.
6: Ma'am, kami nagpapasalamat po sa inyong oras at pagbibigay linaw po sa usaping ito. Mahalaga po ito upang malabanan natin ang disinformation, misinformation, malinformation, fake news. Hinggil po sa usaping ito. Salamat po at magandang hapon po, ma'am.
9: Thank you very much po. Anytime po.
6: Police Major Hazel Lumaang Suarez, ang tagapagsalita ng Batangas Police Provincial Office.
10: Thank you! Mark in! Mark out!
6: Oras po muna natin.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
6: Alas 4:33 ng hapon.
12: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Public Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radyo Mag 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Yay! Good vibes! I-mark in muna yan!
9: Fake news.
10: Fake news.
9: Disinformation.
10: Disinformation.
9: Mark out mo na yan.
11: Just another manic Monday.
12: Well, nagbabalik po tayo sa palatuntunang Mark In, Mark Out sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 ang inyong public radio, mga kababayan. At sa pagkakataon pong ito, ating pong tanggapin ang pag-ulat mula sa Radyo Pilipinas Cebu.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
12: Yun daw pong total ban sa mga cellphone dyan sa mga pampublikong paaralan. Pinatutupad po ngayong araw sa Dumanhug, Dumanhug, Cebu. Mula sa Radyo Pilipinas, Cebu, magatid balita po si Angeli Tahapal Valiente. Angeli!
15: Epektibo ngayong araw, Hunyo 29, ang total ban ng mga cellular phones sa mga estudyanteng papasok sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bayan ng Dumanhug, Cebu. Sa pamamagitan ng kanyang social media page, ipinialam ni Dumanhug Mayor Efren Guntrano Gungun Hika na bawal na sa mga estudyante ang pagdadala ng mga cellular phones kung papasok sa paaralan. Kung mayroon mang estudyante na lalabag sa nasabing kautosan, otomatikong kukumpiskahin ang kanyang cellphone at sa katapusan na ng school year ito ibabalik. Ipinaliwanag ni Mayor Hika na layunin lamang ng kautosan na ito na makapagpukos sa kanilang pag-aaral ang mga estudyante habang nasa paaralan at makipaghalubilo sa kanilang kapwa estudyante. Hiniling naman ng alkalde ang kooperasyon ng mga magulang at guardian ng mga mag-aaral, lalo na sa pangangamusta at pagkakaroon ng open communication sa kanilang mga anak. Tahasan ring sinabi ng alkalde na kung sino man ang hindi sumunod sa nasabing kautusan ay malaya silang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang mga paaralan sa labas ng bayan ng Dumanhug. Nakatakda ring magkaroon ng pagpupulong si Mayor Hika sa mga school heads ngayong hapon upang pag-usapan ang nasabing kautusan at paigtingin pa ang seguridad sa kanilang paaralan, kabilang na ang pagsiguro na ligtas na makauwi ang mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
1: Mark in.
13: Mark out.
12: Mga kababayan, nakababahala po yung pagdami po ng mga insidente na karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan mismo ng mga estudyante. Matatanda nito nakalipas sa linggo lamang ay nagkaroon po ng shooting spree dyan sa Tacloban City kung saan biktima po at suspect ay kapwa mga menor de edad. Hindi lang ho yan, dahil ilang eskwela na rin po ang napabalita na karanas po ng pananakot o school threats. Gaya po ng pinakahuli dito sa Batangas at dahilan ay yung nagbabanta ay nabubuli daw. May tuturing ba itong isang matinding banta sa lipunan, lalo't mga kabataan no, ang nasa sangkot na sa krimen. Makasama po natin ang isang sociologist, si Ginoong Luis Emmanuel Abisamis. Siya po ay senior lecturer ng Department of Sociology, University of the Philippines, Diliman. Mr. Abisami, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Hi, good afternoon po. Thank you for having me.
12: Thank you for your time, sir. Una po sa lahat, ano po masasabi niyo rito sa mga insidente kinasasangkot po ng mga estudyante, lalo't mga minor de edad? Do you find this alarming, concerning?
10: Siguro yung sagot ko, no, would be yes and no. Bakit yes, no? Siyempre, nakakabahala yung violence na nakikita natin, no? At dagdag na dito na yung violence na ito ay hindi lang enacted, no? Or ang target ay mga bata. Pero sa mga recent cases na nakikita natin, no, bata din ang perpetrators, no? Sa kabila nito, bakit din ako hindi masyadong alarmed? Kung titignan natin, no, globally, tumataas yung mga kaso ng school-related violence, particularly gun-related violence in schools, no? Particularly, for example, sa United States. At ang nakikita ng mga researchers, no, kahit na matagal nang may history ng mga school shootings, yung mas documented cases ngayon, mas fatal yung mga school shootings. No? Ibig sabihin, mas may mga namamatay dahil dun sa mga school shootings. No? So, nakakabahala, no? Kasi manifestation to ng isang kultura ng violence na nakikita natin hindi lamang sa Pilipinas, pero globally. Pero dahil may history din itong school shootings, no, ng gun violence, hindi din siya nakakabigla, no, or hindi dapat tayo masyadong magulat na may mga ganitong nangyayari.
12: Gaano ho kalaki ang epekto nito sa ating lipunan, lalo hindi ito may tuturing na maliit na insidente lamang, sir?
10: Yeah, so pwede natin tignan, no, sa maraming angulo. Sa individual at sa community level, we can definitely expect na may trauma. Yung hindi lamang yung mga bata, no, na nandun sa pool kung saan naganap itong school shooting. Pero siguro kahit sinong bata ngayon, no, meron sa parang collective or shared trauma. No? Pinalaki tayo, no, na sinasabi na pag wala tayo sa pamilya, ligtas ka sa eskwelahan. No? Ang mga kasama mga teachers, mga kapwa-bata na lahat kayo ang focus nyo ay mag-aral lamang. You know, so, yung ganitong pangyayari, no, nakaka-disrupt dun sa ganoong expectation na ligtas ang eskwelahan, na safe ang mga bata sa ganitong mga lugar. No? At dahil may trauma, we can expect definitely na lalo na para dun sa mga bata na nandun sa school mismo kung saan naganap yung shooting, maaaring umusbong or ma-exacerbate yung kanilang mental health issues. Kasama na din dito yung issues related with yung social health nila. Pag sinabi kong social health, kasama dito yung mga relationships nila sa kapwa nilang estudyante, sa teachers, no? Yung mga ganitong mga pangyayari, it can cause or it can cultivate mistrust, no, not just in others but also in institutions, no. Ngayon yung mga magulang pwedeng hindi na sila masyadong kampante na padalhin yung mga anak nila sa eskwelahan. Hindi na sila masyadong sigurado na kaya ng mga teachers, ng mga principal, ng mga security guards na protektahan yung kanilang anak, no. Mm-mm. So makikita natin, no, na yung mga ganitong pangyayari dahil ang pananaw natin ay biglaan at definitely malaki yung impact niya sa mga estudyante, sa mga bata, sa mga pamilya, komunidad. Meron may tendency din na mas humigpit ang seguridad or mga security measures. At makikita din natin, no, I'm sure mapag-uusapan natin is tataas din yung surveillance. No? Mas maghahanap yung mga policymakers natin, yung law enforcement na mga potential threats. At ito din ay, so unang tingin, no, maganda to kasi response to dun sa mga pangyayari. Pero kung busisiin talaga natin, may mga harmful implications din siya para sa mga tao at lalo na sa mga bata sa kanilang pang-araw-araw. No?
12: Pero how would you classify this, sir? May tuturing niyo po ba itong copycat or prank? At sa tingin po ba ninyo, for clout po ba ito or sabi nga, mas may malalim pang dahilan? Kaya nangyayari itong mga to?
10: Okay. So, dito lamang sa case no, nung nangyari sa Tacloban, mahirap sabihin kung ano talaga yung naging dahilan. Sa lahat ng pag-aaral tungkol sa mga school shootings or sa gun violence, klaro no, yung mga researchers na hindi iisang factor or context lamang ang nagde-decide or nagmo-motivate kung bakit nagkakaroon ng school shootings, kung bakit bata ay kukuha ng baril at, you know, ipapaputok sa kapwa kabataan. No? Merong mga teorya, may mga konsepto no, na nakikita na din natin sa media, sa mga explanations ng ating, for example, police at ng mga policymakers. Nakikita natin, no, for example, popular culture, yung mga games ba nila laro or yung mga kasama ba nila sa social media, yung mga nakakahalubilo nila, yung mga napapanood nilang movies or TV shows, no? Kasama ba ito sa pwedeng maging dahilan kung bakit sila magpa-participate sa ganitong klaseng behaviors? Maaari, no? Kultura ba ang pag-uusapan natin, no? Sa Pilipinas, for example, medyo normalized ang pagkakaroon ng gun or baril, no? May pag-aaral ang ginawa ang Small Arms Survey noong 2018, no? Nakita nila no na sa Pilipinas merong mga mahigit kumulang na 3.7 million na firearms na ang pagmamay-ari ay sibilyano. 1.7 million dito registered. Pero 2 million dito ay hindi registered. No? Bakit ganun karami? Meron din kasi tayong batas na that allows access to guns. No? Kung titignan natin yung RA-10591, depende sa lisensya mo, pwede kang magkaroon ng at most 2 registered firearms. Pero kung mas mataas yung lisensya mo, pwede kang magkaroon ng 15 registered firearms sa iisang tao. No? So, maraming bagay. May kultura, may social media, may law. No? At ang makita natin dito is, ang ginagawa nito is, nino-normalize niya yung pagkakaroon ng baril. Nino-normalize niya yung kahit sinong tao pwede magkaroon ng baril. No? And kaya may mga ganito tayong experience no, na paglaki na kapag eleksyon, minsan ina-expect natin yes. No, na tumataas ang kaso ng gun violence. Kapag New Year, di ba, may mga nagpapaputok ng kanilang baril. No? Pero kahit din sa mga napapanood natin sa TV, no, yung mga gustong teleserye ng mga Pilipino, yung mga action-heavy na genre, nandito yung mga baril at kasama siya dun sa gusto at tinitingnan normal ng mga Pilipino, no? Bakit ko to sinasabi, no? Dahil normal yung pagkakaroon at paggamit ng baril sa Pilipinas, hindi natin inaakala na yung regular na tao or sa ganitong lagay, isang bata, no, papuputukan niya talaga yung kapwang Pilipino niya or kapwa bata. No, at marami nang naging explanation dahil dito. Merong, dahil yung sa Filipino value ng hiya or dahil closeness, family ties at collectivist culture tayo, no? Pero ang ginagawa nito ay finiframe niya yung mga ganitong school shootings as exceptional. Ibig sabihin, hindi parating nangyayari at pag nangyari siya, malaking bagay. No? Emergency siya and whatnot. So yung pagtingin natin sa school shootings as copycats or prank, dito din siya nanggagaling.
12: Yeah.
10: Hindi kasi natin parang hindi natin masyadong maintindihan, bakit nga ba ang isang bata kukuha ng baril at papuputukan yung kapwa niyang bata?
12: Yun.
10: No? So, ang possible explanations na nagme-make sense sa atin, no, na posible pero hindi natin masabi,
12: yes,
10: is yan, baka may ginagaya siya or nagjo-joke lang siya, hindi niya naintindihan yung consequence, no. Pero again, ang nakikita natin sa research is walang iisang dahilan kung bakit may ganitong violence.
12: Mm-mm.
10: Lalo na pag bata ang perpetrator.
12: Mm-mm. Sa inyong palagay, sir, at ito yung nabanggit na rin ng Department of Justice, no? Pero para sa inyong palagay, na ma-associate ba ito doon sa tinatawag na nihilistic violent extremism? Yung pong violent acts ng mga kabataan?
10: Generally, pwede natin makita or hanapan ng connection yung nangyari dito sa mga nihilist at extremist behaviors, no? Pero kailangan busisiin yung konteksto nung nangyari sa Tacloban, no? Ang nakikita kasi sa research talaga ay kapag isang konsepto lamang or isang dahilan lang ang ibinigay para i-explain kung bakit nagkaroon ng school shooting or violence, gun violence, maraming ibang konteksto at factors ang nami-miss out, no? Ano naman yung magiging implikasyon if sabihin nga natin related sa nihilism at extremist behaviors, no, ng kabataan yung gun violence. Ang nakikita kong pwedeng implikasyon dito ay yung pagtrato natin sa bata as mga potential na criminal. No? May ganito tayong explanation na yung mga bata, may tendency sila na maging nihilistic, may tendency sila maging extremist, no? Nagiging essentialist, no? Or naturalistic yung pag tingin natin sa bata na ang bata ay may tendency na gumawa ng mali. No? Masyado, yung ganitong mga explanation, hindi niya nako-consider yung mga ibang factors kung bakit nagkakamali or gumagawa ng mali yung mga bata. Ang problem is, kapag tinanggap yung ganitong explanation na yung mga bata ay nihilistic at nag-engage sila sa mga extremist behaviors, nagiging dahilan to para i-securitize at yung pagdisiplina sa bata na para bang hardened criminal sila. No? At delikado ito kasi maraming factors talaga ang hindi lamang pumapasok dun sa gun violence, pero dun sa pagbuo ng pagkatao ng bata mismo.
12: Lastly, kung hindi ito maagapan, sir, tingin nyo, anong banta ang maaaring ibigay nito sa seguridad, buhay ng ating mga kabataan? Lalo na sila yung ating, as Dr. Jose Rizal says, no, diba? Ang mga kabataan, ang ating pag-asa ng bayan. Eh, dadako ito, tatahi ito dun sa magiging kapalaran ng mga Pilipino sa kinabukasan, lalo na ng ating lipunan. Ano, your thoughts on this, sir?

0: Mataas naman ang chance na maging ganap na bagyo sa araw ng Miyerkules at bibigyan ito ng pangalan na Henry. Magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon ang LPA, particular sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Sarumblon. Localized thunderstorms naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapaulan din ang ayon sa pag-asa ay nagpalabas ito ng heavy rainfall outlook kung saan makararanas po tayo ng above normal na rainfall. Ang bahagi ng Sorsogon, Masbate, Samar Island, Leyte Provinces, Biliran, Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. Magpapaulan din ang habagat sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Palawan. Sa Mindanao, makararanas din ang bahagyang maulap na panahon at posibleng panandaliang mga pag-ulan o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Maging alert na po sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood.
1: Bantay sarado ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang namumuong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Naka-standby na rin ang emergency response teams para rumesponde sa maapektuhang mga residente. Yan ang ulat ni Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas.
2: Nakalerto ng provincial government ng Eastern Samar dahil sa posibleng epekto ng low pressure area sa lalawigan. Batay kasi sa pinakahuling update ng PAGASA, malaki ang tsansa na maging tropical depression ang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa mga tinututukan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga lugar na makakaranas ng malakas na buhos ng ulan gaya ng Balanghiga, Llorente at Borongan City.
3: Ang ating ARP po, Emergency Response Team, ay nakahanda po, naka-standby, at saka may pre-positioned goods naman po tayo na naka-standby rin.
2: Pagtitiyak ng PDRRMO, agad na ipamamahagi ang mga relief pack at hygiene kits sa mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Sa ngayon, nagsimula ng bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan. Kaya naman ang PDRRMO, pinaalalahanan ng mga lokal na DRRM officer na paigtingin ang pagbabantay at koordinasyon para agad na makapagbigay ng abiso sa mga residente rito. Umiapila rin ang PDRRMO Eastern Samar at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Eastern Visayas sa publiko na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa Eastern Samar, para sa Integrated State Media, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naka-alerto na rin ang mga otoridad sa Albay para sa epekto ng low pressure area. Kabilang sa mga ihahanda ang relief assistance at mga kagamitan para sa clearing operations. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
4: Bantay sarado ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ang ilog na yan sa lungsod matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga dahil sa habagat na pinalalakas pa ng low pressure area. Dahil dito, kaagad na ipinag-utos ng Office of Civil Defense Bicol ang pagpapastandby ng mga response assets ng mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon.
5: Dito naman sa papalapit na low pressure area, si OCD5, na ka-maintain pa rin naman sir yung ating 24/7 emergency operation center na kahit anong mangyari, may personnel po tayo dyan sa loob ng aming tanggapan for any coordination activities. And yung ating namang pakikipag-usap sa RDRMC Bicol para sa availability ng ating mga response teams ay nandyan pa rin naman po. Anytime pwede po tayong mag-deploy ng ating response teams from the uniform services.
4: Todo bantay rin ang mga tauhan ng Coast Guard District Bicol sa mga pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga sasakyang pandaga sakaling sumama pa ang panahon. Naka-standby na rin ang mahigit 270 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 para sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng habagat at LPA. Una nang nagsagawa ng emergency dredging ang Department of Public Works and Highways sa ilang ilog sa rehiyon upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Nakapwesto na rin ang nasa 200 heavy equipment na ide-deploy para sa mga operasyon sa oras ng sakuna. Lahat ng hakbang na ito ay bahagi ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa harap ng banta ng masamang panahon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: pagkain po.

0: barangay at pagsisiguro ng edukasyon ng mga kabataan. Yan ang handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulok. Pinangunahan din ng Presidente ang pagbubukas ng bawat bayan makikinabang program sa Sambuanga. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
1: Namahagi ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulu, na isa sa pinakatimog kanluran at malayong bahagi ng Pilipinas. Dinayo ng Presidente ang probinsya para mamigay ng libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang nasa 3,000 benepisyaryo.
2: Ito ang mga ating benepisyaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin, na hindi sila bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin. Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya to meron tayong 10 kilong sako ng bigas para sa ating mga benepisyaryo.
1: Nag-abot din ang kabuang 82 milyong pisong tulong sa probinsya ng Sulu o 200,000 pisong pondo sa bawat barangay. Kalahati ng budget, inilaan sa Presidential Scholarship Program. 5 estudyante sa bawat barangay na malapit ang magtapos sa kolehiyo ang binigyan ng 20,000 pisong halaga ng pinansyal na tulong.
2: Para sa akin, ito ang pinakamahalaga na maibibigay ng pamahalaan para sa ating mga kabataan. Ang edukasyon ay hindi ito pribilehyo. Ang edukasyon ay karapatan ng ating mga kabataan.
1: Higit 4 na barangay naman ang nakinabang sa 100,000 pisong Social Civics Project Fund mula sa Presidente para ito sa paggawa ng mga health center, tulay, pagbili ng service vehicle at iba pang proyekto na pinakakinakailangan sa kanilang lugar.
3: Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan.
1: Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pagsuko ng halos 200 illegal na armas mula sa mga sibilyan sa iba't ibang bayan sa Sulu. Layo nitong matiyak ang seguridad sa lalawigan mula sa mga hindi lisensyadong armas. Mula Sulu, diretso agad ang Pangulo sa Zamboanga. Pinangunahan ng Presidente ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap din ng 200,000 pisong pondo ang bawat barangay o katumbas ng 371 milyong pisong pondo para sa Zamboanga Peninsula. Gagamitin ito sa scholarship at iba pang proyekto na magpapaunlad sa kanilang komunidad. Layo nitong palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
2: Pag maging maganda ang takbo ng programang ito at ng programa doon sa LGSF, kung maganda yan, titiyakin ko sa budget ng 2027, palaking pa natin yung bibigay natin.
1: Binuksan din ni Pangulong Marcos sa Zamboanga City ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Ito ang pinakaunang walang gutom kitchen sa Mindanao at ikatlo sa buong bansa na layong bigyan ng libreng pagkain ang pinakamahirap na Pilipino. Target ng programa na mabawasan ang insidente ng kagutuman at malnutrisyon sa bansa. Clazel Pardilia, para sa bayan.
0: Ilan sa vulnerable sectors ang kasama sa mahigit-higit 8,000 benepisyaryo sa San Juan City na nabigyan ng 10 kilong libreng bigas sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program. Sa pangunguna po yan ni First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
4: Isa si Lola Lina sa mga maagang pumila para makatanggap ng 10 kilong libreng bigas. Aabot na anya ito ng mahigit 1 linggo para sa kanilang pamilya. Malaking ginhawa ang mga ganitong tulong dahil madalas silang kapusin sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan.
5: kung tutusin, medyo ano lang, pinagkakasya lang. Oo, kasi siyempre, iba pa rin yung pag nangungupahan nila. Bali, tipid-tipid. So, itong nakuha namin, malaking tulong din sa karagdagan sa pang-araw-araw.
4: Lubos naman ang pasasalamat ni Lolo Lito matapos makatanggap ng libreng bigas. Aniya, malaking tulong ito sa kanila dahil ang kanyang anak na lamang ang tumutustos sa kanilang pamumuhay.
6: Ay, malaking tulong talaga kasi alam mo naman ngayon, mahirap pa mabili ng bigas, mahal ang bigas. Malaking tulong ang bigas.
4: Sa pangunguna ni First Lady Luis Araneta Marcos at pakikipagtulungan ni San Juan City Mayor Francis Zamora, sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya na ipagkaloob ang libreng bigas sa mga benepisyaryo. Para sa mga tumanggap, malaking tulong ito para mas matugunan nila ang iba pa nilang mga gastusin sa bahay.
7: Naniniwala kami na ang mga senior citizens po, pag sila'y ating mabigyan, ito'y ibabahagi rin nila sa kanilang mga anak, mga apo, at mga kasama po sa kanilang mga tahanan. At bilang nakakatanda, tama lang po na bigyan natin sila ng suporta kasi karamihan sa kanila wala naman pong trabaho, wala naman pong kabuhayan. At syempre, bilang haligi ng pamilya, tama lang naman po na bigyan natin sila ng importansya at kahalagahan.
4: Layo ng programa na makapaghatid ng agarang tulong sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, umaasa ang mga benepisyaryo na magpapatuloy ang mga ganitong programa. Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Samantala, kaugnay ng ilang naitalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, kinasangkutan ng mga kabataan, binigyang diin ng ilang eksperto ang kahalagahan ng tahanan para hubugin ang kanilang pagkatao. Inangulat ni Audrey Villena ng PTV Cordillera.
8: Sa pagbalik ng mga mag-aaral sa silid-aralan, naging usapin muli ang bullying sa mga paaralan. Sa Cordillera, na ilista ng Department of Education CAR, ang pinakamataas na kaso ng bullying noong school year 2022-2023 na aabot sa 156 cases. Bumaba ito sa school year 2023-2024 na mayroong 76 na kaso. Muling umakyat ang bilang ng bullying noong school year 2024-2025 na mayroong 140 at bumaba ulit noong school year 2025-2026 na mayroon lamang 58 na kaso. Ayon sa guidance counselor, maliban sa epekto ng barkada, malaki rin ang responsibilidad ng mga magulang sa paghasa ng personalidad ng isang estudyante.
9: Is the relationship or the family dynamics? Kasi nga sa bahay, minsan nakaka-witness sila ng violence, abuse, or worst, sila mismo nakaka-experience ng violence, abuse, and discrimination.
8: Dagdag pa niya na may mga batang mayroong psychological concerns, kung saan hindi nila alam kung paano nila sasabihin ang kanilang galit, frustrations, at anxiety na nagre-resulta sa pakikipag-away, bullying, pang-aasar, at self-harm. May mga pagkakataon pang umaabot sa punto na makakagawa sila ng isang bagay na hindi aakalain na magagawa nila. Gaya na lang ng pagpatay kahit na sila ay menor de edad pa lamang. Sa ilalim ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ay para sa mga akusadong menor de edad at proteksyon sa karapatan ng isang batang biktima.
10: Kung yung bata ay nag-commit ng krimen, titignan muna natin yung edad niya. Kapag siya ay below 15 years of age, then exempted siya from criminal liability. Kapag above 15 but below 18, then titignan natin nung kinumit niya ba yung krimen ay merong siyang discernment. Kung meron siyang discernment, pwede siyang maging criminal liable. Pero kung wala siyang discernment, then exempted rin siya from criminal liability.
8: Pero paglilinaw ni Attorney Madalang, hindi makakaligtas ang akusadong menor de edad at ang kanyang magulang sa civil liability.
10: Isang misconception rin, lalo na sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, yung idea na porke bata ay exempted na from criminal liability, hindi na yan makukulong. Well, yung batas natin ay nandyan para bigyan ng kaukulang pansin kung ano ba dapat yung proseso na pagdadaanan ng bata na nakapag-commit ng krimen.
4: Audrey Villena, para sa Bayan.
0: Arestado na ang 3 sa 4 na suspects sa pamamaril sa isang bagong college graduate sa Pantukan, Davao de Oro. Napag-alamang ang isa sa mga ito na itunuturing mastermind ay dating karelasyon ng biktima. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
11: Inaristado ng mga otoridad noong Biyernes ang 3 sa 4 na pinaghihinalaang responsable sa pamamaril sa isang estudyante na katatapos lang ng kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Isa sa mga naaresto ang dating karelasyon ng biktima na itinuturing na utak o mastermind sa krimen. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, lumalabas na personal na alitan ang naging motibo ng krimen. Anya ng sospek. Naniniwala siyang may bahagi siya ng mga ari-ariang naipundar nila noong nagsasama pa sila ng biktima. Mariin naman itong pinabulaanan ng biktima noon na iginiit na sariling pera niya ang ginamit sa pagtatayo ng kanilang mga ari-arian. Dagdag pa rito, hindi sila kasal at wala rin silang anak. Kaya ayon sa biktima, wala umanong karapatan ang sospek na magkaroon ng bahagi dito. Ayon pa sa pulisya, nais umano ng sospek na makipagbalikan sa biktima, ngunit hindi ito pumayag. Ito ang sinasabing naging dahilan na humantong sa krimen.
12: They are successfully, you know, or they were successfully apprehended due to drug at pursuit in the help of CCTV, in our witness, especially yung mga victim po natin that i-identified na suspect po talaga.
11: Aristado ang 3 suspect sa mismong boarding house ng dating karelasyon ng biktima sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang operasyon upang madakip ang isa pang itinuturong responsable sa krimen. Gayunman, tiniyak ng pulisya na isang isolated case lamang ang insidente at wala umanong dapat ikabahala ang mga publiko.
12: Nung mabahay, kasi meron daw silang negosyo, meron silang mga property, no, na hindi gusto nung babae, batian din siya.
11: Nananawagan ngayon ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga posibleng may impormasyon tungkol sa isa pang sospek na agad makipag-ugnayan sa pulisya. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
0: Samantala, nagsagawa ng panibagong paglalayag sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Bumuntot naman dito ang mga barko ng China. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus.
13: Mula sa BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, pinalipad ang isang AW-109 naval helicopter. Kasabay nito ang sama-samang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng 2 araw na bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Kasama ng BRP Antonio Luna ang 2 barko ng Philippine Coast Guard na 97-meter BRP Melchora Aquino at 44-meter BRP Capones. Kalahok para sa US Indo-Pacific Command ang 2 US Coast Guard cutters na USCGC Charles Moltrope at USCGC Emlyn Tunnel. Sa Division Tactics, iba't ibang formation ang ginawa ng mga barko.
14: Mga tactical maneuvers yun na isinasagawa para mas ma-maximize yung mga capabilities ng mga barko. Maganda iyan para sa Philippine Coast Guard natin para medyo mas mahasa pa sila sa deep tanks.
13: Unang araw pa lang ng MCA noong Sabado, nagmamatsyag na ang isang Jiangkai-class warship ng PLA Navy ng China na may bow number 555. Mas naging masama ang panahon sa 2 araw ng MCA nitong linggo, kaya't may mga aktibidad ang hindi naisagawa. Ang alon kasi, halos 2 metro ang taas. Sa kabila nito, nakaabot ng 50 nautical miles mula Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagsagawa rin ng search and rescue simulation exercise habang patuloy sa pagsunod ang namataang Chinese warship. Mula nang bumuntot itong PLA Navy warship ng China ay hindi naman na ito lumapit dito sa ating sinasakyang BRP Antonio Luna. At base nga sa monitoring ay pinanatili lamang nito yung distansyang 5 nautical miles mula rito sa barko ng Philippine Navy. 3 barko ng China Coast Guard ang nakapaligid sa exercise box pero hindi nakaantala ang presensya ng mga barko ng China sa pagsasanay. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na paigtingin ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Kahit pa tinanggal na ng China ang floating platform na 3 linggong nanatili sa lugar. ang BRP Antonio Luna, ang isa sa mga asset ng Pilipinas na unang nakadiskubre rito noong nakaraang buwan.
14: During BMCA din yun with the US Coast Guard na kung saan nagpalipad kami ng helicopter doon sa video. Na-maintain namin yung presence sa area at natutupad namin yung sinabi ng AFP na paigtingin pa yung pagpapatrol sa BDN.
13: Sakay ng BRP Antonio Luna mula rito sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
0: At abangan, House Prosecution Panel nakahanda sakaling tumagal ng 7-8 buwan ang impeachment proceedings si Vice President Sara Duterte.
15: At ilang Filipino celebrities ibinahagi ang kanilang masayang experience sa panonood ng concert sa bansa ng Meteor Garden Stars na F4. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
17: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
16: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
18: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
19: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
20: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
21: Na hindi patas ang lipunan.
22: Leadership starts from the top.
23: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
24: Good governance, because good governance is a matter of right.
25: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
26: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
27: At matuto sa iba't ibang karanasan.
28: Yung hirap talaga yung pang tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
16: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at patuloy pa rin ang paghabol sa mga tiwaling sangkot sa flood control scam. Iginitian ang Malacanang sa harap ng mga batikos na wala umanong napanagot sa investigasyon sa maanumalyang mga proyektong kontrabaha. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi nagpapahinga ang Ombudsman, Justice Department at Department of Public Works and Highways na marami nang nasampahan ng kaso. Naka-blacklist na rin ang mga kumpanyang nasasangkot sa korupsyon.
1: Mayroon na po naman nasampahan na kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po idepende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
0: Ngayong panahon ng tag-ulan, uulan hindi numano ng mga kasong ihahain ang Office of the Ombudsman para sa mga sangkot na kongresista at contractor sa Flood Control Project Anomaly. Yan ang ulat ni Gal Villegas.
2: Uulanin ng kaso ngayong Linggo ang mga kongresista at kontraktor na sangkot sa mga maanomalyang flood control project ayon yan sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, higit sa walo ang sasampahan ng kaso at inaasahan na magtutuloy-tuloy ang pagsasampa ng kaso sa iba pang mga sangkot sa mga susunod na linggo. Gagawin namang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso na may kinalaman sa flood control scandal. Mahalagaan niya ang mga nalalaman ni Bonoan para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalaan sa flood control.
3: We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
2: Samantala, nakatakda na masampahan ang kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay ng umano'y 75 million pesos na kanyang tinanggap na campaign donation noong 2025 elections. Itinanggi ni Rimulya na binabawasan nito ang mga senador na nasa minorya para hindi makaboto sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: I didn't even ask this to happen. All the evidence came from you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari eh. Pero nangyari ito dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy.
2: Maliban kay Marcoleta, maharap rin sa kaparehong kaso sina dating Representative Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Gab Wilde Villegas, para sa Bayan.
0: Kapit-bisig sa pag-aksyon at pagsasagawa ng mga hakbang kontrabaha, hindi lang ang lokal na pamahalaan ng Batac City sa Ilocos Norte, kundi kasama rin maging ang mga residente rito. Yan ang ulat ni Jude Pitita ng Radyo Pilipinas, Lawag.
4: Ngayong tag-ulan, puspusan ang mga ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Batac City dito sa Ilocos Norte para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Sa katunayan, hiningi na rin ng LGU ang tulong ng mga residente para sa community cleanup drive. Isa sa mga tinutukan na lininis ng LGU at mga residente ang Kiawit River, Santa Rosa, Japa at Noto Creek na madalas umaapaw kapag malakas ang ulan.
5: Masapol lang tayo sa kami nga bumarang kay nga kitinuog mo kami tapos nga makadibunti kinagalos kinaglawlaw tulong lang kata noon na kiti makaabang iti kuniti wain na pigtig sa jay current ito na mga bumaba tuhang agogar po mo ka.
6: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incidents, sir.
4: Pagmamalaki, ng LGU Batac City, hindi pa man idinedeklara ang tag-ulan, nagsimula na silang mag-dredging sa ilog. Bagamat may mga hamon gaya ng panakanakang pag-ulan at lawak ng lugar na dapat linisin, nagiging madali raw ang lahat dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad.
7: Dredging na kami. Last month pa kami nagde-dredge. Ngayon, sa dami kasi, sir, it takes time. Tapos lalo umuulan-ulan. Yun yung mga challenges. Pero okay, met, sir. Okay, met. So far, malinis na. It is part of the program of the President, siyempre, itong disaster risk reduction natin.
4: Ang mga ganitong inisyatiba ng LGU ay bahagi ng Oplan Kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak na ang bawat Filipino, anuman ang estado sa buhay, ay protektado sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantala, patuloy pa rin ang pinatutupad na heightened security sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
8: Pinapayagan na ng Senadong pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na pinatutupad ng Office of the Senate Sergeant at Arms o SAA. Itong inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian bagamat nananatiling pinatutupad ang heightened security measures sa mataas na kapulungan. Patuloy pa rin ang pag-inspeksyon sa mga pasukan. Kinakailangan pa rin ang wastong identification, mahigpit na pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat.
9: Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko.
8: Samantala, kinumpirma ni Gatchalian na siya ang magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, bahagi ng kanyang paghahanda ang masusing pag-aaral sa apat na articles of impeachment, mga patakaran ng impeachment court, mga nagdang impeachment trial at pagkonsulta sa mga legal expert. Maaring tumagal-an niya ng 7 to 8 buwan ang paglilitis dahil kailangan din ng Senado na tutukan ang iba pang mahalagang legislative measures. Bilang dito, ang proposed 2027 national budget, mga panukalang pag-emenda sa Juvenile Justice and Welfare Act at muling pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng flood control. Ang impeachment court naman ang magpapasya kung bubuksan ng sealed BIR box. Samantala, nakipagpulong Senado sa iba't ibang television network kabilang ang People's Television Network o PTV bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa sa pinag-usapan ang technical aspect ng media coverage. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Isang linggo bago ang pagsisimula ng impeachment trial, nananatiling tahimik at no-show sa publiko si Vice President Sara Duterte. Samantala, nadagdagan pa ang private prosecutors na kabilang sa prosecution panel. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang ikalawang batch ng private prosecutors na tutulong sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga itinalagang private prosecutors, ang una nang ipinakilalang spokesperson ng prosekusyon na si Attorney Benjamin J. Tolosa, si Attorney Theodore T. na dating tagapagsalita ng Korte Suprema at mga abogadong sina Attorney Reynaldo Robles, Arnold Labay at May Divina Gracia.
11: Sa impeachment proceedings po na ito, iniimbita po natin ang sambayan ng Pilipino na makinig, manood, at maging mapanuri.
12: I'm honored to serve alongside distinguished litigators, of course together with the public prosecutors.
10: Si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers naman, karagdagang House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor ng Prosecution Team. Hindi patansyado ng panel members kung ilang miyembro pa ang posibleng madagdag sa hanay ng private prosecutors. Pero kung babalikan taong 2012 sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, umabot sa 57 ang volunteer private lawyers na sabi ng House Prosecution Panel, hindi naman limitado. Kung ang tagal naman ng impeachment trial proceedings ang pag-uusapan,
13: depende po talaga yan sa developments ng kaso. Kasi hindi naman po ibig sabihin na lahat ng mga linista by both prosecution and defense ay talagang ipipresenta.
10: Ang sinapak namang court sheriff ni VP Duterte noong mayor pa siya ng Davao City taong 2011 na si Abe Andres, bagamat tumanging isali siya sa mga umano'y partes na nausaping pampolitika, kinokonsidera pa rin bilang testigo ng prosecution panel. Kaya kasing patunayan ng dating sheriff kung kaya bang totohanin ng vice ang kanyang naging pagbabanta para gumawa ng karahasan.
14: Wala po sa desisyon mismo ng isang testigo kung na siya ay magiging testigo o hindi.
10: Sa susunod na linggo na ang formal na pagsisimula ng impeachment trial, pero no show pa rin sa publiko si Vice President Sara Duterte buhat noong pre-trial conference. Kaya naman ang panawagan ng prosecution panel, magpakita na siya sa Senate's impeachment court para ipresenta kanyang sarili at para magpaliwanag sa publiko hinggil sa kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang issue na nasa articles of impeachment. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Iginit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shel Jocno na may limitasyon ng freedom of speech. Tugon ito ni Jocno sa depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na expression lang ang assassination threat laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na inilahad niya sa isang press conference. Tumanggi na ang prosekusyon na talakayin ng buo ang depensang inihain ng Vice Presidente. At ilalaan na lang ang kanilang sagot dito kapag sinimula na ang paglilitis kay VP Duterte.
14: Freedom of speech is not absolute. There are limits to freedom of speech. And of course, we will leave it to the impeachment court to resolve the arguments made by the Vice President. We are very, very ready to respond in the proper forum.
10: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ad interim appointment para sa hani ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay si Norsal de Maporo para sa ranggong Commodore. Kung may nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa Commission of Appointments o personal na magtungo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
0: Samantala, inamin ng dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin na wala siyang hawak na alien employment permit. Nang dumating ito sa bansa sa isinagawang clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaugnay ng status na makapagtrabaho sa bansa. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Dumalo ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin kasama ang kanyang legal counsel sa clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaugnay ng kanyang status na makapagtrabaho sa bansa. Sa naging pagdinig, iginiit ng abogado nito na hindi kailangan ni Baldwin na magpasa ng alien employment permit dahil may hawak na itong permanent resident visa. Inamin ni Baldwin na wala siyang hawak na AEP magmula nang dumating ito sa bansa.
15: Your Honor, we do have documentation that an AEP was delivered to me, an AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. But this is now some 13 years ago, and I do not have clear recollection.
2: Napag-alaman rin na walang ipinasa na requirement si Baldwin sa Ateneo de Manila University at pumirma lamang ito ng employment contract. Git naman ng kanyang mga abogado, hindi niya kailangan na magkaroon ng AEP upang magkaroon ng permanent resident visa sa Pilipinas at hindi rin siya ni-require na kumuha ng AEP nang igawad sa kanya ang permanent resident status nito sa bansa. Unang nagtrabaho si Baldwin bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa FIBA Men's Basketball Tournament noong 2013 hanggang 2016 at naging consultant at coach rin ito para sa Talk and Text. Taong 2016 naman nang kunin si Baldwin bilang consultant ng Ateneo. Nakatakda namang ipatawag sa susunod na pagdinig sa July 9 ang isang nagngangalang attorney Dong Feliciano para magbigay ng paglilinaw sa naging employment ni Baldwin sa bansa, gayon din ng Ateneo de Manila. Pinagsusumite ang kampo ni Baldwin ng kopya ng mga employment contract nito para malaman ang mga nilalaman nito. Wala pang desisyon Dole kung may paglabag si Baldwin sa mga labor at immigration laws ng bansa. Sa oras na mapatunayan na illegal alien si Baldwin sa Pilipinas, pwede siyang maparusahan ng deportation pabalik sa bansa ng kanyang pinanggalingan.
16: Dito sa atin, wala tayong sinisinong. So mahalaga yun. Mahalagang sumunod dun sa alien employment permit kasi nakalatag sa batas. Lalo-lalo na May mga nagsasabi, ibang istorya naman to, marami pa raw na nagkalat na AEP na na-issue nandun sa mga dating POGO na nandito pa. So kailangan natin mahimay at malinis lahat yan.
2: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government ang dahilan kung bakit kasama sa kanilang rekomendasyon na sampahan ng paglabag sa anti-hazing law ang dalawang student manager at dalawang utility o ball boy sa pagkamatay na Rene Batalbonia at Divina De Lee. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, sa ilalim kasi ng batas na kung sino-sino ang kasama noong mangyari ang insidente, kasama rin silang pagsasampahan ng kaso. Sabi ni Rimulya na bahala na ang DOJ kung isasama ang mga ito sa kaso o gagawing testigo. Matatandang umani ng negatibong reaksyon mula sa publiko ang pagkakasama ng student managers at ball boys sa pinasasampahan ng kaso kaugnay sa pagkamatay ni Adili at Batalbonia.
17: Ito ay base sa pagiging isang special law ng Anti-Hazing Act. Kung saan lahat ng present sa hazing ay tuturing na sangkot sa krimen. Under this law, the mere presence of any person during the hazing is prima facie evidence of participation as a principal. Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layon nito. Maaari ring gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice, ang mga student manager at ball boy.
0: Samantala, ipinatupad na ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog, Cebu, ang pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
18: Nakahiligan na ng anak ni Revy, kinder student, ang paglalaro ng cellphone lalo na sa bahay.
19: Nag-Roblox.
20: Opo, hindi mapigilan.
19: Opo, tsaka YouTube.
18: Pero ibang usapan na raw pagpasok sa school. Si Revy kasi, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng gadget ng kanyang anak sa eskwelahan.
19: Parang po mga concentrate siya dun sa school, sa mga activities po.
18: Pero sa panahon ngayon, mahalaga para kay Jackie na may dalang cellphone ang kanyang grade 6 na anak.
21: Emergency na makontak niya agad ako. Kailangan ng anong kailangan sa school.
18: Sa Dumanhog, Cebu, ipinatupad na ngayong araw ang total ban o pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Sa Facebook post si Dumanhog Mayor Gungun Gika, ang estudyanteng lalabag, kukumpiskahin ang cellphone at ibabalik pagkatapos ng school year o pasukan. Kung hindi raw nais sumunod sa pulisiyang ito, maari namang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang bayan.
22: Ginan ko yung cellphone kasi there are reports by the school heads na yung mga bata, instead of listening in class, nasa loob ng bag nila yung cellphone nila, nakatingin lang sa Facebook. Mm-hmm. Nakatingin lang sa Instagram, TikTok.
18: E paano kung may emergency? Sagot ng alkalde.
22: Ang liit ng bayan namin. Mm-hmm. Every barangay may school. Nandyan lang sila. Kung may emergency, may PNP naman kami na very active. May BFP naman kami.
18: Sabi naman ng palasyo.
1: Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
22: We will confiscate them and I said we will return it after school. After the end of the school year. But, you know, tao lang tayo. We will give them time.
18: Mahigpit namang paalala ni Education Secretary Sunny Angara, bawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng classroom. Pwera na lamang kung para ito sa educational purposes. Clazel Cordelia, para sa bayan.
0: Nasa ligtas at nasa maayos na kalagayan ng lahat ng tripulanteng Pilipinong lulan, ang barkong inatake matapos dumaan sa Strait of Hormuz. Batay sa impormasyong nakuha ng palasyo mula sa Department of Migrant Workers, walang nasaktan sa 21 Filipino crew members ng MV Ever Lovely at 19 na Filipino crew members ng Panama Flag MT Kiku. Nanatili ring seaworthy ang dalawang barko habang nakatutok ang mga otoridad sa seguridad ng lahat ng sea vessels sa Strait of Hormuz. Nakahanda namang tumulong ang DMW sa mga nangangailangan ng psychosocial intervention.
1: So sa ngayon ay 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 ships ang nakalabas na sa Strait of Hormuz. So habang nasa 3,800 Filipino seafarers pa ang nakasampa ng barko sa Persian Gulf. So nanatili po nakatutok ang mga otoridad sa kanilang kalagayan.
0: Pinalakas pa ang mga programa ng pamahalaan para sa mga nagbabalik bansa na overseas Filipino workers. Sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, ibinita ng isang dating OFW sa Hong Kong kung paano siya nabigyan ng kabuhayan ng programa sa sarili niyang bayan. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
3: Mula sa naudlot na kontrata sa Hong Kong noong 2019, pinatunayan ni Emily Abrenilla ng Ilagan City, Isabela, na may bagong pag-asa sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ng Overseas Workers Welfare Administration, nabigyan siya ng 20,000 pesos bilang puhunan sa pagnenegosyo. Ibinili niya ito ng apat na biik, inalagaan at pinalago. Naging hamon sa kanya ang pandemic ngunit nagpursigi hanggang naging mahigit 100 na ang kanyang mga alagang baboy.
5: Ang dami kong problema na na-encounter namin nung una kami nagpatayo sa pigyan namin dahil zero knowledge po kami sa una. At saka nagbigay po ng OWA, ng mga trainings at doon po ako nag-attend hanggang nagkaroon na po kami ng idea at hanggang napalago na po namin ang aming bigay.
3: Dahil sa kanyang kasipagan at pagmamahal sa kanyang negosyo, nagkaroon na rin siya ng feed store, nakabili ng sariling sasakyan at nakagawa ng sariling bahay. Nagpasalamat siya sa biyaya na ipinagkaloob ng pamahalaan. Kaya naman, inaanyayahan din niya ang mga dating OFW na i-avail ang mga programa ng OWA at pahalagahan ito.
5: Hindi ko na po kailangan mahibang bansa ulit. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng OWA.
3: Samantala, upang mapagtibay pa ang programa para sa mga OFW, nagkasundo ang OWA, DTI at ang Department of Migrant Workers na mas palalakasin pa ang livelihood training at monitoring sa kanilang mga benepisyaryo sa rehiyon.
6: Malaking tulong sa ating mga mamamayan, lalo na ang ating mga OFWs and their dependents kung saan sa kanila ang programang ito ngayon.
3: Diane Monica Tukay para sa Bayan.
0: Muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Lunes na magtatagal ng isang oras o hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Department of Energy ang ilang generation company dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kuryente sa Visayas. Ayon sa DOE, layunin ng show cause order na maireport nila ang kanilang compliance with operational and technical standards. Binigyang linaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi mauubusan ang supply ng kuryente kung sakaling magkaroon ng desisyon tungkol sa permit ng mga generation company.
23: We do decide any cancellation of any permit that will not be done hastily. It will be done at the forefront muna, kailangan protection muna ng consumers. Make sure that the consumers have electricity day in and day out. Kaya kailangan niyang itanoy na maayos each and every case in case they are not able to satisfactorily explain the situation. Then DOE, together with the whole DOE family and agencies, and including NEA, NAPUCOR, Transco, we will plan out what to do with each and every GenCo. Pero this is a reminder to generation companies that they are public utilities, public services.
0: Inaasang mas bibilis pa ang serbisyong medikal sa mga veteranong sundalo at kanilang pamilya sa Northern Luzon sa pagbubukas ng kauna-unahang Veterans Ward sa Cagayan Valley Region. Inangulat ni April Ratcha ng Radyo Pilipinas.
4: Hindi na kailangan pang magtungo sa Metro Manila ng mga war veterans sa Lambak, Cagayan at kalapit probinsya para magpatingin sa Veterans Memorial Medical Center. Bukas na kasi ngayon ang Veterans Ward sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC dito sa Tuguegarao City.
7: Ako ay malaking pasalamat namin sa kanila. Dahil kami naman na veterans, hindi na kami iniwanan. Maganda rin yung benefits namin. So salamat sa kanila.
8: Kami po ay nabibigyan ng maayos at magandang hospital, libreng gamot at pagpapatikap sa may sakitin na kasama namin na nagserbisyo sa bayan.
4: Ang pinalapit na serbisyo sa ating mga veterano dito sa Region 2 ay bunga ng pagtutulungan ng Philippine Veterans Affairs Office at ng CVMC. Mayroon itong 16-bed capacity kung saan maseserbisyohan din ng libre ang pamilya ng mga veterano. Ipinangalan ang kauna-unahang Veterans Ward kay 2nd Lieutenant Emilio Gumabay, isang sundalong Cagayanong nakipaglaban para sa kalayaan noong ikalawang digmaang pandaigdig.
9: Ang pasilidad nito ay para sa inyo. Maliit man itong ituturing kumpara sa inyong naging sakripisyo, ito ay taspusong pagpapakita ng pasasalaban ng isang bansa. Hindi nakakalimot sa mga tulad ninyong bayanin.
24: This word stands as a symbol of enduring gratitude for brave veterans whose sacrifices secure the freedom and democracy that we enjoy today. And it is fitting that this word bears the name of Second Lieutenant Emilio B. Gumabay.
4: Nangangako naman ang CVMC na mananatili silang tapat sa kanilang misyong maghatid ng may malasakit, makatao at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sinusuportahan ng inisyatibang ito ang hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatatag ang healthcare system ng bansa sa pamamagitan ng paglalapit panglalo sa mga serbisyo sa mga nangangailangan. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salupang Ratcha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Na-confine sa ospital ang aktres at fashion icon na si Heart Evangelista dahil umano sa extreme exhaustion. Samantala, dinaluhan ng ilang sikat na personalidad sa bansa ang naging iconic concert ng Taiwanese group at Meteor Garden Stars na F4 sa Pilipinas. Narito ang ulat.
25: Naging iconic ang naganap na F Forever First World Tour concert sa Philippine Arena sa Bulacan. Ibang naging energy sa performance ng Taiwanese pop idol group sa mga hit songs na Meet Your Rain, Season of Fireworks at Can't Lose You. Bukod sa libo-libong fans, nais patandin sa audience ang ilang mga artista. Kasama na dyan si Melay Cantiveros Francisco. Sinasabayan ng komedyante ang ilang mga awitin ng F4. At ang nakakatawa pa rito, tinagpan niya si Robbie Domingo at pabirong inihahalin tulad ang TV host kay Vic Jo. Anya, huwag mo ako chacharitin, Robbie D. Ikaw to. Samantala kay Elena Darna naman ay hindi malilimutan ang kanyang karanasan. Nakaipon ito ng mga video sa kanyang IG stories. Nakapag-eye contact pa siya kay Jerry Yan. Isa pa rito ay personal na nakaharap si Vanessa sa backstage. Anya, Joe reveal. Samantala, VIP experience naman para kay Michelle Gumabaw. Anya, just me, myself, and them. Grabe, sayo ko. Sobrang lapit kasi ni Michelle sa stage kaya nahawakan pa niya ang mga kamay ng mga miyembro ng F4. Kilig moment din nang bigyan siya ni na Vic Jo at Ashen ng heart sign. Naalarma ang mga tagahanga ng aktres na si Heart Evangelista matapos mapabalitang na-ospital ito. Ibinahagi ng matagal ng assistant ni Heart na si Resty Roselle ang ilang larawan ng aktres sa hospital bed habang nakakabit ang ilang mga medical equipment. Ayon kay Resty, dulot ito ng extreme exhaustion. Sa isa pang post sa kanyang IG stories, ibinahagi niyang nagising na si Heart mula sa sedation at kasalukuyang nagpapagaling. Wala na rin siyang ibinahaging iba pang detalye. Matatanda ang ibinahagi kamakaila ni Heart na nawalan siya ng malay habang nasa Milan Fashion Week matapos dumalo sa 14 na fashion shows in a day. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PPVPH.
10: Atin pong mainit na balita ngayong Lunes, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
10: Bagong Pilipinas.
11: Ito ang PTV4. PTV4. The People. People's Television Network.
12: The Capital 104.3.
11: Capital 104.3.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Public, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Ngayon, nandito na, na-realize natin, just 21 months. No? Just 21 months, natapos natin yung project natin at makapakinabangan na ng ating mga farmers. So maraming salamat talaga sa ating national government sa suporta na binigay niyo sa area ng Lutayan, Sultan Kudarat.
2: Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Dahil dito sa Antong Dam at irrigation system, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya sa ng komunidad sa buong bansa. Sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyekto nito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapat. Nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa

0: Ngayong araw, sama-sama nating ipagdiriwang ang isang mahalagang tagumpay sa patuloy na pagsulong ng pamahalaan para sa mas matatag, mas produktibo at mas makataong sektor ng agrikultura, ang inaugurasyon ng Antong Dam Rehabilitation Project. Kasama po natin ngayon ang ating mga napangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ang isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino. Kaya sa araw na ito, nais ko pong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa kanyang tapat at tunay na malasakit sa sektor ng agrikultura. Sa kabila ng napakaraming hamon sa bansa at maingay na politika, pinili po ninyo, Mr. President, ang tahimik ngunit epektibong pamumuno. Malinaw po ang inyong direksyon. Unahin ang pagkain, unahin ang magsasaka, at unahin ang mga proyektong direktang nagpapabuti sa buhay ng ating mga kababayan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang gawing mas moderno, mas matatag, at mas produktibo ang agrikultura ng Pilipinas. Ito ang bagong Pilipinas. Proyektong nakikita, nararamdaman, at napapakinabangan. Kaya muli, sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat po. Salamat sa inyong tiwala sa NIA. Salamat sa inyong suporta sa ating irrigation projects. Higit sa lahat, salamat po sa inyong sinsiridad na tulungan ang ating mga magsasaka, hindi lamang sa salita, kundi sa tunay na gawa. Habang tayo ay patuloy na sumusulong, mananatili tayo nagkakaisa sa adhikain na mas paunla rin ang agrikultura ng Pilipinas. Sa pumumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas pinalalakas natin ang pamunuan ng irigasyon at modernisasyon ng agrikultura upang matiyak ang sapat na pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Sa NIA, malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng proyektong tunay na nagpapabago ng buhay. At gaya ng lagi naming sinasabi, NIA gets things done. So, dahil sa huli, hindi lamang ito proyekto, ito po ay ating kinabukasan. So, mabuhay ang maraming salamat po, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating Pangulong BBM, mabuhay ang NIA, mabuhay po ang bagong Pilipinas.
1: Ating mga binhi ay nakaposisyon na sa mga LGUs. Actually, halos na-deliver na natin yung requirement ng hybrid seeds dito sa buong Central Luzon. Araw-araw ay namimigay yung ating mga LGU para magamit na lang ating mga magsasaka. Una-una preparasyon ng ating kagawaran dito sa incoming. Naasahan natin natatama na Super El Nino ay of course yung ating ina-activate natin yung inter-agency task force natin sa El Nino. Nandyan yung NIA, nandyan yung DTI, nandyan yung ATI, nandyan yung NFA. Para maging yung ating bang effort ay maging concerted. Kaya kung kinakailangan natin bang mag-cloud seeding, nandiyan na agad si NIA. Doon naman yung ating mga seeds. Nakaposisyon na, may buffer stock tayo just in case na makailangan. At hindi lang basta seeds, yung mga drought resistant. May mga soil stimulant tayo, may mga biofertilizer na pwedeng makatulong sa ating mga magsasaka. And may mga nakahanda tayong pamigay ng mga shallow tube well sa area na talagang pwedeng gumamit ng shallow tube well. At may mga kinukostock tayo mga solar powered irrigation. Sa ating pong magsasaka dito sa Region 3, huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat po ang Department of Agriculture ay lagi naman pong nandiyan sa tabi ninyo. At kaya may naman po dito sa regional office ay may mga nakahandang mga pwedeng ibigay. Kung kailangan po natin magtanim ng, in addition to palay, magtanim tayo ng gulay. Mag-alaga tayo ng hayop, nagbibigay po tayo ng mga assistance in terms of inputs, tao po lang pagsasanay, lalo na itong kaming El Nino para ma-mitigate. At ang ating naman pong MFA ay nandyan din. Kung talagang kailangan natin na magbenta ng palay, kailangan sa tamang presyo. At yung ating pong mga LGUs ay lagi rin po natin kinakausap para maging sama natin sa pagtugon sa mga suliranin na nagdudulot ng mga incoming climate problem dito sa ating mga region.
2: $150,000 kilograms to, they really abandoned it kasi may SPS naman sila. Oh, pero bakit hindi nila?
3: Ang tansya namin, Sen, is hindi nila mabibenta, malulugi sila because mataas ang supply na nila.
4: Ito ay hindi ba pinagong smarty? Ito ay merong
3: it really affects yung ating farmers kasi napakalaki po ng quantity na to. Commingle na siya with, for example, ito unfit, yung iba hindi. It, in essence, yung buong container talagang hindi na siya fit.
5: Yung destruction na, napaka-critical. Because without that, kung ano-anong pwesto yeah. Pumasok sa
6: papatawag natin yung lahat ng mga binigyan ng permit, lahat ng mga nag-ooperate ng cold storage facilities para magpaliwanag yung sa usapin na ng over-importation.

0: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 11 minutos gamit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Huling araw sa buwan ho ng Hunyo. Kaya ito yung pagtatapos ng opisyal na pagtatapos ng kalahating taon para sa 2026 at bukas ho.

0: Mas sa area ng White Plains, naku, ano kaya yun? Ano? Anyway, ingat na lamang sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga biyahero-biyahera, ay ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Ano ho, pagka hindi kaya yung dire-diretso yung pagmamaneho, siguro gilid-gilid lang muna. Ano ho, gilid-gilid lang muna tayo. Gilid lang muna to tayo at power nap. Importante ho yung power nap, 15 to 30 minutes. Kaya natin balikan ho yung manibela para siguradong ligtas yung ating biyahe. Buong maghapon at makabalik tayo ng buong buo sa pili ng mga mahal sa buhay. Sabit po ng hapunan, sagsabit ho ng kinagabihan.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw nga po ng Martes ngayon, Hunyo at 30 na ho. Ano ho? Bukas ay palit kalendaryo na tayo, July 1st na. July morning na bukas, ano ho? Ingat po sa mga naglalakbay, pakikalabit lang si Mamang Chipper na pupungas-pungas at antok-antok sa manibela. Delikado ho yan. Pakigising lang, pakikalabit, pagmalasakitan ho natin ho. Ganun na iwas diskasya ho tayo at yung mga babiyahe naman tungo sa mga tanggapan, sa mga pisina, sa mga pabrika, paaralan. Ligtas yung makarating naman sa inilang mga destinasyon. Yun. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong lingkod ka-hero, Hero Ilustre Robrigado. Sama-sama together natin tutukan ng mga kwento ng balita. Inalaman sa balita agrikultural. Siyempre, pagtanggap po natin ang mga report galing po sa mga lalawigan. Lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo na papainggan ho yan, oh. Siyempre, nandiyan po ang Radyo Television. Ang 104.3 Capital. Po natin ang DWCR sa Mipidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina. The rest of the gang. Ganun din po dyan sa may DWCJ. Dyan po naman sa may party ng Cagayan. Good morning kay Governor Eda Glipay. Good morning na rin kay General Tom Lanchon. Hindi kay paring Lando Marquez ng LTAP. Okay. Punta sa ating mga headliners.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kadiwa ho ng Pangulo, bibida sa Makati City ngayong araw.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: National Food Authority or NFA mag-upgrade ng kanilang grain testing system sa tulong po naman ng bansang Japan.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito
0: sa Wagyu beef industry, meron na dito sa Pilipinas.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga detalye ng ating balita. Muling makakabili ng murang pangunahing bilihin ang mga taga-Makati. Dahil bibida po ang kadiwa na Pangulo sa lungsod ngayong araw. Tapusan ng buwan ng Hunyo. Yun. Abiso po ng Makati LGU ang kadiwa ay maaring puntahan ng publiko naman sa Maras Corner, Morong Street, Poblasyon, Makati City. Likod lamang ho yan ang City Hall po ng lungsod. Morning kay George Ramos na, ng Makati City Hall. Classmate ko ng elementary, nandiyan ka pala. Bukas itong mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 naman ng gabi. Abiso lang sa mga mamimili, wala mo na ang mabibiling 20 bigas sa kadiwa sa Makati ngayong araw ay wala pang stock nito sa warehouse. Pero marami pa rin gulay at iba pa rin mabibili ang mga mamimili po natin. Ang kadiwa ng Pangulo ay programa mismo ni Pangulong Marcos Jr. na umiikot po sa buong bansa. Layong maghatid dapat kayang bilihin para po sa food security ng ating bansa pa rin.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay samantala, isa dyan ding biktima ho ng pananaksang dyan sa Cavite. Inabot na naman ng tulong ho ng tanggapan ng DSWD. Maraming eskwelahan, may mga pagbabanta ho, kaya may eskwelahan sa parte ng Batangas kahapon. Ang klase, pati yata ngayon. No? Muna natin mag-detalye ng balitang ito mula naman kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naghatid na ng tulo ang Department of Social Welfare and Development sa 17 anyos na estudyanteng nasugatan matapos nasaksakin ng kapwa menor de edad sa labas ng kalaeskwelahan sa Silang, Cavite. Sa pagbisita ng DSWD Field Office sa Calabarzon sa biktima, iniabot ng mga social worker ang 10,000 cash assistance para makatulong sa gastusing medikal ng biktima. Kinamusta rin ang lagay ng estudyante at ang kanyang pamilya matapos ang insidente. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga kinaukulang ahensya para maibigay ang angkop na psychosocial support at iba pang tulong para sa tuluyang paghilom ng estudyante. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sinod natin kagad si Chairman Tagala, pagsasagawa naman ng feeding program sa mga paralan, pinakas yun ng DepEd, kanin sabay, ang pagbubukas pa rin po naman ng Nutrition Month. Detalye ng balitang yan, nakatutok pa naman si J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Pinangunahan ni Education Secretary Sani ang garang pamamahagi ng mainit at masustansyang pagkain sa 37 mag-aaral ng National Child Development Center sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ito'y bilang paghahanda na rin sa pagsisimula ng Nutrition Month bukas, Hulyo 1, na layong labanan ang epekto ng kakulangan ng nutrisyon ng mga mag-aaral na nakaapekto sa kanilang edukasyon. Ayon sa kalihim, sinisikap nilang palawakin pa ang Supplemental Feeding Program para tiyakin na may sapat na nutrisyon ng bawat estudyante habang sila'y nag-aaral. Kanyang binigyan din ang malusog na pangangatawan at pundasyon ng mga reforma dahil batid niyang mahirap mag-aral at mag-focus habang nagugutom ang mga bata. Matapos ito, namahagi naman si Angara ng storybook sa school bags sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 3 sa Marikit Integrated School na magpapatala sa kanilang kakayahan sa pagbabasa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Isa naging muna ng ating panahon, base po sa pinakahuling gulat po ng PAGASA, yung LPA, pong low pressure area, nasa loob po ng ating PAR, sabing mataas po ang chance na maging bagyo. Tama po ang hanging habagat, magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms po naman sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sabing makulimlim na panahon, may kalat-kalat pag-ulan, thunderstorms dahil po naman sa LPA. Posible rin po ang mga biglang pag-bat landslides. Sa Palawan, limlim po ang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms, dulot po naman ang habagat. Pangbahagi pa rin po ng Luzon at maging sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may mga posibilidad na isolated na pag-ulan, thunderstorm pa rin po sa magsapit ho ng hapon. Ang look area naman ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, bilang po yung Atok at Baguio dyan sa Benguet, saming mararanasan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ano po mga isolated na pag-ulan at thunderstorm ngayong araw. Okay. Bagamat may binabantayang low pressure area sa bansa, as malaki po ang epekto nito sa katimugang bahagi ng Luzon, sinasabing asahan po naman ang malamig ngunit may biglang boost ng ulan sa riyon, lalo na po sa hapon o sa gabi, dyan po naman sa may parte ng Northern Luzon. At po sa mga kababayan po natin, magdala ng payong pananggalang. Kasi dyan, siyakin ho, may dala ng payong, pananggalang, inambaril, inampanaksak, Okay. Sige.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Simulan natin ang pagtanggap po ng mga report galing sa mga lalawigan. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Itamaan sa 2,000 beneficaryo sa Pilar Sorsogon. Panggap po ng food commodities. Ilanin po ng walang gutom program ng DSWD. Ang mga detalye ho ng balitang yan, nandiyan po naman si Helen Grace Balian, ang Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Umabot sa mahigit 2,000 beneficyaryo sa bayan ng Pilar Sorsogon ang tumanggap ng food commodities sa isinagawang food redemption activity sa ilalim ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng programang ito, bawat kwalipikadong beneficyaryo ay may food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso na maaaring ipalit sa mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, itlog, prutas at iba pang pangunahing sangkap sa pagluluto. Isinagawa ang aktibidad sa paunguna ng DSWD Bicol, katuwang ang Regional Program Management Office at Community Engagement Coordinators upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga kwalipikadong beneficyaryo ng kanilang food assistance. Bukod sa Sorsogon, isinasagawa rin ang food redemption activity sa iba pang lalawigan sa Bicol bilang bahagi ng Anti-Poverty Initiative ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong maibsan ang kagutuman at mapalakas ang food security sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Helen Balean ng Radyo Pilipinas, Albay. Good morning sa mga Oragon, sa mga Bicolano nating kababayan huli na katutok ngayon. At sa mga nandiyan pa rin po naman sa biyahe, ingat po lamang, lamig ng ulo kinakailangan, may mga basang kalsada. Tulaso yan, ingat pa rin tayo. Mga pork products sa Guimaras, pansamantala, pinagbawal po naman, ipasok dahil po naman sa African Swine Fever. Ba talaga tayo magkakaroon ng bakunang over-the-counter dyan? Minuhin natin ang mga detalye ng balita niya kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naglabas ng Executive Order No. 60 si Guimaras Governor Lucille Nava na nag-utos ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga pork products sa probinsya bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order, kabilang sa mga ipinagbabawal na ipasok ang sariwa, frozen at processed pork products, gayon din ang mga hog van at livestock transport carriers mula Negros Island Region, Region 6 at iba pang lugar sa labas ng Guimaras na na-classify bilang red zone. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang hakbang na ito ng pagpapalakas ng border control at pagpapatupad ng mas bigpit na biosecurity measures upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa probinsya. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Nueva Valencia ay tinuturing na yellow zone o high-risk area, habang ang iba pang bayan sa Guimaras ay nananatiling na sa pink zone o mga ASF-free municipalities. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, dako naman tayo sa Sugod Agri Aqua Fair 2026. Formal na pong binuksan bilang bahagi po ng ika-66 na bersaryo ng Southern Leyte. Detalye ng mga balitang yan, nakatutok naman si Jevic Epis. Radyo Pilipinas, Sugod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal nang binuksan ang Agri Aqua Fair 2026 na nagtipon sa mga magsasaka, mangingisda, exhibitor at iba pang mga stakeholder upang ipagdiwang ang inobasyon at pagpapanatili sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng 16th na founding anniversary ng lalawigan ng Southern Leyte. Naging tampok sa pagbukas ng programa ang pangunahing talumpati ni Engineer Leonardo Leonida, Officer in Charge, Regional Technical Director for Research and Regulations ng Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng opisyal ang kalagahan ng inobasyon, paggamit ng makabagong teknolohiya at pagtutulungan upang makabuo ng mas matatag at napapanatiling kinabukasan para sa sektor ng agrikultura. May temang Smart Agriculture for a Resilient Future, itinampok sa taunang Agri Aqua Fair ang mga makabagong teknolohiyang pang-agrikultura, produktong agri-fishery, mga resulta ng pananaliksik at pinakamahusay na mga kasanayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng produktibo at matatag na komunidad ng pagsasaka at pangingisda. Ayon sa Provincial Agricultural Services Office ng Southern Leyte, layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang ugnayan ng mga stakeholder at itaguyod ang programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa buong lalawigan. Tatagal ang naturang aktibidad hanggang Hulyo 1, 2026 at inaasahang magbibigay ito ng pagkakataon sa mga bisita na makapaglibot sa mga exhibit, makilahok sa iba't ibang gawain at matuto tungkol sa mga bagong kaalaman at teknolohiyang makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng Agri-Aqua. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Sugod. Shoutout lang sa mga nakatutok sa Estados Unidos. Ano ho? Kay Irene Enrique Sosor. Thank kay Doc Manuel Caday sa Parlade, happy anniversary. O diyan kay Director Romel Penesa ng Kapuso, ay good morning classmate. Da kay Engineer Alfredo Ducusin, ayun. Dala, dako tayo na balikan natin ang Albay. Ito, Benteng Bigas, meron na program sa Albay, pinalawak para sa mga job order worker ng pamahalang panlalawigan. Mga detalye, nandiyan po naman si Paul Lapin, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: As pinalawak pa ng pamahalang panlalawigan ng Albay, ang pagpapatupad ng programang P20 Benteng Bigas meron na naglalayong makapagbigay ng abot-kayang bigas sa mga empleyadong mababang kita. Sa paunang rollout ng programa, nasa 760 job order workers sa Kapitolyo ng Albay ang nakinabang sa subsidiya ng bigas. Isinagawa ito sa direktiba ni Governor Noel Rosal sa suporta ni Provincial Administrator Raul Rosal ng pamahalang panlalawigan. Batay sa Albay Provincial Agricultural Office, nakapamahagi ng 76 ng subsidiyadong bigas na nakalikom ng 76,000 pesos na benta. Ang malilikom na pondo ay direktang ipapadala sa Food Terminal Incorporated. Nabatid din na 24 na sako na lamang ang natitira mula sa unang alokasyon na 100 sako na inihanda ng Office of the Provincial Agriculturist. Dahil dito, humiling na ang tagapagpatupad ng karagdagang supply ng bigas upang matugunan ang natitirang target na mga benepisyaryo. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaayos na rin ang susunod na schedule ng pamamahagi upang maisama ang mga kawani ng pamahalang panlalawigan at mga ospital na nakatalaga sa malalayong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Paulan dyan sa may party ho ng Laguna, sa may Santa Cruz, Laguna. Ingat sa mga babae po natin dyan ho. Ganun din sa Beltran family. Ay kay Ganhan Yuji, good morning din. Tentino Tantay. Maganda ang umaga rin. Dako naman tayo sa Tayog, Pangasinan. JMP Ordaneta, Pangasinan, sa ibang sektor. Nagtanim po ng 200 seed rings. Detalye po ng balita, nandiyan naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isang matauhan na Bureau of Jail Management and Penology Ordaneta District Jail Male Dormitory sa isang malawakang tree planting activity kung saan matagumpay na naitinim ang 200 seedlings sa 4.8 hektaryang lupain sa Zone 6 Barangay Balakag, Puzo Rubio, Pangasinan. Umabot sa 188 na kalahokang nagtulungan upang maingat na maitanim ang mga binhi na binubuo ng 100 coconut, 50 bunny at 50 nara seedlings na naglalayong itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at reforestation sa rehiyon. Ang Natural Environmental Initiative ay pinangunahan at dinalukan ng iba't ibang sektor kabilang ang lokal na pamahalaan ng Puzo Rubio, LGBTQIA+ Community, Municipal Environment and Natural Resources Office Puzo Rubio at Community Environment and Natural Resources Office Ordaneta. Naging katuwang din sa aktibidad sina Guardians, Eagles, SK Federation at mga kapitan ng barangay sa lugar upang masiguro ang kayusan at tagumpay ng programa. Ang bang na ito ay bahagi ng patuloy na commitment ng BJMP at mga komunidad na mag-ambag sa paglaban sa climate change at pagpapanatili ng luntiang kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: Ay samantala, pinapahusay pa ho ng National Food Authority ang grain quality testing system nito. Ilalim po ng 184.2 milyong pisong modernisasyon na suportado naman ng Japan sa magitan po naman ng JICA. Ayon po ng programa na tatagal hanggang 2028 na i-upgrade ang product quality evaluation system para po naman mapabuti ang pagsusuri po naman sa bigas at mais. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularo Jr., anniversary nga pala sa Department of Agriculture. 38? Okay. Ang mahalagang kalidad ng anyo upang masiguro ang food security mula sa kahan hanggang pamilihan. Bilang sa proyekto ang pag-upgrade ng mga laboratorio ng NFA, pagbili po ng modernong testing equipment at pagbuo ng bagong standard at manuals. Sama rin sa pagsasanay ng mga tauhan sa Pilipinas, Japan at Thailand, araw sa mas mayos na grain testing. Ay no sa kalihim, asang magpapahusay ito sa post-harvest system, magbibigay po naman ng mas dekalidad na bigas at mga mais sa sambayanang Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Or tayo sa Naga, cash for training and work sa mga nagsasaka. Isla po naman sa Naga City, Camarines Sur. Isinagawa po naman. Kung tayo sa mga detalye, nandiyan po naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matagumpay na naisagawa ng mga magsasaka at mga mangingisda ang Project Lawat Binhi Risk Resiliency Program Cash for Training and Work. Isinagawa ito sa loob ng 20 araw. Ang kabayaran sa kanila ay kinuha mula sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isinagawa naman ang paglilinis sa Naga City Techno Demo Farm sa Panikwasong Lungsod ng Naga. Ang mga farmer and fisher folk beneficiaries ang nagmula sa mga barangay ng Carolina, Pakol, Panikwason, Balatas, Kararayan at Barangay Mabolo. Matapos na maibahagi ang cash for training and work ng DSWD, isinunod ang masaganang salo-salo. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Ay samantala, si Papang Balita, inihayag po naman ng US Department of Agriculture na malaki ang potensyal ng purple yam o ube para sa mga investor upang mapunan ang kulangan sa lokal na produksyon habang sumisikat ito sa ibang bansa. Nagbahagi din po naman ang DA ng halagang 2.6 milyong ube planting materials sa may siyam na lang magsasaka sa Leyte at Bohol pang mas mabalakas pa ang produksyon po naman nito. At tayo sa Taguban, ang commercial fishing vessel nasa bat ng Bifari Locos Region dahil po naman sa illegal na pahingisda sa Lingayen Gulf, Kangasinan. Detalye ho ng balita na dyan sa Vera Beltran at Daban, Radyo Pilipinas, Taguban.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nahuli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang dalawang komersyal na sasakyang pangisda na gumagamit ng ipinagbabawal na Danish seine o mas kilala bilang buli-buli sa magkahiwalay na operasyon sa Lingen Gulf nitong Hunyo. Ayon sa BFAR Region 1, nasabat ang mga barko sa isinaguang Sea Patrol ng pinagsanib na Fisheries Law Enforcement Team sa isinaguang inspeksyon. Natuklasang lumabag ang mga ito sa ilang provision ng Republic Act No. 8550 of Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyenda ng Republic Act No. 10654 kabilang sa mga nilabag ang mga provisyong may kaugnayan sa paggamit ng ipinagbabawal na kagamitan sa pangisda at iba pang paglabag sa batas pangisdaan. Agad na isinailalim sa tamang dokumentasyon ang masasakyang pangisda, gamit sa pangisda, huling isda at iba pang ebidensyang alinsunod sa umiiral na standard operating procedures bago dinala sa itinalagang himpilan ng BFAR para sa kaukulang proseso. Inihahanda na rin ng BFAR Region 1 ang mga kinakailangan dokumento at ebidensya para sa pagsasampa ng naaangkop na kaso laban sa mga responsable. Ayon sa ahensya, bahagi ang mga operasyon ng pinaigting na kampanya ng laban sa illegal, unreported and unregulated fishing o IUUF upang mapangalagaan ang yamang dagat, maisulong ang napapanatiling pangisda at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lehitimong mangisda. Hinimok din ng ahensya ang publiko at iba pang sektor na makiisa sa pangalaga ng karagatan at agad na iulat sa mga kinaukulang otoridad ang anumang hinihinalang illegal na aktibidad sa pangisda. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Oras natin, 33 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumana, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ho ang pingon sa kalsada. Babalik po kami. Ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
10: Pagod.

0: aming ina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Good morning sa ating mga nakatutok na mga magsasakay natin sa ibang parte ng kapuluan. Mga grupo, ha? Mga grupo ng ating mga magsasakay. Eh, siyempre, mga irrigators, kasama ho yan. Sa binabati ho natin, isang magandang umaga sa inyo rin. At sa mga nakatutok sa tanggapan ng National Irrigation Administration, ay good morning. Maging sa tanggapan ho ng National Meat Inspection Service, magandang umaga sa mga nakatutok ho rin. A kabila naman ang pagtangkilik ng Wagyu beef sa bansa, kahit pamataas ang presyo nito sa merkado at kakulangan ng supply, sa parang pangalaga po naman ito, ay maaari pa rin ito makapagbigay ng katulad na karne sa bansa. Ayon kay Arnel Corpus, ay guya, good morning Kuyang Arnel. Yan pa rin ito sa Australia ngayon, ho. Isang award-winning cattle practitioner at may-ari po ng isang award-winning cattle practitioner ng Great Ike Farm. Tapos sa Mesot Cotabato, tanging sa social media lamang inaalok ang Wagyu beef. Agad itong nauubos dahil marami ang nais makatikim nito at halos walang supplier po naman ito. At ayang aabot po sa halagang 1,500 hanggang 3,000 kada kilong bentahan ng Wagyu beef sa lokal na merkado. Ayun o kay Cruz Bagamat Maselan, ang Wagyu production sa Highland area sa Bukidnon, nakita po ito ng potensyal na matagumpay sa bansa. Meron lang nagtatagumpay sa pag-alaga ito sa PD Ilocos Norte, Abra at South Cotabato. Kaya sa magitan po ng crossbreeding, ang pangangalaga at pagkapakain sa siyang susi, mas mapadami ang itong klase naman ng baka.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
5: Ito ang mga gamit pansaka naman na nagkakalaga po ng 66 na milyong pisong pinagkaloob ng Department of Agriculture dyan sa La Union. Tali ng balita si Glenda Sarac, Radyo Pilipinas sa GOOA.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Namahagi ang Department of Agriculture ng 66 million pesos na halaga ng mga kagamitang pangsaka para sa mga magsasaka sa La Union. Ginanap ang distribution sa Ilocos Integrated Agriculture Research Center sa Bacnotan, La Union. Ayon sa DA Region 1, mahigit sa 100 na asosasyon ng mga magsasaka, mga kooperatiba, paaralan at mga grupo sa La Union ang nakatanggap ng mga kagamitan. Ipinamahagi ang mga buto ng gulay na magsisilbing punla, pataba, pesticido, molasses, mobile solar panel, knapsack sprayer, gardening tools, bomba para sa irrigasyon, hand tractors, mga crates at iba pa. Kasabay ng distribusyon sa La Union na mahagi din ang DA ng mga kagamitan sa mga magsasaka sa Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Good morning, shoutout sa mga nakatutok dyan sa may Concepcion Tarlac, ano, kay Mama, ano, Kalma. Oh, iya, good morning po. Ig family natin dyan, good morning. Okay, sa ngayon po, meron tayong makakugnayan. Pag-usapan ho natin ang ube. Ano ho, kanina binabanggit nga natin na mababa ang production natin dito pero mataas yung demand. At may malaking pwedeng pagkakitaan po sa parte niyan. Ano, pag-usapan ho natin yung ube. Ano bang pwedeng maitulong nito sa atin? Ano ba ang mga bagay-bagay na dapat nating maunawaan? Nasa linya po natin ngayon ang si Yusek Cheryl Natividad Caballero, ang Department of Agriculture. Ano, pag-usapan po natin yan. At ano ba ang ube? Ito'y high value crops ito eh. Di ba? Alamin nga natin at malaman po natin kung ano yung mga, paano tayo pwedeng sumali dyan, makapagtanim mo lang, basta nakukuha ng mga binhi o paano pa man. Yusek Cheryl Marie Caballero, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro, magandang umaga po, Yusek.
4: Magandang umaga, Kahiro, at sa iyong mga tagapakinig sa Usapang Agrikultura.
5: Yusek, long time no hear, long time no talk. Kamusta na?
4: Oo nga, dapat mapadalas tayo ano sa dami ng high value crops natin.
5: Eh, correct, natatandaan ko, Yusek, na una tayong nagkausap way back 2024, July 16 earthquake yun eh. 16 earthquake yun na mag-iisang buwan pa lang yung programa. Ngayon, noong mga panahon na yun. Ngayon, usapan po natin ng ube. Ano ba ang meron sa ube at bakit ito kinukonsider na high value crop sa ngayon?
4: Napakagandang tanong yan, Hero. Una sa lahat, bukod sa ating kaalaman na ginagamit natin yan sa ating mga piyesta, halaya, halo-halo, ito ay isang interesanteng pagkain dahil na-report ng France sa isang document na ang ube ay may 7 times na mas mataas na anthocyanin than blueberry. So yun yung reason kung bakit napaka-deep nung kanyang color. Tapos ito ay naturally sweet at dinescribe pa nga ito na may taste notes ng vanilla, roasted hazelnut at white chocolate. And caffeine-free at gluten-free pa siya kung ito ay pagkain. Ano po? Pero kung ito naman ay para sa ating natural colorant, napaka high value po nito dahil unti-unti nagsishift na ang mga bansa papunta sa natural colors away from synthetic colors sa food. So both food and non-food, napakaganda po ng oportunidad ng ating ube. At
5: Paano, Yusek, paano ho tayo makakasabay? Kasi nga mukhang sinasabi sa ngayon na malaki po ang demand nito abroad. Pero pagdating yata sa local na supply, parang medyo maghahabol po tayo eh. Ano ho bang ginagawang mga hakbang natin sa ngayon?
4: Tama po yun. Pagsasamahin po natin ang siyensya at kita sa agrikultura, kagaya ng programa mo, no? Number one is to establish po yung protocol ng tissue culture o may micropropagation technique. So, mas mapapabilis po ang pagpapadami. So, protocol po ang pinaka-importante upang magkaroon tayo ng consistency at regularity ng pananim. Pangalawa po, yung pag-enhance ng ating mga tissue culture production area, lalo na sa Region 1, 2, 4A, Region 7, at sa Negros Island. Ito ho ay tututukan natin dahil may mga research institutions na nahandang tumanggap ng ating mga micropropagation techniques pag sila po ay nagkaroon ng capacity building. So kasabay din po niyan ang pakikipag-ugnayan sa TESDA para magkaroon tayo ng mas madaming tissue culture laboratory technicians. So both science po at manpower ay kailangan tugunan. Pangatlo ay yung paglatag po natin ng genomic identity o yung sinasabi nating traceability para yung ating ube ay maprotektahan para pong DNA din yan. So may DNA marker para kung ma-export ito o mailabas, alam natin, nakikilalanin na gawa sa Pilipinas or galing sa Pilipinas yung ube. So that will support po yung plant variety protection na tinatawag natin. Dahil nga sa popularity, pwedeng makopya o madala ito sa ibang bansa. Pero pag merong DNA identity, makikilala po natin kung ito ay galing sa Pilipinas na pananim o cultivar. Oh. Pang-apat po, yung clean planting material. So virus-free, ito ho ang gagawin natin para malinis yung mga planting material at matanggal yung mga peste o yung minsan nakakasira sa pananim. And number 5 po, yung good agricultural practices para pag sinabi nating organic yung ating ube or galing sa natural farming, ay masustentohan yung suporta sa ating mga magsasaka patungo po sa connectivity sa market. So, pangatlo po at ay pang-anim at pinakamahalaga ay yung coordination natin sa ating iba't ibang ahensya para magawa nating marehistro siya under the Tatak Pinoy strategy ng DTI, ng DA at ng ating ibang mga ahensya para kilalanin talaga siya bilang unique and proudly made in the Philippines.
5: Yusek, yung pinag-uusapan po nating ube, karaniwang tinatawag na ito na halaya, di ba yan? Halaya yan eh.
4: Yan po yung matamis, di ba pag fiesta, pag birthday, yan yung mga ginagamit natin. At yan po yung halaya sa Tagalog. Pero yung ube, yung hilaw, yung root crop mismo.
5: Ito nagagamit yung ube na yan, pwede sa tinapay, ginagamit na ube cheese sa pandesal, maging ube cake, maging sa mga inumin daw ho, flavor ito sa milk tea, maging sa mga milkshake yata.
4: Meron po tayong ipapatikim sa inyo. Ito ho yung ube latte naman, at may isang company na nakapag-brand ng Manila ube, at sila ay kasalukuyang nasa Amerika at nag-trade show. So, mula ho sa simpleng ube natin ay both ang Europe at ang Europa at ang Amerika ay isa sa mga pinamakalalaking inquiries na natatanggap po natin. Kasabayan na rin dyan yung mga Middle East countries. So, global po ang phenomenon kasi both food and non-food ang nakikita nating applications ng ating ube.
5: So, pagdating ho nung sa mga nagtatanim ng ube dito sa atin, gano'ng karami pa yung mga aktibong farmer natin na nagtatanim ng ube?
4: Dito sa ating record for 2025, meron tayong assistance pala for 2026 at tinatarget muna natin yung initial 440 farmers. Out of the 16.82 million funding ng high value crops. Kasama po dito yung planting materials, inputs, package of technology. At dahil nga po tuloy-tuloy yung interesanting mga bansa at ating local requirements din, may isang local government unit, ang Bohol, which is contributing to 32.8% ng ating production ay nagbabalak na mag-expand ng kanilang production up to 5,000 hectares in the next 2 years. So, ganun din po yung ating pagtutok sa Luzon, lalo na dahil mainit ang klima at very adaptable po yung ube. So, another 5,000 hectares po in the next 2 years. Ito ho ay pagtutulungan ng national government, ng DA, at ng local na pamahalaan.
5: May mga pumapasok kong katanungan na Yusek, gano'n daw ho ba katagal bago ma-harvest o maani naman ang ube?
4: Napakagandang tanong po niyan. Ang harvesting po, usually, pag full maturity ay 10 to 11 months. Matagal-tagal po siyang i-harvest bago natin magamit. Ito ho ay yung masiguro yung consistency ng kalidad. Kaya dito sa ating complementation, binibigyan din natin ng complementary crop ang ating magsasaka para hindi niya i-harvest kaagad ng immature pa yung ube. So, 10 to 12 months po ang kanyang maturity.
5: Dalawang follow-up pa question kaagad din. Kailan po yung tamang panahon ng pagtatanim ng ube at anong klase ng uri ng lupa naman ang pinakamaganda raw sa ube?
4: Ang tagtanim po natin ay nitong mga Marso kasi normally ang harvesting ay November to February. So April ang tagtanim. Yung ibang lugar naman na hindi siya nagwa-water lagging ay pwede pa rin po magtanim. Buhaghag na lupa, generally ang gusto niya para makapag-expand yung tuber o yung kanyang bunga sa ilalim ng lupa po. Basta wag lang siyang lagkitan ang lupa. At kailangan pong mag-expand yung ating tuber. In some areas po, basta huwag lang siyang mababad sa tubig para hindi mabulok yung inyong sets o yung inyong pananim sa kaumpisa ho. Hello?
5: Ano daw po pwedeng kumuha ng ano ng binhin na pwedeng itanim at ano daw ang mga tulong at ayudang ibinibigay ng Department of Agriculture sa mga nagkaka-interes?
4: Opo. Makipag-ugnayan po sila sa DA, Regional Office, or mag-email po kayo sa DA High Value Crops, High Value Crops hvcdp@da.gov.ph, or makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na regional office kung nasaan po ang ating mga interesadong magtanim. Binibigay po natin ngayon, for example, kung merong mga off-takers na naninigurong magkaroon ng supply agreement, inuugnay po natin ito sa group of farmers para sila na po ang direktang mag-usap para masiguro naman natin na ang farmers ay magkakaroon ng tamang presyo base doon sa kanyang pananim na itatanim. So, direct marketing agreement, yan po yung ating sinasagawa ngayon. At may mga interesadong hindi pa processor noon, ano, pero interesadong mag-invest sa processing facilities at the same time, but connecting directly with farmers na may alam na sa pagtatanim po ng ube.
5: May binabangkit ho na variety. Ano daw ho yung pinakasikat at pinakamabentang variety ng ube sa Pilipinas? Meron daw binabanggit na kinampay eh. Particular na daw ho yan sa may Bohol, itinuturing na Queen of Philippine ube. Ano po yun?
4: Tama po yun. Ang kinampay po ay rainbow color. So, huh? Magkahalong puti at purple yung kulay niya. Ito ho ay traditional na kinakain ng mga Bulanon way back. So, ito ho yung isa sa pinakaunang naging sikat at nagawan na rin po ng geographic indication application at nasa IPOFIL or Intellectual Property Office po ng DTI at nakikipagtulungan po ang DA upang maiprotekta yung kanyang at tawag dito GI or geographic indication which will give it a premium ano presence po sa market. Yun ho ang identity. Pero may mga walo pa tayo na iba't ibang variety at yung ibang variety po kagaya nung nandito sa Central Luzon na tinatanim ng ating mga kapatid na Aita ay mas deeper din yung kanyang purple color. So iba't ibang lugar, iba't iba ho yung color na lumalabas dahil po doon sa variety na endemic o natural doon sa lugar kung saan siya unang naitanim or nakita.
5: Oh, may mga tanong pa rin eh. Paano daw po nakakatulong yung aeroponics o yung hydroponics industriya ng ube? Pwede na ba yun? Kasi sa ilalim na dapat nakatanim sa lupa yan, di ba? Sa ilalim, ugat yan eh.
4: Tama po. Ang siguro ang sinasabi nila, yung sets, yung bunga na nakasabit, ano po. But yung bunga na, kasi ho, pag sinabit mo yan, ay pag tinanim mo siya sa trellis, nagbubunga siya. So normally, yung tuberlets na tinatawag natin ay pananim po yon ulit. Hindi siya magandang i-process. So traditionally, we will still go for the conventional planting dahil yun ho ang characteristic ng ating ube. Mas nagiging deep purple siya kung siya ay nakatanim sa ilalim ng lupa.
5: Okay. Tama ba ho na sabihin na mas gusto rin ho bilhin ng mga pabrika yung ube powder kesa po sa sariwang ube? Ayun daw pong sariwang ube, mabilis mabulok, meron lang shelf life na 1 hanggang 2 buwan. Pero pag powder na, tumatagal daw ho ng 1 taon, madaling i-imbak, magaan pa i-export, at mabilis tunawin. Ganun ba talaga ang dating?
4: Tama po yun. Yun po yung processing na ginagawa natin. Pagka-harvest po, ito ay pwedeng gawing powdered ube na may shelf life po na 1 taon. Ito po yung hinahalo nila sa mga pastries, sa mga ice cream, at yung mga drinks. No? May mga energy drinks na nga na may ube. Meron din po tayong ube puree ito naman ho, mas na-stay or nakikip yung kanyang purple color dahil hindi siya nag-oxidize sa sobrang init ng pagkaluto. So, may mga characteristics siya at may oxidative property po kasi ang ube na pag sobrang init, medyo nawawala yung kanyang kulay or na-expose sa light. So, pati packaging po ay napakahalaga para i-retain yung kanyang purple color.
5: Siguro kung talaga mag-concentrate na ho tayo dyan sa ube na yan, at lalo't yan po ating i-export naman, siguro paramihin na natin yung mga cold storage facilities para mabawasan po yung pagkalugi pagkatapos po yung ani, yung post-harvest losses na tinatawag niya.
4: Tama po yun. Nag-i-invest po ang DA ngayon sa mga small processing equipment kung saan may washer, so mahuhugasan po nila yon at peeler para ito ho ay maging rekta na sa processing. So ang post harvest naman po nito kadalasan ay nandun sa parang freezer bago po siya i-process.
5: Yun po. O Yusek, salamat po sa pagkakataon. Siguro baka meron nung dagdag mensahe na nakikinig. Sige po.
4: Opo, sa atin pong mga nakikinig sa ating usapang agrikultura, napakaganda po na nandito po yung ating interes sa ube. At tandaan po natin, ito ay isang resilient crop. Ibig sabihin, kahit may bagyo, for as long as we can retain yung kanyang pananim, no? Ang kanyang lugar kung saan mas tumutubo ito, ay magandang alternatibo po, lalo na rin sa mga idle lands. So, ini-encourage po namin kayo na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture para sa tamang kaalaman po sa pagtatanim ng ube. Abangan nyo po yung aming website din sa DA at sa High Value Crops Development Program para po sa karagdagang kaalaman at ugnayan sa merkado at sa pananim at sa assistance na pwedeng ibigay. So, ubilicious at ito po yung ating pagkakataon para ipakita sa mundo na we contribute to nutritious food and reliable sourcing. At Pilipinas po ang isa sa pinakamagandang sources ng ube. Base na rin sa mga feedbacks na nare-receive po natin sa ating mga umaangkat ng produkto ng Pilipinas base sa ube na pinoproduce po natin.
5: On IUSEC, Cheryl, maraming salamat po at ubilicious morning sa iyo at happy anniversary din.
4: Madadalhan po namin kayo ng ube latte for your consumption.
5: Sige. Opo. Happy anniversary po sa Department of Agriculture. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat.
4: Maraming salamat.
5: God bless. Thank you, ma'am. Thank you. Si IUSEC, Cheryl Marie, Natividad Caballerong atin noong kaugnayan. Thank you, ma'am.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Ano kaming oras, ano? Sa kanan nila, Roger, Jamari Alvin, Roban Arnel, sila Nida, Susan German, pa rin natin sila sa Marisol Julius Camerona, nating mga producer sila, Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Salamat sa ating mga nakasama, kapatid na Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, WCI sa may PD, Gilocos, Lote, at dito si Jay po naman sa may pati ng Cagayan. Pero Ilustre Robregado, nag-iiwan, anumang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Ay, isan pa, bago tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered

0: Sa naman na naging pagbaliktad ng depensa at tinawag niya itong isang positibong hakbang patungo po naman sa transparency.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dala ang Philippine National Police na nawagan sa mga tagasuporta naman ni Vice President Sara Duterte na manatiling kalmado habang tinitiyak ang seguridad bago naman ang impeachment trial. International Crime Court o ICC warrant lamang kay Senador Bato de la Rosa isisilbi sakaling lumutang ho naman ito. I-report naman dyan si Jemmy Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaiting pa ng Philippine National Police ang kanilang intelligence monitoring at paghahanda sa seguridad para matiyak ang maayos, mapayapa at ligtas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PLP Chief Police General Luis Emilencio Narcates Jr., itatasa na niya kanilang mga intelligence at operational unit para sa masusing pagpapantay sa sitwasyon at magsagawa ng regular na threat assessment bago ang pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo 6. Tiniyak ni Narcates sa kaligtasan ng publiko at may sasagawaan lahat ng legal na proseso nang walang anumang pagkaantala o gulo, alisunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na nawag naman ng PNP Chief sa mga taga-suporta ni VP Sara na manatiling kalmado sa pagpapahayag na kanilang suporta habang ginagarantiyan ng pulisya ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Kaugnay nito, sinabi naman ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Renko na magpapakalat sila ng sapat na bilang ng mga pulis sa paligid ng Senado upang masigurong hindi na mauulit ang nangyaring karahasan noong Hunyo 13. Sinabi rin ni Ko na hindi sila magkatubiling isilbi ang ICC warrant taman kay Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling muli itong lumutang sa Senado.
3: We have deployed appropriate number of personnel. It's up to the Senate leadership now if they would want some of our personnel to be inside. But as I understand, meron naman po tayong kasagpi, batawag doon, yung kasama na ng mga kapulisan sa USAA mismo. We have no monitored or validated na mga threat or any other plans to disrupt yung conduct po ng impeachment trial. We are mandated to effect the arrest of Senator Bato. He will be appearing therein.
4: Why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chances with due notice and due process na i-explain nila na maayos.
0: The Energy Secretary Sharon Garin, sa 175 generation companies, 164 dito ay on-grid areas at 11 naman po ang off-grid area.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard nakalerto dahil sa low pressure area sa bahagi po naman ng Bicol area. Report dyan si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nananatiling naka-high alert ang Philippine Coast Guard o PCG sa Bicol dahil sa epekto ng low pressure area o LPA at habagat na nagdudulot ng kalat-kalat hanggang malakas na pagulan sa nasabing rehiyon. Ayon sa Coast Guard District Bicol o yung CGD Bicol, naka-standby ang mga tauhan nito habang nakaposisyon na rin ang mga search and rescue assets para sa agarang pagtugon sa anumang insidente sa dagat o emergency na kaugnay ng masamang panahon. Patuloy ring minomonitor ng CGD Bicol ang lagay ng panahon, alon at sitwasyon sa mga pantalan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga komunidad sa baybayin. Pinayuhan ng PCG ang publiko na manatiling alerto, sumubaybay sa official na weather advisories at unahin ang kanilang kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Una-unahang aklat ng Queer Poetry sa wikang Binisaya sa Iligan City, inilunsan ngayong Pride Month. Report po dyan si Jolimar Kuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo, inilunsad ang kauna-unahang queer poetry book sa Binisaya na pinamagatang Pagbuswaka. Ang aklat ay sinulat ng Iligan-based at award-winning author na si Lord Gregory Crisola at inilathala ng Alithea Publishing katuwang ang pamahalang lungsod ng Iligan. Tampok sa koleksyon ng mga tula ang mga tanawin, tunog, lasa at damdamin ng Iligan kasabay ng mas malalim na paglalarawan sa buhay ng mga kabayutan o queer sa lungsod gamit ang wikang Binisaya. Ayon sa manunulat, ang salitang pagbuswak na nangangahulugang pagbubukas ay nagsisilbing metapora sa paglalakbay mula sa pahungulila at kabiguan hanggang sa pagtanggap at tagumpay. Layo ng akda na ipagdiwang ang mayamang kultura, panitikan at karanasan ng queer community sa rehiyon. Sa kasalukuyan, mabibili at available na rin ang pagbuswak sa online shopping platform na Shopee. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas,

0: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tita po naman sa Bayong Dagat. Heatwave, itinuturing na dahilan ng pagsabi ng 1,300 katao po naman dyan sa Europa. Sa Radyo Pilipinas World Service, narinong ulat po naman ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi pa karaniwang init ang panahon o mataas na temperatura ang tinuturing dahilan ng pagkasawi ng 1,300 katao sa Europa batay sa isang post sa X ni World Health Organization o WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ayon pa sa WHO Chief, hindi akma ang mga tahanan, paaralan at mga lugar pang paggawaan sa Europa sa matinding init ng panahon na nagdudulot ng heat stress na maaaring mauwi sa kamatayan. Batay sa ulat ng BBC na itala sa bansang Germany at Poland ang 41.7 degrees Celsius samantalang 4.1 degrees Celsius sa Prague, Czech Republic. Dahil na rin sa malamig na klima ng rehiyon, hindi karaniwang gumagamit ang air conditioning unit sa Europa, bagos, cold water shower, electric fan at ice packs ang pangontra ng European sa the heat wave. Bagamat nakakaranas na ng mataas na temperatura sa ngayon at nagtatagal na ito kumpara noong mga nakalipas na taon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Ang balitang sports, mga top achievers ng nadaang UAAP season sa 88 NCAA season 101, binigyan parangal sa Collegiate Press Corps Awards Night sa Ortigas. Dali mula po naman kay Sports Region 918 Correspondent Aaron Bayato.
4: Muling binigyan pugay ang mga nagkampiyon sa larangan ng basketball, volleyball at football. The 2026 Collegiate Press Corps Awards, gagawaran ng mga mamamahayag na nag-cover ng University Athletics Association of the Philippines Season 88 at National Collegiate Athletics Association of the Philippines Season 101 ang mga top achievers ng nagdaang torneo. Nanguna si Mike Phillips at pinibining Kent Pastrana na ginawaran bilang Basketball Players of the Year. Binigyan parangal naman sa larangan ng volleyball sina Angel Canino at Lara May Silva sa women's at Leo Ordiales at Raymark Betco sa men's side. Sa football naman ay nag-uwi ng Player of the Year Award sina Ramil Batillon III, Mark Pellejo at Regine Rebosura. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ay magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Martes na edisyon. Sandali po lang, mangilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
7: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
8: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
9: Kaalamang ASEAN.
8: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Natumpot 8 minuto na makalipas. Ikanin po naman ang maga. Balik po tayo sa ating balitaan. Tutok tayo sa mga balita manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Makita po rin po natin mga kapatid na impilan. Ay po natin ang Luzon. Ito lang Tugigaraw. Ikauna-unahang Veterans Wards Region 2 binuksan. Kayan Volume Medical Center. Detalye nandiyan po naman sa April Radio ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kauna-unahan sa buong Lambak, Cagayan, binuksan na ang Veterans Ward sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC bilang pagpapasalamat at pagpupugay sa kabayanihan ng mga war veteran. Kung noon tumutungo pa sa Veterans Memorial Medical Center sa Metro Manila, sa lungsod ng Tugigaraw na magpapagamot ang mga veterano maging ng kanilang pamilya. Handa na ngayong magbigay ng libreng serbisyo ang 16-bed capacity na pasilidad sa pamamagitan ng specialized medical team na 24/7 na mangangasiwa sa ward. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggao na maliit man kung maituturing kumpara sa naging sakripisyo ng mga veterano, ang pasilidad na ito ay taus-pusong pagpapakita ng pasasalamat ng isang bansang hindi nakakalimot sa mga tunay nitong bayani. Ayon naman kay Philippine Veterans Affairs Office Administrator Undersecretary Reynaldo Mapagu, ang ward ay pinangalan kay 2nd Lieutenant Emilio Gumabay, isang sundalong Cagayano na kasama sa mga nakipaglaban para sa kalayaan kasunod ng pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa CVMC, sa pamamagitan ng Veterans Ward, mas mapagtutuunan nila ang natatanging pangangailangang medikal ng mga veterano at may pagkakaloob sa kanila ang kinakailangang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Ratcha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 200 benepisaryo ng Project Lawat binhimula po naman sa Niger City manggap ng cash for work assistance mula po naman sa DSWD. Idetalye ng balita dyan sa Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Aabot sa 200 benepisyaryo ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development mula sa Naga City ang nakatanggap ng tig 8,700 piso matapos ang 20 araw na pakikibahagi sa Cash for Work and Training Program. Katumbas ito ng 1.740 milyong piso na halaga ng tulong na naipamahagi ng DSWD sa 3 mga site sa lungsod. Ito ay sa mga barangay ng Balatas, Carolina at Panikwason. Ayon sa DSWD Bicol, bukod sa natanggap na kompensasyon ng mga benepisyaryo sa pagsali sa programa ay tinitiyak din ito ang sustainability at ang pagkakaroon ng seguridad sa pagkain at tubig upang mapababa ang kanilang vulnerabilities. Sa katunayan niya ay namonitor nila simula noong nakarang taon na maraming naaning mga gulay ang mga benepisyaryo katulad ng talong, pechay, sili at mga high-value crops na nakadagdag sa kanilang kita. Malaki rin ang ambag ng proyekto upang tugunan ang epekto ng climate change at ng El Nino sa water resources at sa agrikultura. Ang proyekto na ito ay isang whole-of-government approach alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang food and water security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 335,000 family food packs ng DSWD Bicol. Nakahanda para po sa posibleng epekto naman ng LPA. Idetalye ng balita dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakahanda na ang 335,598 family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA sa rehiyon. Nakapreposition ang mga food pack sa iba't ibang warehouse ng ahensya upang matiyak ang mabilis na pamamahagi ng ayuda. Mayroong ding 36,246 non-food items at 3 million pesos na standby funds na nakalaan para sa augmentation assistance. Kabilang sa mga non-food items, ang family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, at iba pang relief supplies. Ayon sa DSWD Bicol, naka-alerto ang lahat ng warehouse nito at patuloy ang koordinasyon sa mga local government unit upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga maapektuhang komunidad. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kawani naman ng Philippine Coast Guard na iligtas ang isang lalaki sa pagkalunod dyan po naman sa Rojas, Palawan. Detalye naman si Rizal Pilapil ng Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Nailigtas sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang 36 na taong gulang na lalaking lasing mula sa pagkakalunod noong 28 ng Hunyo sa Purok Seaside sa Barangay 4 sa Rojas, Palawan. Agad umanong tumungo doon ang mga tauhan ng Coast Guard Station North Central, Palawan matapos makatanggap ng report mula sa 2 bata bandang alas 4:50 ng hapon kaugnay sa isang nalulunod na lalaki na tinatayang nasa 500 metro ang layo mula sa kanilang istasyon. Kasabay nito ay agad ding nakipag-ugnay ng PCG sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rojas para sa ambulansya. Natagpuan naman ng mga rumisponde ang biktima na walang malay kung kaya't nagsagawa sila ng cardiopulmonary resuscitation o CPR na tagumpay naman na nakapagligtas sa nasabing individual. Pagdating ng ambulansya ay agad naman na dinala ang nasabing lalaki na residente ng Barangay New Barbacan, San Rojas Medicare Hospital para sa agarang gamutan bago ito inilipat sa ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pagsusuri. Nagpaalala rin ang mga kawani ng Coast Guard na iwasan ang pagligo sa dagat kung lasing upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Apatapot-apat na minuto na makalipas sa ikanin po naman ng magandang tabay lamang. Balita manggagaling po naman sa Visayas at Mindanao. Amin pa rin pong pagbabalik.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Apatapot-anim na minuto na makalipas, ay ganin po naman ang magatuloy tayo sa ating balitaan. Dako natin ang mga balita manggagaling po naman dyan sa Visayas at Mindanao. Ay natin ang Visayas dyan sa Sugod. Ikaw na unahang pagmugna ultramarathon sa Southern Leyte, matagumpay na itinaos. Mga detalye ho ng balita niyan, andyan po naman si Dalia Orit Atuel, Radyo Pilipinas Sugod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Sa kabila ng hindi magandang lagay ng panahon, matagumpay na inaisagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte ang kauna-unahang pagmugna ultramarathon na dinaluhan ng mahigit 100 runners na lumuhok sa 60-kilometer run. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng opening ceremony na ginanap sa Sunken Garden, Capitol Grounds sa Barangay Asuncion, Masin City. Bahagi ang naturang ultramarathon ang pagdiriwang na ika-66 na founding anniversary ng Southern Leyte na may temang 66 years of resilience amidst challenges na sumisimbolo sa katatagan at patuloy na pagbangon ng lalawigan sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap nito sa paglipas ng mga panahon. Kabilang sa mga nakiisa at nanguna sa aktibidad, si Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado, kasama ang iba pang mga opisyal at kalahok na nagpakita ng suporta sa kauna-unahang ultramarathon ng lalawigan. Bago ang opisyal na pagsisimula ng marathon, nagsagawa muna ng Zumba at stretching activities upang maihanda ang mga kalahok at matiyak ang kanilang kaligtasan sa buong takbo. Ayon sa pamanang panlalawigan, layunin ng pag-move na ultramarathon na hindi lamang isulong ang kalusugan at aktibong pamumuhay, kundi palakasin din ang sports tourism ng Southern Leyte. Inaasahan ding makahikayat ito ng mas maraming turista at makatutulong sa pagpapasigla ng lokal na turismo at ekonomiya ng lalawigan. Balita gikan sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mandala pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, nakaalerto naman sa posibleng epekto ng low pressure area. Mga detalye ng dyan po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nakaalerto ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA na maaring magdulot ng malakas na pag-ulan sa lalawigan. Bilang bahagi ng mga hakbang sa paghahanda, lumahok ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building na pinangunahan ng RDRRMC 8. Nagsagawa rin ng sariling Pre-Disaster Risk Assessment ang PDRRMC Eastern Samar kasamang mga lokal na DRRM officers. Ayon kay PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes, mahigpit na binabantayan ng mga bayan ng Balanghiga at Llorente, gayon din ang lungsod ng Borongan at ang mga barangay na vulnerable sa pagguho ng lupa at iba pang rain-induced hazards. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda ang mga emergency response team at naka-preposition na ang mga relief packs at hygiene kits para sa mga posibleng maapektuhang residente dahil nagsimula ng bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan simula pa kahapon. Pinaalalahanan ang mga residente na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ang mga opisyal na abiso at sumunod sa mga direktiba ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isang pong minuto na lamang bago sumabi tayo kay Piton ng umaga. Magbabalik po kami, sandali po lamang, tabay po lamang sa mga balita manggagaling naman sa Mindanao. Mulang mahalagang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Jiminito sa lamang, alas 6 na po ng umaga. Si Papang Balita, galing po tayo, punta tayo sa Buanga. Okay. Servisyo caravan na dugnayan sa barangay ng pamahalaan, patuloy ang pagatid ng servisyo dyan po naman sa Zamboanga City. Detalye dyan si Sherry Spino, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Patuloy na naghahatid ng libreng servisyo ang servisyo caravan na dugnayan sa barangay ng pamahalaan sa lungsod ng Zamboanga. pinakuling nabisita ng caravan na inorganisa ng Department of Interior and Local Government o DILG Zamboanga City Office at pamahalang lokal ng Zamboanga ang Barangay Muti nitong syudad. Kabilang sa mga serbisyo na hatid ng iba't ibang ahensya at opisina ng gobyerno ay ang tulong medikal, social welfare assistance, civil registry services at iba pa. Ang inisyatibang ito sa ilalim ng Retooled Community Support Program ay nayong direktang dalhin ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad at pakinggan ang pangunahing isyu at suliranin ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, DSW 10. Bahagi po ng 3,000 pisong halaga ng grocery items sa lungsod po naman ng Gingoong. Alamin natin ang mga detalye ng balita na katutok po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Namamahagi ang DSWD Region 10 ng 3,000 pisos na halaga ang grocery items sa 925 ka benepisaryo sa lungsod ng Gingoong sa Arturo Lugod Gymnasium sa ilalim ng walang gutom program ng pambansang pamahalaan. Nakatanggap ang bawat beneficiaryo ng 1/2 sack rice, eggs, bread, frozen foods na may sangkap na go-glo-grow food items at iba pa. Pinili ng DSWD na food items ang ibinigay para masiguro na direkta itong mapakinabangan ng bawat pamilyang Gingoong noon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Gingoong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isamay niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Martes at 30 huling araw o ng Hunyo 2026. Nangalan pa rin po ng buong presa ng Radyo Pilipinas Nationwide Worldwide. Alam po ni Alan Alianique, parang inyong nakasama pa rin. Hero Ilustre Robrigado, maray pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
26: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
27: Ano nangyari?
26: Sumemplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
28: Ako sir, ambulance driver ako.
27: Ambulance driver? Oh.
28: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
27: Dahil hindi na umabot.
28: Nag-bleeding dahil sa malubak. Di namin namalayan, napatay na pala.
8: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
27: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
27: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
27: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, ganap na 5 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Isang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang palatuntunang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ilang pambungad po sa ating balitaan sa umagang ito, tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa. Quezon City Traffic and Transport Management Division, pinaiiwas ang mga motorista sa paligid ng People Power Monument sa EDSA. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ayat na ngayon ang Quezon City Transport Management Department itong mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta at iwasan na muna itong paligid ng People Power Monument sa EDSA White Plains. Kasunod ito ayon sa QCTMD ng Mass Assembly ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsimula kaninang madaling araw. Sarado ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan itong lahat ng linya ng EDSA White Plains habang isinasang dahil dito, hinihikayat yung mga motorista na maglaan na rin ang dagdag na oras kung sila ay babiyahe at sundin ang mga tagubilin ng mga traffic enforcer. Maaga namang nag-deploy ang kanilang mga tauhan ng QCTTMD katuwang ang PNP, ang MMDA, pati na ang QCDRMO para matiyak ang kaayusan at seguridad, pati na rin yung lagay ng trapiko sa lugar. Actually, dito sa area natin, sa Bonnie Serrano, papasok ng EDSA ay nasa higit 20 minuto ito na tayong walang galawan halos ang traffic dito. At ayon din kay QCTTMD Chief Dexter Cardenas, haba na raw ang end nitong traffic, hindi na rin matukoy ng QCTTMD dahil nga barado daw talaga itong ang EDSA. Pero nang tanongin natin kung meron bang permit yung sinasagwang pagtitipon ngayon, dahil alam mo naman kapag nagkakaroon ng aktibidad dyan sa may EDSA People Power Monument, dapat humingi ng permit sa lokal na pamahalaan. Ang sagot sa atin ng QCTTMD Chief ay negative. So yan na muna, Al, ang sitwasyon. At sa mga oras na ito rin, Ala, ay ingat yung mga motorista dahil mahinang ulan ang nararanasan din natin dito sa bahagi ng EDSA. Mula dito sa Quezon City, Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang ulat ng ating kasamahang si Mary Ann Bastasa, kaugnay nga po ng kasalukuyang pagsikip ng trapiko dyan sa may EDSA White Plains. Saan mismong QCTTMD na po ang nagsasabi, mga kababayan, iwasan po ang bahaging yan. Sa pag-usad po ng ating palatuntunan, tabayanan po natin kung magkakaroon po ng rerouting ano po, dahil dyan sa biglaang kilos protesta na yan sa may bahagi po ng EDSA. Bayanan din po ang mga impormasyong makukuha po natin mula sa MMDA Metro Base. Nagnay pa rin ang kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Ang mga paalala naman mula sa ating mother agency sa Presidential Communications Office, bahagi po ng layunin ng pamahalaan ang wakasan, ang kagutuman, itong patuloy na magpapalawak ng mga programang nagbibigay ng sapat na pagkain, mas maayos na nutrisyon at mas malawak na serbisyong panlipunan para sa mga higit na nangangailangan. Binuksan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang ikatlong DSWD Walang Gutom Kitchen sa atin pong bansa at kauna-unahan ito sa Mindanao na matatagpuan sa Zamboanga City. Upang maghatid ng masustansyang pagkain sa humigit kumulang 150 hanggang 200 benepisyaryo kada araw. Sabay ng mga serbisyong hatid ng pag-abot program at Tara Basa Tutoring Program. Mula po sa mahigit 501,000 na pamilyang makikinabang sa Walang Gutom Program hanggang sa pagpapalawak ng Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na isinusulong ng administrasyon ng mga hakbang upang matiyak na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng sapat na pagkain at mas maayos na nutrisyon.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
5: Oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
7: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
9: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radio Pilipinas.
2: News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN

0: Pilipinas 738. Mga kababayan, sa punto pong ito, makibalita naman tayo sa MMDA Metro Base. Ukol po yan sa kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin, Ginoong Rogent Mutok.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
2: Good morning po, sir.
0: Good morning
2: po. Good morning po, sir Al. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bansalangin. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic din simula po dyan sa may West Avenue hanggang station. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may South Borromeo hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din, simula po dito sa may Magallanes Flyover sa may Buendia Avenue. Heavy traffic din po tayo, dito simula po yan dito sa may simula po dito sa may Ordaneta Road hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po sa may White Plains. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may moderate traffic simula po diyan sa may pagpapunod po hanggang dito po sa may Ayala Heights. Then masusundan simula po diyan sa may Silverville hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then masusundan naman po ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Calle Industria hanggang dito na rin po sa may Lanusa. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Calle Road hanggang dito na rin po yan sa may Calayan Avenue. Then pagkalagpas po dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may paglabas po yan sa may Upper Max. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Calayan Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Julia Vargas. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano intersection. Then makakaranas na uli po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pag-affect po ng Aurora Katipunan Flyover hanggang dito na rin po yan sa may F de la Rosa intersection. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito po sa may UP Land Techno Hub. Then masusundan naman po na moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Pilpoa hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala pa rin sa mga motorista, meron pa rin po tayong pinapatapad ng number coding, yung may mga plaka na 3 and 4 ngayong araw na Tuesday. Bawal po tayo lumabas simula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ka na ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Ginoong Rogent Mutok. Mula po yan sa mga masisipag nating kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Balikan naman natin, kaugnay ng ulat na yan, balikan natin si ang ating kasamahang si Merian Bastasa, kaugnay pa rin, nangyayaring pagsikip ng daloy ng trapiko dyan sa may EDSA northbound. Makikita raw sa drone footage ng QCPD na hindi na madaanan ang buong EDSA northbound dahil sa daang-daang nagtitipon sa naturang lugar. Balikan natin ang ating kasamahang si Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Al, tama ka, no? Napakarami ng tao ang nagtipon-tipon dyan. Yes, Al?
0: Yes, go ahead, Ate Mary.
3: Oo, Al. Tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga tao, kaya napakabigat pa rin ng trapiko sa buong EDSA. kasama na yung north, yung buong northbound lane ay halos hindi na nga makadaan.

0: yung mga motorista kanina ay talagang ipit pa rin tayo sa may Bonnie Serrano Avenue. Papasok yan ng EDSA. Hindi pa rin tayo makadaan dahil nga sa drone footage, nakuha yan ng QCPD. Nakikita mo na punong-puno na rin ng tao yung buong EDSA northbound lane. Kaya hindi na makadiret yung mga motorista. At ayon sa QCPD, nasa 7,000 mga individual na nagtitipon-tipon as of 6:45 a.m. At tuloy-tuloy naman din, Al, maging yung buhos ng ulan lumalakas pa hanggang sa mga oras na ito. So yun naman na, Al, ang sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Mary Ann Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kasama ang Mary Ann Basta. Mga papasok po ng kanikanilang trabaho, babaybay po dyan, ano, dun sa bahagi ng EDSA northbound. Maghanap po tayo ng alternatibong ruta dahil po may pagsisikip ng daloy ng trapiko sa naturang lugar dahil sa nangyayaring pagtitipon dyan. Oras po natin, 20 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, tabayanan po ninyo ang atin pong magiging panayam kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya mula po sa Office of the Ombudsman. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 21 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Nakasama po natin mula sa Office of the Ombudsman, Assistant Ombudsman Mico Clavano. Assistant Ombudsman Clavano, sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig po sa atin.
1: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Tatanong lamang po namin, nagkaroon po ng pahayag ang Office of the Ombudsman na maghahain na po ang inyong tanggapan ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, and dalawang pribadong mga individual. At what stage na po tayo ng atin pong paghahain ng kaso? Ito po ba ay nakaredy na at ibibigay na lang o iahain na lang sa Sandigan Bayan?
11: Ano po yan? Nasa resolution stage na po tayo. Ibig po sabihin yan, dumuan na po tayo sa preliminary investigation. Ang proseso po kasi sa preliminary investigation, sir, ay papasagutin po natin lahat ng respondent sa kaso. So ito po yung tinatawag na due process, no? So may complaint na inihahin sa Office of the Ombudsman. Nung natanggap po ng Office of the Ombudsman ang complaint or yung preliminary investigation team, yung complaint, pinasagot po yung mga respondent dito. So sila Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, among others, ay nakapagsagot na po at nakapagbigay ng kanilang counter-affidavit. At yun po yung naging basihan para sa resolution, no? So we were informed, in-update po kami kahapon, na yung resolution na puna ito ay patapos na po, ay nasa, kumbaga may final draft na po, no? So, yun po yung in-update sa atin kahapon.
1: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, nagtatanong po ang ating mga kababayan, bakit po plunder ang ikinaso? Bakit po, Opo. Kadalasan kasi pag sinabing plunder, ano po, ang nagiging palaisipan sa ating mga kababayan, nagnakaw ba itong public official na ito? Ano po ang rason ng Office of the Ombudsman? Bakit po plunder ang irerekomenda nitong ihahaing kaso sa Sandigan Bayan?
11: Opo, magandang tanong ho yan at ito ay isang hindi gaano ka-familiar no, sa mga tao itong paraan para makumit ang plunder. Ang plunder po kasi ay isang accumulation ng ill-gotten wealth no, na sa pamamagitan ng series or combination ng mga ano, mga criminal acts. At nilista po ng batas ang mga acts na pwedeng maging plunder. At isa po doon ay yung pag-receive directly or indirectly ng gift. No? So dito po tayo nag-focus or dito po nag-focus ang mga investigators dito sa act na yan, nag-gift. No? May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao. No? So, yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo. No? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign, kung tatakbo ka ulit. No? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kalaking halaga. No? So, yun po yung gift. No? So, dahil hindi niya dineclare sa sose, sa statement of contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos. Opo. Kaya po natin natawag na plunder itong nangyari.
1: Attorney Clavano, sir, but I think ang base na rin po no, sa mga statement na, na ibinigay ni Senador Marcoleta, ang depensa po kasi ng kanilang panig na at that time, itong 75 million pesos na ito ay ginamit niya for his campaign sa pagiging isang senador no, sa kanyang pagtakbo sa Senado, which ang katwiran nila, effectively, hindi na siya nakaupo no, as a congressman. Dahil tumatakbo pa lamang siya at during the campaign period, he is effectively a civilian. Totoo po ba ito? At kayo po ba naniniwala sa ganitong depensa ng kampo ni Senador Marcoleta?
11: Well, that's something siguro that the courts will have to decide on. No? Ang sa amin kasi, hanggat hindi ka nag-resign, hindi ka tinanggal sa pwesto, kahit tumatakbo po kayo, ay public official pa din po. No? So at the time, congressman po siya, naghain ho siya ng certificate of candidacy para maging senador, but at the time na tumatakbo po siya, ay isang congressman pa din po siya. Yun po yung argument po naman ng Office of the Ombudsman.
1: Po. Isa pa sa mga concern ng atin pong mga kababayan, Assistant Ombudsman Clavano, sir, bakit nagtatanong po ang ating mga kababayan na bakit daw inanunsyo ng Office of the Ombudsman na maghahain ito ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta? Dahilan para maaaring magtago ito, no? Halimbawa, gaya nung ginawa nitong isang senador pa natin, na dahil natunugan niya na siya ay kakasuhan at eventually huhulihin sa bisa ng isang warrant of arrest, nagkaroon ng pagkakataon na makapagtago ito. Ano po ang dahilan ng Office of the Ombudsman kaugnay po nito?
11: Well, kasama na po yan sa transparency na pinapractice po ng ating ombudsman. Dahil kahapon sa isang press conference, tinatanong at naiinip po yung mga kaibigan po natin sa press kung ano na ang mga update sa mga kaso. So part of the transparency vision ng ating ombudsman, binanggit niya po yung mga updates at isa po ito sa mga in-update niya. Pero po kahapon, hindi lang po ito ang in-update niya sa publiko, marami din po siyang inanunsyo na ibang kaso lalo na po yung sa mga contractor na matagal na naming ini-investigate, no? So malapit na din po yan na pumasok sa preliminary investigation at marami ho yan, higit walo po ang ating ang makakasuhan sa preliminary investigation. Yun po yung nabanggit ko kahapon at this point sasagot na sila doon sa mga allegasyon ng Office of the Ombudsman na ang basehan ay yung investigation po. So hindi lang po ito ang inanunsyo ni Ombudsman kahapon, pero kasama po siya sa mga in-update ni Ombudsman sa publiko.
1: Yun nga po yung sinasabi rin nung ilan sa ating mga bumabatikos, ano, yung mga detractors ng atin pong pamahalaan. Bakit daw parang targeted yung mga paghahain natin ng kaso, pero at the same time, hindi umuusad yung kaso doon sa flood control. But I think this will prove, this will give clarity, ano, doon sa ating mga kababayan na hindi ito targeted. At ito po ay ginagawa ng Ombudsman simultaneously, ano, yung pinapanagot natin lahat ng mga dapat managot. Ano pong masasabi nyo, ano, doon sa mga kababayan po natin, ano, na sumusuporta at nagsasabi na parang may personal vendetta ang Office of the Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal na ito?
11: Wala po yan. Hindi po yan totoo. At alam mo, sa totoo lang, mahirap po talaga ang trabaho ng Ombudsman dahil lagi na lang kung meron kaming kakasuhan na public officer, yun po talaga ang magiging depensa ng kahit sino man na, na nakakasuhan na targeted, politika. Pero ngayon po, more than ever po, no, this is the time to make things straight dahil po yung flood control na scandal po ay isa sa pinakamalaking skandalo sa ating buong kasaysayan ng bansa. At we have one chance to get this right, no? Itong kaso po ni Senator Marcoleta, hindi naman ho natin hiningi ito. Kumbaga, yung mga sinabi niya po sa publiko, yung mga affidavit na sinabit niya sa COMELEC nung kinasuhan din siya doon sa COMELEC, ay yun lang po ang naging basehan. Hindi na po namin masyadong in-investigate itong kaso niya. Kumbaga po, yung mga sinabi niya ay yun na din po ang nagiging ebidensya laban sa kanya. Kaya po siguro napabilis dito sa office namin dahil po lahat po ng kailangan namin isubmit sa korte ay na-collect, no, ng investigators sa mainstream media lang din po, no? Pero hindi po yan ibig sabihin na lahat po ng flood control cases ay hindi gumagalaw. Lahat po ay gumagalaw. Yung contractor, yun po ay isa sa pinakamalaking kaso din namin dahil nagkaroon na po ng impunity sa Kongreso. Kumbaga, yung mga contractor na dapat nasa pribadong sektor lang ay tumakbo na para maging congressman na rin. Kumbaga, parang naging in-house na po ang kanilang negosyo sa Congress. So, ito po ay isang malaking focus din ng Office of the Ombudsman na para hindi na po maulit sa future itong mga ganitong bagay. Yung kaso po din laban kay former speaker ay patuloy din po na umuusad. At yun din po ang dahilan kung bakit naging state witness si former secretary Manny Bonoan dahil marami din siyang masasabi doon sa pinakamalaking plunder case na nire-ready po ng Office of the Ombudsman. So wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po, no, na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
1: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, isang katanungan pa po, ano. How quick o ano yung timeline na tinitignan natin bago tuluyang makapagpalabas ang Sandigan Bayan once maipadala natin, ano, yung ating maihain natin yung kaso natin na plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at iba pa? How quick do you think would the Sandigan Bayan issue a warrant of arrest?
11: Well, that's a question that we probably have to ask the Sandigan Bayan po, no. Sa amin lang po, ihahain lang ho natin ang complaint doon sa Sandigan Bayan, but it will ultimately be up to the judge at the justices of the Sandigan Bayan as to when po sila maglalabas ng warrant of arrest. Pero sa experience po namin, kagaya po nung iniahin natin na kaso laban kay former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, mga 48 to 72 hours po yan.
1: Po. At lastly po, Assistant Ombudsman Clavano, sir, gaano po ka-confident ang Office of the Ombudsman sa certainty of conviction dito sa mga kinasuhan natin, not only these personalities, not only these lawmakers, but also doon sa iba pang mga kaugnay din sa flood control issue at iba pang mga tinututukang kaso ng Office of the Ombudsman?
11: Case-to-case basis ho tayo dyan sa mga kaso na yan. I cannot give a sweeping answer or hindi ko pwedeng lahatan yung sagot ko dahil iba-iba po yung circumstances tsaka facts ng bawat kaso, no? Pero rest assured, lahat po ng elemento ng crime ay sinusubukan ng Office of the Ombudsman na tuparin, no? Na magbigay ng ebidensya sa bawat elemento ng krimen. And that is the meaning of certainty of conviction mo. So, yun po yung goal natin. Dito po sa kaso ni Senator Marcoleta, ang dahilan po kung bakit namin ipa-file na ito dahil yung ebidensya ay sapat na at tugma doon sa elemento ng krimen.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo para sa amin ngayong umagang ito. Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman. Magandang umaga po at mabuhay po ang Office of the Ombudsman.
11: Maraming salamat po at mabuhay po lahat tayo.
1: Maraming salamat po ating pong nakapanayam, Attorney Mico Clavano, ang ating pong Assistant Ombudsman.
4: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 35 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Good news! Curiously, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
13: Hi! I would like to order 1 caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
14: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
13: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 37 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, matapos po ang ating panayam kay Assistant Ombudsman Mico Clavano mula po sa Office of the Ombudsman. Mga kapanayam naman natin, mga kababayan, mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang kanila pong tagapagsalita, Attorney Joseph Kalulut. Joining us this morning, Attorney Joseph Kalulut. Sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin po sa mga nakikita at nanonood sa ating palatuntunan.
1: Po, Attorney Kalulut, sir, ano po, na babalitaan naman siguro natin na sunod-sunod yung mga bata ano, na nagiging CICL, Children in Conflict with the Law. At pinangangambahan po ng ating mga kababayan na baka ginagamit din ang mga menor de edad sa operasyon, no, sa pamamahagi, sa drug distribution, sa mga illegal na droga. Ayon po sa ating datos na nakukuha sa ating mga nagiging operasyon mula nung nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, may mga bata ba, may mga minor de edad ba na nagiging sangkot dito sa illegal drug operations?
15: Batay po sa datos natin, meron naman pong mangilan-ngilan na mga minors na na-involved din po sa illegal drug trade na noong 2025. Yung period nito is January to June. Meron mga 232 na mga minors na nahuli dahil sila ay nagbenta ng illegal na droga. Ito ay ikinumpara natin ngayon for this year, 2026, January to June 2026. Nasa 196 naman po ang mga naaresto dahil sa pagbenta rin ho ng illegal na droga. So makikita po natin na medyo bumaba naman po.
1: Oh, sa Attorney Kalulot, sir, ito pong mga batang ito ay ginagamit bilang mga drug courier. Tama po ba?
15: Kapag, sir, kapag pagbebenta ang naikaso sa kanila, ibig sabihin po sila yung tinatawag natin mga drug pusher. So there is a possibility nga po na talagang napag-utusan itong mga to na sila ang magbenta ng illegal na droga.
1: Opo. At sa ilalim po ng ating batas, ano po ang treatment sa mga bata no na nasasagip natin, na nahuhuli natin, na sila yung mga nagbebenta ng illegal na droga? Iba po ba ang treatment ng batas? Iba ang treatment ng PDEA sa mga batang nahuhuli dito sa mga ganitong operasyon? Kumpara po, of course, doon sa mga tao na at doon na sa kanilang majority age, ano, doon sa 18 pataas.
15: Opo, when it comes to minors, iba ho ang treatment natin dyan. We always refer these individuals sa WD dahil sila ho ang may expertise niyan to handle minors, and they will also perform to determine if yung minor na acted with discernment. So ito po, refer po natin sa DSWD kagad po.
1: Ano po yung pinakamababang edad na nahuli natin na minor de edad na nagbebenta po ng illegal na droga?
15: Kung itong taon na ito, there is one 12-year-old.
1: 12 years old po.
15: Opo, yung pinakamababa.
1: So ano po ang treatment na ito? As we know, sir, hindi mag-a-apply sa kanila yung doctrine ng tinatawag nating Dolly and Capax, yung age of criminal responsibility sa ating bansa ay 15. Ano po ang treatment naman natin doon sa mga 15 pababa? Kasi kanina nabanggit nyo, those minors who acted with the discernment, paano naman po itong mga batang ito? Anong treatment natin sa kanila?
15: Yun naman nga po sa batas, wala po silang criminal liability, pero they should also undergo intervention. Ito ay sinasagawa rin po ng mga social worker from the DSWD.
1: Po. Ano naman po ang mga update natin doon sa ating mga shelter na nasimula noon? Nasa anong porsyento na po sa kanila ang nakabalik na sa kanilang mga pamilya, nakapagbagong buhay? At ilan po ang bilang din ng mga nasasagip pa natin na nakasalukuyang pumapasok ano, sa loob ng mga shelter? Ito po ay inisyatiba ng PDEA. Nagkaroon po ba ng pagtaas?
15: Meron po tayong tinatawag na Balay Silangan Reformation Centers. And dito po sa Balay Silangan Reformation Centers, ang kinikita po nito ay yung mga drug offenders po na nag-plea bargain. So to also make it clear, the Balay Silangan Reformation Center is not a medical rehabilitation center. Magkaiba po yun doon po sa drug treatment rehabilitation center. So dito at sa datos po natin no ngayon, we have at present nasa 10,540 na po ang napagtapos or nakapag-graduate na po dyan po sa ating Balay Silangan Reformation Center since its establishment. And dun po sa mga pagpapos nga ho, nakabalik na sa kanilang komunidad, itong 10,540, bumalik po lahat yan sa kanilang komunidad, and out of that, meron na pong 2,790 na may mga trabaho na rin po. So, hindi po kasi tumitigil na sa rehabilitation, sa reformation center, eh, pababayaan na po sila ng gobyerno. As much as possible, hinahanapan din po sila, tinutulungan po sila na makapagtrabaho ulit or to establish their own business.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Attorney Joseph Kalulot, ang tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa PDEA.
15: Maraming salamat po Sir Alvin and maraming salamat din po sa support ang binibigay po rin ho ninyo sa PDEA. Isang maulan na umaga po sa inyo at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po, isa pong maulang umaga. At kami po, ang ating palatuntunan ay kaisa po ng PDEA sa pagkakaroon ng hindi po bloodless na intervention kaugnay ng usapin sa illegal na droga. Oras po natin, 4:04 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, we'll have a short break. Magbabalik po ang Boses.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas?
17: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
16: Siatong? Ano yan?
17: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
16: Di nga, paano siya nilalaro?
17: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
16: So there's a pitcher since parang baseball siya?
17: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
18: Siatong!
17: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
16: Yay! Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
19: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
20: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Boses. Kasama si Alan Alanige.
1: 4:06 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Punto pong ito matapos ang ating panayama mula naman sa PDEA. Makipag-ugnayan po tayo sa Office of the Civil Defense. Ang kanila pong tagapagsalita, Ginoong Juni Castillo, kaugnay po ng mga disaster resilience, ng National Disaster Resilience Month 2026. And of course, ang monitoring natin sa low pressure area na patuloy na pumapasok dito po sa ating bansa. Joining us this morning, Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po.
24: Magandang umaga Sir Al, magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Opo Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito and it's nice to hear from you again. Ano po ang mga nakahanda nating mga aktibidad para po sa isasagawa nating National Disaster Resilience Month 2026?
24: Dito po Sir Al, sa ating isasagawang National Disaster Resilience Month na taon-taon natin ay ating ipinagdiriwang ito sa buwan ng Hulyo. Marami po tayong mga isasagawang mga aktibidad. Tumutok lang po sila sa mga official Facebook page po ng Office of Civil Defense, sa Civil Defense PH. Doon po mga naka-live stream yung mga isasagawa natin. Magsisimula po yan ngayong July 1. Meron tayong kick-off ceremony. So naka-live po buong bansa, sabay-sabay tayo. And then ganun din po sa mga OCD regional offices ng mga Facebook page, mga Civil Defense PH ng regional offices kasi kanya-kanya pong rehiyon at ganun din yung mga local government units ay may mga isasagawa pong mga activities hinggil nga po dito sa ating National Disaster Resilience Month.
1: Opo, and this will be done simultaneously, Sir Juni.
24: Tama, tama, Sir Al. Buong bansa po, no? Iba't ibang rehiyon, iba't ibang mga lokal na pamahalaan ay nagdiriwang po nitong National Disaster Resilience Month. Maraming pong mga activities kagaya po ng mga fun run, no? Sumisimbolo ng ating mga pagkilos, no? Laban sa mga kalamidad. And then ganun din po yung mga iba't ibang klaseng pagsasanay, paghahanda, no? Para nga po maging mas matatag at saka panatag tayo. Ngayon po, Sir Al, ang ating pong tema this year ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So yan po, para po ma-highlight po, no, yung mga isinasagawa nating mga paghahanda at pagkilos po para maging matatag at panatag tayo.
1: Opo, at ito pong mga aktibidad natin para sa gagawing National Disaster Resilience Month 2026. Bukas po ito kahit sa publiko.
24: Tama po, pwede pong makilahok ang ating pong mga kababayan sa iba't ibang mga activities na ito, no? Kaya tumutok lang po doon sa mga Facebook pages, no, kung saan kayo malapit na mga regions and local government units para mo po makalahok tayo. Lahat po kasi tayo, no, kailangan talaga naghahanda at kumikilos, no, para sa ating kumbaga resilience o maging matatag tayo at saka maging panatag tayo, no, dahil alam natin kung ano ang dapat nating gawin.
1: Opo, lalong-lalo na Sir Juni, napapadalas po yung mga kinaharap na sakuna ng ating bansa. Kabilang na dyan, ano po, yung mga nararanasan pa rin natin ng mga bagyo dito po sa ating bansa. Kamusta po ang pagmamonitor naman ng OECD sa mga pumapasok na low pressure area dito sa ating pong bansa?
24: Tama, Sir Al, no? Ito nga pong mga iba't iba pong mga weather systems, no? Ngayon, meron tayong local low pressure area o LPA na ito naman po ay dumaan na po, ano, sa Bicol region, and then nandito rin po, ano, sa Mimaropa. And then ganun din po, meron pang habagat, no? Mga kaya nagdadala po ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa. So far po, no, wala pa naman tayong natatanggap ng mga untoward incident. Pero sana po, no, tuloy-tuloy tayong maging alerto para doon po sa mga lugar na mga nasa mabababang lugar po, no, dahil may mga abiso po na mga lugar na uulanin at maaaring may pagbaha at paghuhunan ng lupa, kaya dapat po ay nakahanda tayo sa mga bagay na iyon.
1: Opo, at kaugnay po ng paghahanda na binabanggit natin, Sir Juni, ang Office of the Civil Defense naman, ano yung mga paghahanda po, ano yung mga pagsasaayos na ginagawa ng OCD para po agad na makatulong sa ating mga kababayan?
24: Sa atin po, no, bago pa man dumating itong mga LPA o mga bagyo, no, ang isinasagawa agad natin yung pre-disaster risk assessment at saka scenario building, no. Tinitingnan natin kung saan, kailan at gaano katindi yung tatama po, no, kung ulan man ito o mga pagbaha o paghuhun ng lupa. And then lahat naman po ng ating mga prepositions na isinasagawa, no, yung ating mga tauhan, yung ating mga kagamitan at saka ganun din po, no, yung iba't iba pang mga resources ay nakahanda po ito at naka-preposition. At kasama po ng Office of Civil Defense, syempre, yung iba't iba pong mga ahensya na miyembro po, no, ng mga response agencies, ng NDRRMC, at ganun din po ng mga lokal na pamahalaan.
1: Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, ang ating pong pag-aanyaya at pagtitiyak sa ating mga kababayan, kaugnay po ng mga ginagawa ng Office of the Civil Defense para sa kapakanan po ng publiko na sa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
24: Maraming salamat, Sir Al. O, dalawang bagay po, no. Una natin panawagan sa ating mga mambabatas. Ngayon po NDRM, no, Disaster Resilience Month. Ang panawagan po natin sa ating mga mambabatas ay sana po maipasa na po yung Magna Carta for DRRM workers para naman po mapangalagaan natin ang kapakanan ng mga DRRM workers na nangangalaga sa kaligtasan ng ating mga kababayan. At sa atin naman po mga kababayan, ang panawagan po natin, ano, na sana po makilahok tayo dito sa tuloy-tuloy natin at sama-sama po dahil tayo po ay naghahanda at kumikilos para po sa panatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Sir Juni Castillo. Ako may panukala din ako, no. Sana itaas naman yung sahod din ng ating mga DRRM workers. Proportionate doon sa mga problema, no, at sa mga sakuna na kanilang kinakaharap. Maraming salamat po, Sir Juni, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa OCD.
24: Maraming salamat po.
1: Thank you very much po. Ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, Ginoong Juni Castillo.
23: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng OCD. Si Attorney Joseph Calulot, ang tagapagsalita po ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and of course, kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Bayanan po mga kababayan ang pagpapatuloy pa ng ating pagbabantay dyan sa kasalukuyang nangyayari sa aktibidad dyan sa may EDSA northbound. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig, mga kababayan, at maraming salamat din, of course, sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and Madam Jo Marie Refarial. Of course, maraming salamat din sa aking mga naging executive producer, Miss Paula Antolin and Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Kita-kita po tayo sa susunod po nating palatuntunan. Kasama pa rin ang inyong lingkod. Magandang umaga po sa ating lahat. At mga kababayan, mag-ingat po tayo sa pag-uulan. Magdala po lagi ng pananggalang. And of course, keep safe everyone. Magandang umaga po!
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
25: Ano nangyari?
18: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
25: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
25: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
25: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
25: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.